0: man nato nga makahatag ng tax diri sa kinabuhi man is tao ni. So kinahanglan manubag, di ba?
1: Exactly ka tropang Ruel. Lunes gani gikan tong naglinog hangtod adlaw nga Miyerkules dabantayan ginatong ihap sa mga patay og sa mga kining reported death. Naka-specify pa asa nga lugar nakita or na-rescue ang mga patayng lawas ka tropang Ruel niya. Ang nakalista lang dito, isa lang yun sa nasampit na mall. Pero pagka Miyerkules, I mean pagka Webes o Biyernes, nadugangan ang ihap sa mga patay sa nasampit ng mall, niya wala siya na nakip dito sa mga missing. So posible nga wala nang wala siya na monitor ang mga missing, I mean wala na monitor ang mga death sa nasampit na mall, niya gidugang ra siya dito sa ihap katropang Ruel.
2: Katropang Philip.
0: O pwede po katropang Philip nga naiwala na record nga privado kay matod pa ni Chip kagabi na karon istorya mi bago na kay nakiramay siya dito sa usa ka kailap niya. Naday isa kapatay dito Chip nga nahulog ang chandelier matod pa yun mo. Oh, basi privado to. So tulo kapatay ang naa sa usa ka funeraria ang date June 8.
2: Pareho tanan.
0: Sulod exactly sa funeraria nga gilamayan dia sa may ino na ito, St. Peter. Dia sa Pupong June 8 ang pizza sa ilang kamatayon, ang isa balatian, kaya ang isa katong kaila ni Chip ang mama ato.
2: Natiwasan.
0: Natiwasan kay gigawas kay na ICU na ito. Siyempre, tungkol sa linog, gigawas.
2: Sa kainit po.
0: Sa kainit. Mauto nga, nadayo na, natiwasan ng tawan. Pero tunduha, anay isa na dito nga nahulugan ng chandelier. Basi isa na sa mga wana record. Wala man talaga ano, nga adun ay salaang bolor. Sa Moldyo, gikan ng mga listahan sa namatay. Pero bao kanina, dapat matagaan ta og sakto nga datos katropang Philip aron dili kita mag-speculate.
2: Katropang Philip, napo kay dugang impormasyon nga sumala pa no ay dunay isa ka mall nga dili gustong iwaragwag ang impormasyon sa ilahang casualties basig mag-coincide ni atong information kay sumala pa lagi daw dili la gusto pakuha og video dili na pakuhaan og data
0: ang dili na to na siya i-connect kay normal na sa isa ka pribadong ano katropang Chris. Nga di na sila pakuha og video sunod sa ilahang ano kay private man na wala tay mabuhat niya. Pero dapat i-report yun nila kung aduna may namatay.
2: O walay taguan.
0: Walay taguan. Sige, katropang din.
1: As of now, ganyan katropang Ruel o katropang case, at least na nagkaroon ang pagpangayo o specification sa casualty sa dakbayan. Bisan ang pangalan, dili yun ihatag sa CDRRM o gumikan sa gitawag o confidentiality. Nga, di usab gusto nga CDRRM mo nga mugawas ang datos or a specification sa mga casualties tungod kay namatay na o ang uban patayon pang ginapangita basin matod pa makaapekto sa mental health sa mga pamilya labi na pagmugawas sa social media katropang Ruel o katropang Street. Pero okay. For further information o announcement sa CDRRMO, magagikan na ang mga impormasyon sa CPIO, kung City Public Information
0: Office. So sa ato pa, ato pa rin kamutan nga ma-interview karon ang ato ang PIO, CPIO, si Ruel Katoliko. Sige, katropang Pilip, pa rin kamutan kung magtuan nimo. Kay basa, asa magigikan rin patay, kay daga na kayo nag-speculate sa social media. Alam na lang ito.
2: Pa rin kamutan ato ang katinawan.
0: Para kay Nikalit o Globo, matakabalo asagikan, so mauna lang na. Sige, salamat sa report, katropang Philip.
1: Yes, katropang Ruel o katropang Chris, mo sa nang update report gikan diri sa patrol. Bugaron magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa rekay usab Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
0: Bullseye! Bullseye! Sige, mauna ito pa rin kamutan na matawagan.
2: Tagay, may saktong impormasyon dari si Ruel.
0: Katulito, asa magigika ng paglubo sa patay niya. Waman nadugangan ang missing. Usa ato pa, unsa man niya, naisipyat sa pag-record or naibaguhay nilang nabawaan nga biktima sa mga aftershocks.
2: Wala ma-monitor.
0: Para man to, kung naibiktima sa aftershocks, akinanglan manubag. Ang mga patigay yun na kung tinuod man to nga doon ay usa ka mall nga nagpasulod o
2: inang mga empleyado. Nagpapugos duty.
0: Oo, kay basi unyad na inaigo ba sa aftershocks mo na itong kibala kay ang mga mall ba ya sa pagsungkod sa linog naka red flag ba ya?
2: Oo. Diba? Under evaluation pa.
0: Oo.
2: Unyan ka nung babalik kung trabaho ang tao.
0: So actually, mauna na itong gustong mabala. Di ba ito mag-speculate? Wala pa may datos mga katropa pero posible magod mahitabo or posible pod nga naagin sila yung mga wa na record.
2: Mm-hmm.
0: Na record ba nila itong naagdiya nga nahulugan o chandelier? Kaya wa man tayo nabalita nga na nahulugan o chandelier and this otherwise na nahibawa na ito diyan na mismo sa Osaka karang chapel.
3: Mm-hmm. Bullseye! Bullseye!
0: Nilang, ato pa rin kamutay nga mahinabi si Sir Rumbel Katoliko. Kato ang CPIO mga katropa. Alas 8:05 ang itong oras. Ato balikan ang umapan ato mga balita. Ato sa pasundo ng The Secret of Health. Ato makauban mismo. Atong President CEO Doc Remilitoy. Kinagabayan atong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ugapili sa pag-inom sa healthy ng kape. Sunzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kaya.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Daytong sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Oo.

0: oras na to, alas 8:12 na.
1: Bullseye!
0: O, ato palikamutan nga mahinabi si Sir Rombel Katoliko, ato ang CPIO, arong kumbaga mga itag update. Unsabay nahitabo nga nung nadugangan ang patay nga niya wa man nabawasan ang missing. Asa gikan tong maong lista. Kay naamang ko'y nanggawas ng impormasyon nga na ako no'y usak ka mall katropang Chris nga nagpasulod og empleyado after sa linog nga bawal man gid tawo no pasulod. So maura na ang mga ano ginagmayra para makahibalo ta kung asa gikan ning ano asa gikan ni mga bagong lista nga patay diri sa Jensan kay ni kalit man nga nadugangan 20 kapin man niya karon abot pila na patay karon ato lang ning siren para maklaro lang kay dili man katubag nga to ang CDR mo mahitungod dini o ato na ni siyang pangutanon kung tagaantag kay gayunan nga mahinabi mga katropa mismo ang ato ang CPIO nga si Sir Rombel Katoliko pero kung busy pa sige lang kung di siya pwede karon kasi sa imong programo niya katropang Ivan okay ra pod kay basi sabtan man po na to nga grabe po yun yung taon na panawag ni Inisaya ha. Preparasyon sa data para di masipyat kay CPIO ba yan eh basi niya kung sipyat ang data ay paggawa sa toa siya panoy makapiso sa mayura o manang maniguro ta so diha na tamangayo mismo sa information officer mas guwapo man eh kay diha manhanok sila mga datos mga katropa okay siya sige diretso na ni katropang Ray si Sir Rombel Katoliko ang ato ang City Information Officer CIO Sir Rombel maing buntag good morning
2: maing buntag o maing buntag sa tagpaminaw sa XFM
0: okay kauban ni mo katropang Ruel o katropang Chris
3: good morning Sir Rombel
0: maing buntag
2: kanina good morning Chris and Ruel good morning
0: mga big update pila nag ihaptay or total missing there is a General
2: so
0: Santos
2: so far ang ato ang casual

0: sakit na kay sa ulo puno sahay. Na ako na yung mall nga nagpaabre after sa dinog?
1: So far, wala pa man, no? Wala. Ang murag open lang katong isa ka ano, pero supermarket.
0: Ah, okay. So walay mga nadugag nga casualties nga kalit lang nga naglubo diha sa ato ang listahan nga nadugag nga wala na involved sa missing.
1: Wala. Gikan ba ni Domingo, maugya po niya siya ang missing isa lang tong Barangay San Jose. Ang death 22, ang injured admitted 55, ang injured not admitted 452. Hangyo lang kuno, hindi niyo masen sa amo ang katong balita o katong nag-post.
0: Ah, sige lang, kaya parang
1: ma-action na nato karang mga nagpakalat ng fake news.
0: Padulong sa imo ha si katropang ano, katropang Philip. Kay manghuwa po siya ng impormasyon sa imo ha. Kay nagpagawas ng pulog ano, pagpamakak si ato ang CDR RMO.
2: Panghimakak.
0: Nang himakak ato ang CDR RMO mahitugod niini o gaon sa may dugang kasayuran sa imo ha nalang daw pangutanon. So padulong po si katropang Philip sa imo ha sir. Aron nga maklaruhan ng tanan kay sakit po kay sa ulo na nga napagyumang yun ani nga kabalo na gani nga nagasakripisyo ang tanan karon na naapektuhan na yung mga inaning impormasyon nga manggawas sakit na kay sa ulo.
1: Ginahamyo na ako ang publiko noon nga unta di kaya nato ang pagpakalat o disinformation o fake news kay nang makakreate ka na siya ang panic.
0: Correct.
1: Ang atua dapat karon makatabang para po sa publiko no, dito lang mo sa karang digit niya sources, katong katong mga verified na information na sa LGU dyan sa Tata General, DRRMO, Facebook, o of course, katong mga legit na ito ng mga kaigsuunan sa media sama sa XFM.
0: Ayan, okay. So ato lang klarohon, walay ginatago nga data ang ato ang syudad, ang ato ang city government, may tungod ni ining mga nanggawas ng mga balita.
1: Yes, kay kana naka-post pud kana siya sa atubangan sa ato ang operation center sa DRRMO.
0: Kumusta ang ano malahita Sir Rombel, kumusta ang mga nagasulod nga hinabang diri sa ato? Grabe ba? Ubay-ubay ba mga
1: so far in spite sa atong kalisod no, nagapasalamat ta sa national government ug katong mga private companies, private ano nga nagatabang gayud diri sa ato asa Johnson.
0: Okay. Okay ba sir, kani mga naghal magog kay mga vlogger po karon kanang direkta na lang sila kapanghatag kay ang sa ato ang di bang po nato sila kapugan sir no nga direkta gusto nila nga manghatag. Ang problema lang diri nagdubli-dubli na ang uban. Ang uban ko nga mga lugar wala pa natagal.
1: Ang ganit na sa ato ang process flow sa donations, no, dapat i-course through yun unta nila sa DSWD, CSWDO, para at least coordinated o para ma-identify yun katong mga nagakinahanglan, katong mga wala pa natagaan o natagaan na.
0: Okay.
2: Sir, unsay nasabutan na ito gahapon adlawa, na may briefing na pahigayon itong presidente. Would you brief us sa pinakamubo lang nga pamaagi?
1: Of course, no, katong ang iyahang ano is damage assessment, tapos katong on recovery planning na pass na para at least makarecover tag pass.
0: Okay, sige sir. Wala ba tayo mga nabiyaan sa Johnson nga mga barangay nga natagaano kayo da o padayon paghihapon ba
1: so far wala man o katong sa mga kaigsuunan na to nga wala pa makipag-coordinate sila sa ilahang respective barangay.
0: So sa mismo na sila mga barangay, aron matagaan sila, sir?
1: Opo.
0: Okay, salamat Sir Rombel.
2: Thank you, Sir Rombel.
0: Kay Gunan, brief lang kayo ni Kabulumi.
1: Salamat sa inyo. Kabulumi, God bless us all.
0: Busy good ka. Salamat, huwag maing buntag, sir.
1: Thank you.
0: Bullseye! So, klaro. Walay pagdugang, walay pagtago. Matod pa sa ito ang CPA. Para klaruhan na natin. Kayo sa akin ang social media mag sakit na kayo sa ulo. Bakrabe.
2: Mone ang ganahan. Kumutubag diretso. Ibig sabihin, wala ginay gitaguan.
0: Yes, correct.
2: Mone yung mga indication ba kung namog gitaguan, hindi na mutubag.
0: Tama. Bullseye! Eh, nakauban na po natin ni Cesar Rommel dati sa Picas Pata Katropang
2: Lagi-lagi.
0: Saligan po natin sa paghatag o impormasyon po mga katropa.
2: Bullseye!
0: Programa niya dati sa TV. Insights mo to? Insights?
2: Okay, good morning kang Jennifer Tinaco sa pagtanaw. Thank you kayo. Sa good morning mga katropa. Labi na ninyo si Ruel o Sir Christian.
0: Yan na! I love you all po. Thank you, XFM.

0: madam. I love you too, the angel.
1: Bullseye! Si Randy Archaga Santisas.
0: Inapo na yung igsuon nga, I love you so much po.
1: Inigsuon sa inigsuon.
0: Inigsuon.
1: Oo na ba? Laro na po kayo.
0: Laro ha? Inigsuon.
1: Inigsuon.
0: Para watay ano diri kay na kasi manawag tong kalit ng naastagom nun kapo
1: din ani bantay lang
0: kahapon kagahapon adlaw perti na lang kuyawa katropang Chris kay na sila sa 7th floor
1: agoy
0: katong sa hineruso nga lino ba oh. Nga kusog-kusog mabudstagom
1: agay
0: nga lahi ba yan yung naka sa taas nga ang
1: lahi yun lahi lahi
0: lahi ang uyog mga katropa kontra na lang ka sa ground. Diba? So, actually, ito, dito akong Mrs. Kronstagom sa iyang yutang natawahan. Ay, siyempre, naapoy gamayng problema medikal ang akong ugangan. Operahanan to karong adlaw, alas 10, God bless unta.
1: Mahimong
0: okay ang operasyon. Kaya nalagyan na kita ang bato, ang bot. Nga, nagay ko sayahang, anong gitulon, mapunin mga ng bato ni Darnama.
2: Okay.
0: May talawa ni Ungung Luna de Asimuntian. Anyway, alas 8 sa may diuno itong oras. So sa itong pagbalik, atong giskutan ni karong mga kagilaan. Alibang kagubot na dali sa tuwa sa lokal. Kagubot po, apil-apil pong nasyonal.
1: Wala pa rin mahuman itong ilahang kuhan. Bangin dito sa Senado.
0: Oo, oh, nga. Naamang ko'y panawagan karon si Erwin Tulpo nga ipanapling ko una ang politika aron unahon ang gutom o kalbaryo sa katawan. Well, anyway, kanay siya, gwapo nga panawagan. Pero, ang problema na rin seryoso ka ni nga panawagan. Dili ka ni istorya lang. Mga ito, yes, tanong niya sa itong pagbalik.
1: Yan o.
0: Manang, relax na ka mo niya. Kiningabayin, atong kaniyong Santong Plus Coffee Mix.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
2: Exciting kaayo?
1: Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ay!
7: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas?
3: Mag-Premium D3.
7: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang vitamin D3 na aduna'y VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
8: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
10: XFM.

0: Nay masa nga istasyon na po tayo pang high-end.
1: O, siyempre.
0: Natay Y101 Cebu. Under na siya sa XFM Network Philippines.
1: Ay, yun o.
0: O, di na ito kalimtanahan. Natay more music ngayong madunggan. Pinagi sa atong dating frequency ng 104.7 na di atong Solid FM ang kailangan.
1: Solid.
0: Kuya, punta ang mga kanta di. Puros mga love song. Dili, labag suwang ha. Kung dili ka itong mga love song. Ano ha? Alas 8:31 na itong oras. Kinikabahin itong karinyo. Siyempre, mga kaigilaan o mga katropa. Itong karinyo sa Santong Plus Gold. O gini makatabang sa tuwa. Arong palig-uno na ito. Itong kalawasan. Luyo na ini mga panghitamo mga katropa. Kinahanglan mo yung yapon ligunta.
1: Dapat ligon.
0: Okay. Unsaon na ito magparingkamot. Labing pa kung kita itong padre di pamilya, kita itong kaparingkamot. Ang bisag din padre di pamilya, ito mga breadwinner. Asawa karon.
1: No.
0: Katrabaho naman po. Basta breadwinner ka, dili ka angay nga magkasakit.
1: Kay correct.
0: Ginanglan ang pinga ni mo yung kalawasan kay kung magkasakit ka, problema kayo dako. Diba? Anya, mahurot tayo mong live. Saan man mo na, without pain na ka, di pating buha ka ni mo.
2: Atay.
1: What if ka nang ang imong lawas na lang imong saligan, diba? Ya, maabot ang panahon nga, di ba? Kabalo na magkita nga ang kalamidad karong panahon na ang mga trahedya, kinahanglan magbantay yun ta. Kunya, di pa ginito bantayan natong lawas. Pwede pa ita.
0: Ang panarbaho, maabot ito, gitagaan ang walo ragi ka oras at atuloy siyang ka oras magiging mong ikonsumo kaya naman ay break sa unto isa ka oras.
1: Oo.
0: Nine hours yung ka, naka sa opisina, alangan mo uli pa mapug ka. Nine hours ka na sa opisina, so naka yung nahabiling 15 ka oras. So ang pinaka oras niya mga katropa, 6 to 8 hours, gamitan gina sa pagpahuway.
1: Mm.
0: Kinahanglan yun makapahulay imong kalawasan. Yang nahabilin, gamita para sa imong pamilya.
1: Nah.
0: Although broken time ang para sa imong pamilya, makauba ni mo buntag sa sayo o sa gabi, pero make it nga kanabang
1: quality
0: nga,
1: time.
0: Quality time para sa imong pamilya. Kaya kabalo mo mga katropa, kanibang pag istoryahanay ni mo, kauban ng imong asawa, imong anak, kabalo baka makapawala po na siya stress.
1: Correct.
0: Yeah. Ayan na mo, kisgo to problema kay mga stress yun uri agad.
2: Atay.
1: Ang itawag na, time management.
0: Yan.
1: Yung na kay time management, magkaroon po mo kanang realization o evaluation sa kasamtangan yung sitwasyon.
0: Naman may time management kay Tropang Rowell, naguba lang yung paglinog.
1: Oh.
0: Kana lang. Kay, sige, makagtay ugon.
1: Ibutang siguro niyo sa inyo ang world clock yung time management.
0: Kagabi, imbis natuog na, gipukaw pagkagalasun si 30.
2: Atay.
1: Guba agad.
0: Ako na matakamata ko, nakabalik kong tulog, mag-alauna naman siguro ito, maahagaling. Ay, nako. Sa'yo ko nakatulog gabi, alas 7 pa lang, 7:30 man siguro, nahigda na ko. Kaso, gipukaw ko, alas 11, imidya, abin ako, nihigda na
1: tapad. Naka-alarm clock, alas 11.
0: Abin ako, ditapad akong anak, tapad usahay, matulog ka ron, kay wala man na si misis. Posibleng imong anak ang matapad sa imong ha. Usahay, wala po yung matapad, kay mananday ko doko.
2: Atay.
0: Abin ako, nainitapad sa kuha, pagmata na ko sa linog, yun eh. Hay nako. De mata ang aktor.
3: Bullseye.
0: Anyway, aros 34 ha, paliguna na ginyo lawasan na take Santong Plus Gold aro maprotektahan nato tong lawas mga katropa kontra sa mga balatian. Ay mao na pinaka kuyaw nga antioxidant tungod sa mangosteen. Santone, ang naa sa mangosteen. So pangalan para daan mga katropa antioxidant na.
1: Daghan pa mga properties kaya man ay kuan garlic.
0: Oh, at kabalo magkita garlic tungod sa alisin, di ba?
1: Alisin, oh. Dako antibacterial.
0: Dako kayo tabang mga katropa, antibacterial, nagawa sa antibacterial, makatabang pa nga pa kunhura ng mga bad cholesterol diya sa itong lawas.
1: Correct. Ang imong blood pressure, magpugan po. Ma-regulate.
0: Napay ang palaya.
1: Na.
0: Kabalo magkita para asang ang palaya.
1: Na.
0: Para magkita, pag-regulate sa imong sugar, sa imong dugo. O, di ba? Dako kay tabang, plus spirulina. Malunggay pa. Na, ako rin naluoy. Kompletos, Ricardos, mga katropa mo, nang inisin mong iandang nga kulang-kulang. Dalitas kompleto, Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mapalit sa paborito natong mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di na to'y kalimod, mga katropa, nga dunay dakong kamatuuran ang kanang giluwatan nga pamahayag ni Senator Erwin Tulpo. Ako, medyo ano ko diha, siya nagsulti, walang pinipiling kulay ang gutom. Tama mapag yun. Di ba? Sa itong pagtabang ni inintanan mga katropang apektados lino, guwagin tayo dapat piliyon. Misipag, kung sa'y kulor sa itong politika, kinanglan nga ato gyud ang ipadaplin mga katropa. Tay kabalo man kita karon, dabe man gyud nagkagrabe man gyud ang dula sa politika sa nasod. Pero kaning dula sa politika sa nasod, kinsay kaluluoy? Kita nga mga ordinaryong Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Maog yun ang luoy tungod sa nagkataas nga precious palaliton, sa bugas, petrolyo, o siyempre, napatay problema karon labing padre sa Tojen San Sarangani o party sa South Cotabato, ang 7.8 nga linog nga nahitabo sa tuwa. Actually, para sa kwasakto ang senador. Kung malunod ang barko, kitang tanan, Marcos loyalist man ka, Duterte supporter man ka, yellow tard, pink tard, leni tard, unsa pa mga tard-tard diha mga katropa, ayaw lang ng retarded, maapil yung ka sa pagkalunod. Di ba? Ang pangutahan na karun, o kang dugay ng gidudahan sa katawahan mao kini. Tinuod ba nagikan yun sa kasangkasing ang iyang panawagan? Oo, sa lamang na pagkini, kamaalamong lakang politika, araw nga magpabiling luwas ang iyang ngalan sa tunga sa nagkaaway ng mga dagkong paksyon. Kaya syempre, sa mga previous ng mga pamahayag ni Erwin Tulfo, he is the one who tell us that we can bend the law. Tunguhan pa ba kaan natin eh?
1: Na. Muna katropang Ruel, mutuo ka ang tao ni ining maong naratibo.
0: Kanagani.
1: Lisod pa kining tuhan sa hingpit sa usa ka katawhan nga gikapuyan na sa mga kanang pag- panaad-saad, karang musulti o mga delikatuhuan, ang kasaysayan sa politika sa Pilipinas, nagtudlo ka na to, nga ang pulong nga kanang panaghiusa, sagad ginagamit lang, isip taming, aron likayan ang tulubagon o aron magpabiling popular sa masa.
0: Agay.
1: Kung seryoso si Tulfo sa iyang panawagan, kinahanglang makita sa katawhan nga kini gihubad ngadto sa dinalian o konkretong malaod nga musulbad sa kagutom. Di lang kutob sa mga emosyonal nga interview sa radyo ha. Kutob nga ang political dynasties o mismong Senado nagpanayon sa ilang personal nga interes ang maayong pamahayag magpabiling o sa kanindot paminahon nga script. Apan, walay unod para sa nagutom nga tiyan sa mga Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang pangutana ninyo, sakto ba ang panawagan nga walang piniling kulay ang gutom sa tinod niya, sakto ba na?
1: Oh.
0: Sa merkado, makita ba na to? Sa presyo sa bukas, makita ba na to? Sa color sa politika, makita ba na to karon? Di na to makita, di ba?
1: Di yun, wala. Gilahira kayo sa istorya eh.
0: So, di yun di mo mawala sa katawhan nga mududa ang maong panawagan nga walang piniling kulay ang gutom. Tinuod bang yun na nga panawagan? Oh. Tinuod bang yun na nga wala bang yun dapat piniod nga kulay ang kagutom? Pero ang problema, wala man inyong ginabuhat. Wala may aksyon.
1: Lahira inyong sinultian sa inyong ginabuhat.
0: Diba? Marabang ka na bang ginaluko ninyong katawang Pilipino ba? Maayo kayo mo interview. Hindi, anapa mo yung pina... Diba? Kung pabinawon, kung tanawon ang iyong pag-interview, murabag ka namang di mo makabuo kung baso ng mga buutan kayo mo nga inyong concern na agad sa katawang Pilipino.
1: Gani ba? Ako, isa lang akong pukutan na, kung tinuod ang ginasulti ni Senator Erwin Tulfo, nga nung mas grabe man ang panaglalis nga muhisguta bahin sa politika? Grabe man ang panagbahin-bahin din sa nasyonal nga panggamanan. Kung tinuod, kanang iyang gisulti nga, kamo mo kay mayorya diha, wala mo'y mahimong lakang para hiusahon ang inyong mga kauban.
0: Kung lulubog ang bangka, lulubog tayong lahat.
1: Agoy.
0: Dili ay. Mas mauna may ka-unload ka sa sanyo kay dagko kay mong suldo mga tibaghak mo.
1: Gibutang man minyo sa ilalom. Naami sa akoan, kasko, kamo na mo sa ibabaw.
0: Murabag ka na. Ano ba nga kita'y gibalas kanyon?
1: Nya maingon diba? Sa maingon sa nagira na ta, depensahan mo na mo nya kita'y gibalas kanyon.
0: Diba? Sa wala pa rin tanan. Sa wala pa nakita mo. Ang linog. Wa pa nato na sinete ng krisis unsa gibuhat ninyo? Diba? Giiya-iya ninyo bahin ang katawhan. Nanay pro Duterte, nanay pro Marcos, which is dapat diba? Nag-inusara malang unta na. Unity man unta na. Pero unsa gibuhat ninyo mga pulpul mong politikong dagko? Kamu ang nagbahin. Dili ang katawang Pilipino. Kaya kamu may nabiya. Inyo ang binuhatan niya. Karon, Maayo kayo magpasultion yan ang walang pinipiling kulay na gutom. Bot-bot ninyo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Naigod mo ko inside sa iyang ginasulting naratibo. Kay...
0: Maayo! Oh, tinood! Maayo kayo mamuhatag, mga taga-gobyerno. Makaon na giyang bugas. Dili lagi gahi pag human na matanggal ni mo nang dili na siya naka-vacuum. Pero pag gahi, maghihapon ng lungago ninyo. Ang lungago na to, gahi, maghihapon mo ng padagganan na tagtubig. Di ba?
1: Mm.
0: Pero inyong ginakaon. Unsa? RC-1360?
1: Mm-hmm.
0: O oh, RC-160 lang dahil. Anong nanamay 3? RC-160 inyong bugas?
1: Mm-hmm.
0: Kwan,
1: mga...
0: Naka-black rice pa ka mo?
1: Mga lean meat. Mga steak. Wow.
0: Steak ang inyong ginakaon?
1: Amo steak.
0: Amo na dre, tawon. Steak na lang yung tawon sa barbecue. Nga ka na, kinanan pa yun. Amo na lang supsupon mga katropa aron nalay. Lasa niya pa rin sa anong kanon.
1: Na.
0: Agka mo? Lami pa niyong pinaana-ana. Slice-slice niya sa steak. Pinaana sa tinidor. Yung tostok, pinaana. Oh, niya.
1: Yeah.
0: Pagkaon. Oh, ah. Lami asin ang kaon, mga tibaga. Uy, nga Pilipino, ang naadri sa ubos, ang sa'y gikaon, bagoong,
1: oh, wala kasagaran.
0: Kamala ka kasagaran, sakit sa mga pobre.
1: Mm.
0: Kidney.
1: Kidney. High blood.
0: High blood. Ngayon naman, musukol, magpreparat, kay aron lang
1: bahala
0: na lang. Makaon ng kanon.
1: Pag sustiner ba nila? Bahalag mag-sustiner. Ba sustiner lang yun?
0: Oh. Ang sakit ninyo, colon. Eh, napunog karne na yung mga kolon.
1: Cancer of the blood.
0: Sepsis?
1: Oh. Nagkanbaya kayo ha sa mga ilado. Si former, itong amahan ni Presidente Bongbong, di ba?
0: Oh.
1: Cancer of the blood man to.
0: Social kayo mong mga sakit. Ang ordinaryong kagid sa mo ang mga Pilipino nga pobre sa inyong allergy.
1: Mm.
0: Diba?
2: Atay.
1: Muna tinood. Muna nga, magduda ta. Para asa ba niya panawagan ni Senator Tulpo?
0: Mm.
1: Kung tinuod ba siya ng balaka? O usa lang siya, usa lang kini ka estratehiya aron nga dili madalahig sa gubot sa nag-away ang mga dagkong paksyon ang iyang pangalan.
0: Kuidaw ka. Ang katawhan karon mga utokan.
1: Mm.
0: Bisa pag gigutom mi.
1: Muganar ning utok. Muganar ning utok oy.
0: Eh. Iyon nila pag gutom daw di na muganar ng utok gagana oy.
1: Pero tingganaha gani.
0: Gana kayo ayun. Hita man gani mag-discard yung saon na buong mabuhi.
1: Pwede gana sa bawa ng lata.
0: Kamu sa tinood lang, stagnant yung utok ba? Kaya kanun na iramo sa sigkaon o lami.
1: Na.
0: Lami, okay sustansya. Diba? May pamudiha. Kanun na yung naka fast food chain.
1: Ah, pero sige lang.
0: Kami in tawang na rin, nag-ukra talong. Pero mas dugay man may mamatay sa inyo ha. Kay gulay man yung amuha, inyo ha.
1: Oo.
0: Di ba? Nganong karon malangning nga gipakalanog sa senador?
1: Mm.
0: Tungod ba kay nagkaduol na usab ang laing eleksyon? O tungod kay grabe na yun ang kalbaryo sa katawhan? Which is which?
1: Pwede po nga tungod sa eleksyon. Siguro kay bago raman yung daog ni. Ay wala pang gitsi.
0: Na iksoon.
1: Na iksoon yung mudagan man.
0: Itong babae ro po kay dako kadagal babae. Kanong na yung makitaan sa bar, siluso lang kakatropang ruwil kayo kay babae. Ay, agil ako ni Ana, ay! Kanong musilos pa man ko, kadagka na rin itong giyagihan. Niundang rata. Ay, binuutan naman ta kayo, makasabaan na ta sa itong asawa. Yaka mo, makigbulag magin mo sa inyong asawa, aron lang nga. Ipadayon, ganyan yung pagkababairo.
2: Atay.
1: Kanang naingon sa mga undangon na ang panagbangi. Namingon ta nga, ingon po niya nga, usalok kini ka pamaagi, aron nga pahilumon ang posisyon. Nga, undangon ito ng pagbangi, kaya kami na may majority ron, sunod na lang mo.
0: Kung katong amo na naimong minority, wapagani ka pong kopi na palang kadlo si Kaitano, nagkarakara naman ka naimong nga mainisan.
1: Ang pangutana ato, wala pa rin yung matubag. Unsa inyong ikahadlukan sa dihang si Kaitano ang milingkod nga Senate President. O niya, sugda na unta itong isigutanan sa 18 Marines. Nga nung wala niyo gisuportahan?
0: O, wala lang ng ka-appeal man ang CIS nga siya ang congressman that time.
2: Atay.
1: Mo lang. Bawal, bawal tubagon, sa ba? di ba? Kita naman, sometimes we need to bend the law. Mo, nasunod
0: niya. Grabe, pagkalubender ron eh. Kaya ba, kanang kaling ani nga mga

0: klaseng politiko ba sa actually na sakwa na ka, tama ang panawagan.
1: Hmm.
0: Pero murag sipiat man siguro ang nagpanawagan, murag ana ba?
2: Atay.
1: No good.
0: Nga nang makasulti man tayo, eh, siyempre, namagoy mga kaagi. Kumbaga, nakita na nimo ba kung unsang klase nga pagkatao ba?
1: Hmm.
0: Di ba?
1: Unya, mo kalit siya sulti nga inga na, murag layo or kayo sinartibo niya. Kumbaga, nailan mo gano'n ang iyahang kinaiya ba?
0: Kaubanan, magununtan nato ni buhat ni grabe.
1: Idol. 400 million ang iyang nakwarta sa media. Ikaw katropang Ruel, naabot na ba ka inganang ingana nga pangwarta? Eh, sabagay, national man eh. Pero 400 million yun?
0: Ito pwede ikumpara kay lokal naman tapang. Tanang na ito, Jessica Soho.
1: Ah, ka na. Si Jessica Soho siguro pwede.
0: Kung nakabot na ba o 400 million
1: ang kwarta?
0: Asset and liabilities niya.
1: Salen?
0: Si Ted. Si
1: Ted Pailon.
0: Si Pailon.
1: Ah, si Noli de Castro.
0: Noli de Castro. Nakaabot ba siya 400 billion? Eh, grabe, 400 billion.
1: Nag-billionaire yun. Ta-
0: kita niya daw yun na nung huli pa siya pumasok ng politika. So saan to pa sa journalism? Maka 400 million yun
1: na
0: ita.
1: Ay, not a future.
0: Ug nakas Manila siguro.
1: Ah, pero lokal raman ta. Dari ta sikuan.
0: Nakas TV siguro.
1: Mga 1,000 lang siguro.
0: Sabagay. Pero dili ko motuo ko sa iya ha. Motuo pa siguro ko kang Ben.
1: Ah, oo, si Ben.
0: Mm. Kaya mas daggan man itong programa, mas daggan mag-sponsor ang programa. Wow, wala man ay tarong programa ni.
1: Personal man ito kay Ben. Kanang kumbaga
0: siya. Ano naman ni, di ba? Wala man ay commentary program dati. Ano man ni siya? Newscaster? Nagyan ba siya commentary?
1: Investigative pero, journalism.
0: Investigative journalism. Si Erwin.
1: Si Erwin. Investigative journalism.
0: Pero mas daggan, mas kuyaw ang programa sa iya. Isuon ka itong Ben Turpo. Mas daggan sponsor kung ito makita, di ba? Kumpara sa iya, pero siya naka 400 million ha?
1: Ah, oh, sige. Ah, katropang Erwin, ituro mo sa amin ang paraan.
0: Dili man sa pagkano mga kagilaan. Kung... pero wala nagkigyot. Si yung sao na kung bali-bali ba, yung sao man yun. Wala mo po siya sa entertainment. Siguro sa entertainment na Willie Rebillame ka na.
1: Ah, kada yun oh. Mga bugat gina sila.
0: Oh, yeah. 400 sila, million. Adlaw-adlaw nila nga show.
1: Pera ko yon sa journalist, pagtatrabaho sa media. Atay na.
0: Kung naka 400 billion siya, nga nung... so kung yan, asa ba na siya nga network dati?
1: TV5, di ba?
0: Oh, singlon, siguro na natugtax ang TV5. Siguro, dako, manday mo ginahatag sa inyong mga angkor na eh.
1: Ano lang, basig maparihan isa sa ubang mga media, sa lokal ba nga... adin na itong istorya eh. Kay...
0: Sponsor. Man, dili man bayan.
1: Eh. Oh.
0: Pero ka na 400 million siguro. Na siguro ibayad siguro, no?
1: Na, imposible po kayo. Pwede limpiyuhan na gano'y mo gano'n.
2: Okay.
1: Tanawa po niya yung mga statement niya. Limpiyo gano'y ang gipambuhian nga statement.
0: Ay, dili, kinamagay, anak. Nakita ka tong interview, tong si Karen Davila ba tong interview? Nga naagi mo attempt daw kuno nga mubayad yun daw sa ilaha.
1: Mm.
0: Wala agi daw siya ni sukot. Ito siya interview. Nakita niyo ko.
1: Naman.
0: Ako nakita ito na ko.
1: Uy, kuanday ha, malakbita lang na ito katropang Ruel. Ang maasim, na ito nalang ba yung adlaw, tingala po ko ba, perting naghanas mga po sa ayuda,
0: mm-hmm.
1: Di ay, na BBC News ang maasim, probinsya sa munisipyo sa maasim, gumikan kay, murag, wala matagai daw tabang ang katawhan sa maasim.
0: Mm.
1: Motoy, giunang report sa usa ka BBC News correspondent.
0: Ah,
1: motoy, si okay. Si Mayor Zyrex Pacquiao, anatagbaw yung tawag report, oy, naghimo siyang page from time to time. Grabe yun ang iyahang pagpalapnag sa mga impormasyon, labi na sa pagbanghatag o tabang sa mga katawhan sa maasim. Basig mamali mong information, ang maasim, munisipyo sa maasim, hands-on ang atong mayor diha, si Mayor Zyrex Pacquiao, mm-hmm. sa pagpahibalo siyang katawhan sa mga hinabang diha sa mga munisipyo.
0: At ito na po rin, pahibalo nga ang AGMA, 43rd AGMA,
1: uh-huh.
0: na reschedule sa July 18,
1: okay.
0: Instead of June 27.
1: Mm.
0: So, mahimo na siyang July 18. So, nanay ginaingon nga hybrid mode, pwede na daw. Pwede mag-virtual.
1: Mm-hmm.
0: Kay limited lang ang face-to-face attendees.
1: Okay.
0: Maximum lang daw og 1,500 ka-MCOs.
1: Uh-huh.
0: So, pwede kang mo scan to register. Kung member consumer owner scan niya, pwede na kang mo appeal sa virtual via Zoom and Facebook Live. Pero kung virtual ka, dapat dito ka sa Zoom para kung aduna kay pangutana, maano nimo, makapangutana ka, ayo lang sa Facebook Live, kaya di ba kakapangutana dito, kaya basi di tag doon ang mga comment section.
1: Oh.
0: Kaya ang sukutay ko ba ya, kung yung talawa ng ilang Facebook page, naka-off ang comment section.
1: Mm.
0: Di ba? Kaya ang pagkaisgutan, ang agenda niya, President's Report, Annual Report sa 2025.
1: Uy, naagali sa agenda.
0: Audited Financial Statements sa 2025. Mm. O for information kuno kini, update sa Socoteco to Proposed Partnership and others. Mao na ipagkaisgutan karong AGMA. So, namove di ang 43rd AGMA sa July 18, 2026, gikan sa June 27. Next sunod simana na ang tani.
1: Mm.
0: Pero, gimove nila sa July 18.
1: Normal kay na, may linog lagi. So, tagaan po na ito higayon
0: nga. At least, ng kalinog, gipaminawan nila ito panawagan nga i-postpone sa...
2: Okay.
1: June 8, July. Maris
0: pero ato pasalamatan ang mga lineman ha.
1: Mm.
0: Bago ta makalimot, mga lineman na to nga buhis buhay. Abay ba ninyo lalim kayo niya na pa yung mga ubad nga magsigig reklamo kay wa pa kuno sila ko tayo sa kurinte, wa kuno ginatagad sa kutay ko to. Dili lalim ang mahimong lineman. Kita man ninyo mga trabaho sa mga lineman.
1: Oh.
0: Diba? Sakag puste, di ba yan na lalim? So, kudos sa ato mga lineman o kudos sa mga nag-effort in tawon ng mga kaubanang mga kooperatiba sa kurente, Sokelco, Sorseco 1, Sorseco 2, Aselco, Aneco, Buseco,
1: Sokelco.
0: Humana, Sokelco, naisgutan na ako.
1: Okay.
0: Salamat kayo sa inyo ha, kay pinaagi sa ginatawag ninyong Task Force Kapatid, nga nagtabang din tawon eh. Sa tabang sa pagpabalik sa Cotay Corinte dari sa tuwa sa Socoteco to nga mga ano uni abot gani ang Siargao Electric Cooperative DI.
1: Wow.
0: Ang Siarelco. Naabot na dari sa Socoteco to mga katropa nga service area aron lang nga motabang. So daghang kay salamat ha. Ubay-ubay pod ka mga kooperatiba. Cotelco, niabot pod. Ang Cotabato Electric Cooperative, Cotelco, niabot pod. Salamat kayo kaninyong tanan. Welcome sa General Santo City. Og salamat sa iyong pagtabang. Zamselco, niabot pod. Kikan po ni Zamboanga City. Zamboanga City Electric Cooperative, baka trupang Chris.
1: No.
0: Ni-respond po sila sa ginatawag na task force, kapatid.
1: Salamat kayo sa iyo, sir.
0: Okay, kanimang kung sakotay ko ito pod, nakadumdum ka itong linog sa Dabao nga nawalan po mga kurinti.
1: Oo, na po dito.
0: Nitabang po ng sakotay ko ito na ito. Napadala po ng team ang sakotay ko ito. Ay, guwapo yung kaya ng kooperatiba. So, karon magduha-duha mo diha. Karon og tan-aw kung ipapribado mag nato ni o magpabilin tang kooperatiba kay kung kooperatiba daghang kay matabang o
1: talaw ni na oh dali kay na restore atong problema sa kuryente
0: ubay
1: wa ta maginusara
0: di ba ubay ang gatabang sa to mga kooperatiba ngon sa man ipadayon pa ba nato ning ano partnership
2: okay.
1: Actually, kablaka eh.
0: Magpabilin sa tang sukote ko to.
1: Yeah. Ayuson sa problema.
0: Ayuson sa problema ba? Reset sa ta. Ayos sa mong pagdali-dali di ha? Istoryahan sa siguro na to eh.
1: Kaya kaya pasi, mahay taon niya nga. Kinsa may muadtong kooperatiba kung di na ta kooperatiba. Mm. Kung private na ta, wala na yung mutabang sa tuwang.
0: So, hinahina na sa siguro. Ayos sa pagdali-dali di ha?
1: Think twice.
0: Think twice?
1: Think twice. Wise ba? Huwag mahimo tang maalamon sa itong mga desisyon.
0: Siguro, think twice po. Siguro.
1: Pwede po. Kaluhaon ba una?
0: Think twice.
1: Think million.
0: Think million times.
1: Correct.
0: Una-unaon sa siguro na ito pag-ayo mga sir. Kaya tarawa rin yun. Di paspas na restore tungod sa mga kooperatibang nitabang.
1: Di lang rin ito nag-usara. Kung kooperatiba ta na
0: atay. Ay, dagan.
1: Daghang pamilya nga atong kasaligan. Mm-hmm. Panahon sa kalamidad. Kaya wata masayon sa kalamidad nga muigo sa atong dakbayan.
0: Correct.
1: Kaya... O kinahanglan yun nga kitang tanan magkahiusa. Nah, naman so, na.
0: Barik na po tag-iskutan.
1: Unity. Unity.
0: So, ato na lang ipanawagan nga. Ay, time sa! Reset sa!
1: Oh!
0: Ay!
1: Time first. Ano naman na slula ba? Time first. Kaya basig mamali may og decision time first lang sa
0: balik sa ta sa uno may ato sang tarungon ni
1: kada
0: sa bagyod kinahanglan ba ginato ni dili
1: i-reveal sa nato ning ato ang Socoteco to bago ta maghimo og decision nga kana bang
0: makapamahay sa
1: to desisyon nga bugat para sa tua.
0: Na magyud si Administrator Antonio Mariano Almeida. Sir, ayo sa dali-dali de. Sir, ayo. ayaw pagpadala sa imong igsuon nga naa dito sa Picas Campo.
1: Sir, bitaw, kami may mugi mag-antos ano yung manang pasagdimi nga amo sa ning ayuho ng among nagka-problema nga soko teko to.
0: Sige na, kaya sampa na punta dali. Grabe, isgot mag yung anak nga, nagalinog mga karuli. Reminder lang kay kani, yani, nakita mo na mo nga, dagang kayo ang kooperatiba nga nagatabang. Mm. In times of crisis, tungod sa task force kapatid, di ba?
1: Di ba na lang pwedeng ma-deny?
0: So, connect-connect lang ni gamay. Sige. Manangin na tayo.
1: Bita mga katropa, salamat sa iyo paguban sa itong programang Bullseye. Kining bahina atod garato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit ka niyong tananay. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po mga katropa. Kini si katropang Roel Dumontay. Nagayon kayo. Bye-bye for now. Take good care of yourself. Always use katropang Roel. Takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Sandown Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Sandown Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule,
5: mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, 9:08.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao. Exciting morning, mga katropa. Welcome na usab, mga katropa, sa atong pagpanagumanig programa ang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Nagawan katropang Ivan Pulona.
1: Ivan Pulona. Sentro.
0: Ayong buntag, may pagpaminaw kaninyong tanan, mga katropa nato, sa 26 ka mga barangay ning Dakbayan sa Jansan. Ingon man sa mga katropa nato, diya sa may Sarangani Province. Kamusta ka mo karong buntag, mga katropa? Naginaot ko nga nakatulog ka mo maayo kagabi. Taliwala ni ining mga pagtayog sa gyapon nga atong nabati kagabi, mga katropa. Siyempre sa mga katropa, usab nato diya sa may South Cotabato, sa may Pulomulog, Tupi, Tampakan. Mayong aga sa inyong atanan. Ingon man sa mga katropa nato, mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapia mapita sa Lagano Langon. Ingon man sa mga katropa nato, mga Blan Few Fluffus Digamo. Na yung magabigat ka na kayo amin, mga kapatid po naming mga Ilocano. Even sa mga katropa nato, mga taga-Kaulo Madiao Masalam. O siyempre sa mga katropa nato, mga Tiboli Hugh Lafus. O sa tanan ng maabtan, mga katropa, nining ato pagsibya sa 95.9 MHz XFM Jensen sa inyong mga FM radios. Ang pagpaminaw, welcome mga usab sa programang
1: Sentro.
0: Siyempre programang Sentro, mga katropa, hatod ganato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain.
1: Sentro.
0: Sa wala paglangan, mga katropa, ano yan ang mga nagunang headlines sa mga balita?
1: Headlines.
0: Ihap sa mga nakalas sa linog sa Sarangani Province og Jansan. Nisaka na sa katibuk ang 52. Tabang padayong nag-aabot.
1: Sentro.
0: Headlines. Samtang sa Pikas Bahin, Amun Jadid o Kunslamic New Year, nganong wala ginasaulog sa mga Muslim.
1: Sentro.
0: Ato ng siren unya, mga katropa, ha?
1: Headlines.
0: Samtang sa lain pa mga balita, karong buntaga, mga suki na mong tigpaminaw, lain-laing kusog na linog o aftershocks, mitay o kagahapon, Intensity 5, nabati sa Jensen o Sarangani.
1: Sentro. Headlines.
0: Samtang sa Pikas Bahin, lain-lain usab nga lihok sa presyo sa produktong petrolyo, implementado na diesel o kerosene, may dakong rollback karong adlawa.
1: Sentro.
0: Palakpakan ginagmay. O, tama na. Gamay lang.
1: Sentro.
0: Samtang sa lain pa mga balita, balita na to international, mga katropa, US o Iran, nagkauyo na sa ceasefire blockade sa Strait of Hormuz. Tangtango na para maalibyuhan ang presyo sa lana.
1: Sentro.
0: Anyway, medyo good news ni ginagmay, mga katropa. Pero ang tahingpit na yun nga, kanabang, wala na yun mabalik nga gyera. Nagpabiling unclear sa gyapon ang mga detalye, mga katropa, nining ceasefire deal between US and Iran.
1: Sentro.
2: Headline.
1: Ivan Pulona. Sentro.
0: Alas 9.14 na, mga katropa, nini ato programang Sentro. Oras atod ka na to sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Og syempre ato mga news headlines, mga katropa, atod ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa na to, nga kanunay good in town ka pangapi. Murag gihimo ng dugo ang ilang kape. Pero wag din taon nagapakabana, mga katropa, nga kung sigihon yan yung pagpangapi, mga katropa, ni anang kape nga iyang naandan karon, ilabi na katong grabe ka taas ang level sa caffeine, and at the same time grabe pod kadaghan ang asukar. Mga katropa, mo nang gikakulbaan ato diya, mga katropa, basig kanabang muabot ta, musangko ta sa punto nga magka-diabetes kita, dili ka mahimutang nerbiyoso og nerbiyosa. O gani, pili ang kape, mga katropa, ang dili nakapakulbaan, dili pa ka kanabang padiabetison, mga katropa. O siyempre, pagwapuhon o pagwapuhon pa ka. Mauni ang Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Sunthone Gold Coffee Mix, may mangustin, may kamunggay, doon na pagyoy, garlic extract, unya ang pambatam is nini natural. Kay stevia manggod mga katropa.
1: Centro.
0: Safe na safe po sa mga katropa natin. Nataas ang ilang sugar level. O dili ka gato mga diabetic patients mga katropa. Huwag ganin na, pilia ang kape. Ah, dili ibot pasabot nga nag-inarte ka diya. Ah, nga nagsinosyal ka diya mga katropa. Ah, mamili ta para sa atong health mga katropa. Ah, dili parang kanabang for luxury. Para na sa atong kaugalingon mga katropa, para sa pagpa-improve sa atong health. At syempre pa-improve sa atong beauty. Kuyawa, Santhon Gold Coffee Mix. Available na ka na mga katropa sa mga butika, yung man Shopee o Lazada.
1: Centro.
0: Live kita mga katropa ha, sa atong Facebook page, ang XFM 95.9 General Santos City. Ang Facebook page mga kagalaan. O siyempre, live usap kita sa YouTube. Atong YouTube channel, mga katropa, ang XFM Jensan TV. Pakisubscribe na lang po, palihog. For more videos and updates, please subscribe. And click the notification button. Bell. Ana. Diya sa YouTube. 970 na.
1: Centro.
0: Ihap sa mga namatay, mga katropa, sa Linog, sa Sarangani, o Jensan. Niabot na yung taon mga igalas katibuk ang 52 ang total ani nya mga tabang mga katropa. Nagpasalamat yung masuking tigpaminaw. Nisaka na nga to sa 52 ang kinatibuk ang ihap sa mga nakalas o kung gibakwiag ginabuhi sa makalilisang Linog sa Sarangani Province o General Santos City. Base sa pinakabagong opisyal nga datos, kagabi kana og karong buntaga mga katropa.
1: Centro.
0: Ang latest nga datos manggod sa kwan sa Sarangani kagabi mga katropa. So doon ay nahitabong iratom ani correct mga katropa. Ining ilang data mga suking tigpaminaw. Giklaro sa Sarangani PDRMO nga ilang gikurian og ipaubos ngadto sa 30 mga katropa ang confirmed deaths sa probinsya gikan sa unang report nga 33. Uman nga masayran matud pa nga ang tulo ka residente sa Glan ang missing padiay og wala pa gikonsidera nga patay mga katropa.
1: Centro.
0: Gumikan niini isa ka ngadto sa 19 ang missing diya sa may Sarangani province mga suking tigpaminaw. Usa diri sa Jensan mga kaigalaan. Missing na. Sa kinatibuk ang ihap sa mga biktima natala mga katropa,

sulod sa evacuation centers gumikan sa libuan ka mga nangagubang balay. Gilusa na usab sa mga LGU ang todo paspas nga relief og search and rescue operations alang sa dinalian nga pagbangon sa mga katawhan, mga katrupa. Sentro. Dakong pasalamat nato mga kaigalaan nila bina sa mga intawon naga-extend og tabang, naga-extend og effort, naga-extend og serbisyo mga kaigalaan sa mga responders nato from different government ba niya o kung mga NGOs, mga katropa. Actually, diya sa mga Sarangani province, doon na iniabot ng mga foreign, ng mga NGOs, mga non-government organizations, mga katropa, para mag-assess and syempre, para magpadala o tabang. Ilabi na mga katropa dito karon sa mga kaigsuuna nato nga hilabiyang naapektuhan gyud nining maong linog mga kaigalaan. Actually, kung atong una-unaon mga katropa, kung padalman lang yun nato, halos kiros panahon karon mga suking tigpaminaw, huwag po tayong maging selfish. Una-unaon nato bitaw mga suking tigpaminaw, nga basig doon na pa'y mas lala ang nadangatan sa muang sitwasyon karon mga katropa. Kaya ang uban manggod, sa sobrahan ka, kanabang... kanang isitawag ani kanabang wala na ilabot sa kapwa ba kanabang ihang kaugalingon na lang ginahuna-una pero may mga katropa dili na makahuna-una og kanabang makatabang bisan pa man nga wala gyud kay gitunol tinuod mga katropa nga tabang gikan gyud sa imong kaugalingong bulsa kanang pagpaubos mga katropa kanabitong pag kuan na lang pagdawat nga okay mas deserve nila nga tabangan ihatag na lang sa anako ning supposedly sa ako ang tabang, ihatag na lang nako dito sa mas nanginahanglan pagyod mga katropa. Sentro. Ana lang gud, diris kalibutan mga higala kay wa ta kabalo ba sige buhat in town is Ginoo mga katropa para nga mahatagan kita gigayon bitaw nga makahimo pa og kaayuhan ngadto sa atong isig kaingon. Sentro. Diba? Ingon ani nga mga panahon mga katropa, i-take nato ni as kanabang opportunity. No? Nga gihatag sa Ginoo mga katropa para nga makapakita og kanabang simpatiya, makahatag og tabang ngadto na sa atong isig kaingon mga katropa. Sentro. Mo gani diretso Jensen, I mean sa XFM General Santos City mga katropa. Adlaw-adlaw kita nga nagapanawagan ngadto na sa adunay mga maluumong kasing-kasing, mga negosyante diya nga sobra-sobra mga katropa ang ilang ginansa, sobra-sobra mga katropa ang ilang madawat nga grasya mga kaigalaan, wala sila na epektuhan ni ining maong linog mga suking tigpaminaw. Sentro. Kung wala mo'y time, kung wala mo'y kanabang igong katakos nga i-transport or ihatod mga katropa ang mga tabang ninyo, mapa-in-kind man, mapa-food packs, mapa-cash mga kaigalaan. Sentro. Abli kaayo ang pultahan sa XFM. Tuktuka lang ninyo kay wala man na nakalak. Okay. Tuktuka lang ninyo mga katropa kay kung ablihan manggun mugawas ang aircon. Okay. Tanawa ra. Okay. So manuktok ra mo diya mga katropa nga ayo XFM, mayong buntag, mayong udto, magpadala di ay migtabang unta, mamalihog migpadala og tabang, kamunay bahala ani nga mo distribute dito sa atong mga kaigsoonan nga naepektuhan, nilabi na dito sa may kwa, no? Sa may Kapong Adlawa, doon na tayo gi-assister nga tabang, gikan sa usa kawa nagpailang kanabang donor gikan sa may Bansalan Davao del Sur nga nagpadala og tabang mga food packs ubay-ubay pud to mga katropa alos na puno gani ang likod sa atong patrol kagahapon adlaw padulong dito sa may Balut Island Sarangani Municipality Province of Davao Occidental. Okay. Mali ako. Sentro. Mali akong effects. Muna mga katropa, itong di-assister kagahapon para madala dito sa pantalan, makarga dito sa lansa, sa patong kargahan nila, para nga matunol lang ito sa mga labing ng inhanglan. Kay natay update di akaroon sa atong Facebook page mga katropa, nga grabe yun di ay, kung grabe diri sa may gland, diri sa Jensen mga katropa, wala lang kaayo ma-highlight ang danyos dito sa may bahin mga katropa sa Davao Occidental, particularmente sa may Balut Island, even sa mga
neighboring island diini nga mao ang Sarangani Island, mga katropa, grabe ang danyo sa mga panimalay. Halos di na gyud mapuy-an mga suking tigpaminaw. Sentro. Oh, kung ikaw lagi mo scroll aning mga pictures dito, mga katropa, makaingon gyud kin taon ka kung dali lang gyud in taon biyahion kining Balut Island. Ilabi na sa mga purok chairman, sa mga barangay kapitan diya, kung makita ni ninyo, makaingon yun ka nga, basig, pwede ta muhimo o kanabang bayanihan para sa ito mga katropa dito, no? Nga magtinabangay ta sa pagpatukod sa ilang mga mapuyan, mga katropa, bisag kahoy lang na, bisag kalakat lang na, dilika ka ng tad-tad bitaw, mga katropa, nga gamit ang kawayan, mga suking tigpaminaw. Sentro. Kanang mga diri at tanaw na ako, mga katropa, mas kinahanglan po nila diri gawas pagkaon og tubig, mas kinahanglan po nila diri, mga katropa, mga materyales sa pagpatukod sa ilang mga panimalay, bisan temporary lang gud.

0: kung na back to zero gyud ka mga katropa. Wag yun o. Alos kuan yun. Asa pa ka mo puyo ni ini mga katropa? Ha? Murabitag. Ay nako. Ang mga concrete ng mga balay, wag yun kaligtas mga katropa. Kuan yun o. Hagba yun mga suking tigpaminaw. Panawag na ninyo sa ato ang kuan diya, sa atong Facebook page mga katropa, ato mga ginapost diya. Sentro. O na, panawagan gapo nato sa mga sobra-sobra diya o mga blessings mga katropa hala. Ayaw na mo pagduwa-duwa mga katropa, this is the time to help. Ha? Mauna ning oportunidad mga katropa nga magpakita kitang kaayo sa atong isig kaingon. Para kahit papano ba, kana matapal-tapalan ang atong mga sala. Ang mga suking tigpaminaw, pinaagi sa atong paghimo o kaayuhan ngadto sa atong mga isig kaingon. Sentro, Ivan Polona. 9:27 in the morning mga katropa sa itong pagbalik ha. Ato ning isgutan kay nganong ang uban mangod grabe daghan gyud ang utana ni suko. Ang ano mang wala man ninyo gina-celebrate katropa ang Ivan nga mga Muslim ang Amon Jadid kaning Islamic New Year. Kami gani nag fireworks. Ato nang i-explain unya, ato nang i-explain, ato nang ipaklaro mga katropa nganong wala og dili kinahanglang i-celebrate sa mga Muslim ang Amon Jadid ug unsay ibuhaton sa mga Muslim. Direk karon instead of celebrating mga katropa, unsay dapat nilang buhaton karong adlaw. Sentro. Alas 9:28 na. Ato pagbalik at tanging yapon mga katropa, dugang pa mga balita. Hiring maubahin ang mga katropa at ganito syempre sa Sunzone Plus Coffee Mix. Sentro. Ivan Polona.
1: Sentro. XFM. Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium Day 3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
4: Mas ipag-usog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting tinawas to, diba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiisa ko?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangi ko para mudako po niya ako.
2: Exciting!
3: X-FM
4: Centro, Ivan Polonan Centro.
5: Alas 9.33 na mga katropa, balik na sa programang Centro. Kauban gabon katropang Ivan Polonan. Siyempre mga katropa, kining maumbay na kining programa. Sige po, natun ka na to mga katropa sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Karong mga panahon mga katropa, kinahanglan yun natong panagang diha mga suking tigpaminaw. Dapat uptick yun yung taon kanunay atong lawas. Ilabi na mga katropa, sunod-sunod gapon ang kuno ang aftershock kagahapong adlaw. Kung medyo luya-luya ang imong lawas. Ang imong mga tuho diha mga katropa, medyo maglisod yung tagdagan ani. Manang lisod mga katropa, kung mga luya na ta, dito basta-basta makaikyas mga suking tigpaminaw. Mangandam taha para kanunay ta alerto mga katropa. Dilita kanabang murag lipong ba? Dilita murag lutang mga katropa. Dapat ga-function ang atong lawas at the same time ang atong utok mga katropa. Eh kung ang atong lawas manggod mga higala kulang sa nutrisyon, mo epekto po na sa atong panguna-una mga katropa. Loading kita. Walay saktong sustansya atong lawas. So kung dili ni nato makuha mga katropa sa atong pagkaon, magsuplemento ta. Pinagi mga katropa sa Santhon Plus Gold nga dunay mangosteen, kamunggay, ang palaya, garlic ug spirulina. Makapot nato mga katropa ang sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas sa matag adlaw. Isang usa ka kapsula lang sa usa ka adlaw mga katropa, imo na nang mabati ang kabag-uhan sa imong panglawas. Kalagsik mga katropa nga walay susama. Ang healthy nga panglawas mga katropa, imong makabot. Magsalig lang. Santhon Plus Gold mga katropa ang sikreto ni Ana. Santhon Plus Gold available na mga katropa sa mga butika. Diya sa may Pulomolok, pamati kamubla. Pamati.
6: Atay.
5: Diya sa may Pulomolok, mabakal na dira sa may Dining Pulomolok man. Diya sa may Juwena Pharmacy. Sa may Parmasya Edeline, Rema Pharmacy, Dipus Pharmacy, Rodion Pharmacy. Even rin sa may Jansan mga katropa, syempre, mapalit na sa may Bula, sa may GNG Pharmacy, JCU Pharmacy. Sa may Jansan Public Market, sa Ashver Pharmacy, the Jangas RX Drugstore, Denver Drugstore. Sa may Pioneer Avenue, I mean, diya sa may Magsaysay Avenue. Diya sa may Derin Pharmacy. O sa tanang Rodion Pharmacy, Jansan Branch. Labi na rin yung tapad na itong Rodion Pharmacy. O sa may Mercury Drug Stores mga katropa, available na diya. Sa may DGP, the Generics Pharmacy muna. O, generika. South Star Drug. Sa may Watson. Damo-damo ba?
6: Atay.
4: Centro.
5: Dira na available mga katropa itong Santhon Plus Gold.
4: Ivan Polonan. Centro.
5: 9:36 na padayon ta sa itong pagpanag-uban sa programang Sentro.
4: Sentro.
5: Atong ipasabot ng atos katawan kay doon ay mga nanguta na manggod. Holiday karon katropang Ivan, karong adlaw. Okay, kuan man ka ng Islamic holiday, Muslim holiday daw karong adlaw. Dilitanan ng mga LGUs nagpatuma ni ini. Kuna aman sa mga LGU, in their level lang, no? Sa mga trabahante lang nila, mga katropa. So, wa tay appeal ni Ana.
6: Atay.
5: Mga kaigalaan. Pero dito sa mga parts sa Barm, dito sa pipila kabayan sa Sultan Kudarat, diya sa mga daghan ang mga Muslim brothers and sisters dato. Diya, gipatuman mga higala ang kinibang holiday, special non-working holiday. 30% sila dito.
6: Atay.
5: Diri sa Jansan mga katropa, ang gitugutan nga mag-holiday, di magtrabaho ang mga empleyados gobyerno. Kagan ang nangutana mga katropa, amon jadid o kung Islamic New Year, kung sa English pa. Nga nung wala man ginasaulog sa mga Muslim na katropang Ivan. Excuse me po. Mauni mga katropa ha, bismillah. Karong adlawa, musulod ang ginatawag nga Amun Jadid o kun ang Islamic New Year. Ang simbolo sa unang adlaw sa bulan sa Muharram sa kalendaryong Hijra, mga katropa. So Muharram, kumbaga sa Gregorian calendar pa, pero dili ni siya parehas, mga katropa, ha. Naamang goy ginatawag nga lunar calendar. Was kaya ingon natong lunar, mga katropa, ginabase sa bulan. Diba, kung inyohang una-una agod, isa ka bulan, dua ka bulan, sunod bulan. Subot pa sabot, mga katropa, isa ka cycle sa bulan, mahuman ang isa ka bulan na siya. So, mugawas na po, mugani na, kung naay mga celebrations sa Islam, mga katropa, ang ginabasihan ni anak sa pagsugod, mga katropa, ang new moon, ang hilal, nga ginatawag mga suking tigpaminaw. Diba? Kanang crescent moon nga makita ninyo, mga suking tigpaminaw. Muna ang ginabasihan, mugani na, bagong bulan na po, another bulan. Mugani na itawag nga, mura siyag tropa. So kung sa Tagalog po, buwan, so parehas gyapon. Isa ka tuyok sa bulan, so but pasabot, isa na na ka tibok duration sa isa ka bulan, mga katropa. Kasabtan.
3: Atay. Sentro.
5: Ito, ginapasimple lang na ako ba? Ang isa ka bulan, but pasabot ni Ana, nganong isa ka bulan man, asa man nagikwa ang gitawag na isa ka bulan, katropa nga iban? Tuyokan, mga katropa, usa ka cycle sa moon o kung bulan, mga katropa, mo nagitawag nga usa ka bulan. So once nga mo makita na po ang bagong bulan, so next month na po na, mga katropa, new moon na po na, bagong bulan na po na. So karon, mga katropa, karong adlawa, mo ni siyang pinakaunang bulan sa mo ni siya ang unang hudyat, kumbaga, unang adlaw sa bulan sa Muharram. Mura bitong January sa Gregorian calendar. So ang sa Islamic calendar, ang pinakaunang bulan ni Ana is Muharram. Mga katropa ang tawag. So daghan sa itong mga kababayan, nga dili ka mga Muslim, ang kumbaga nag-aakala ba nga gumikan kini New Year, automatic nga adunay party, mga handaan o kung kanabang saba ng mga selebrasyon. Pero lahi, mga katropa, ang kabatuoran sa ang atong dakong pangutana nga himayon o talakayon, Amun Jadid o kung Islamic New Year, nga naman o kung nga nung wala kini ginaselebrar sa mga kaigsuna na itong mga Muslim. O sa irasyon, mga katropa, pinaagi sa Islamic perception, mga kaigalaan o sa Quran, sa sulod sa Islam ang God, ang pagpalit, mga katropa, ang pagbag-o sa tuig, ginakonsidera, mga katropa, nga panahon sa ginatawag nga muhasaba. I mean, muhasaba o kung ang pag-audit o kung ang pagsuta sa atong kaugalingon, pag-assess sa atong kaugalingon, mga katropa, o dili panahon sa kanabang lingaw-lingaw, mga katropa. Ang bulan sa Muharram, ang usa sa upat ka sagradong bulan nga gi-mention ni

0: mismo sa banal na Quran, mga katropa, sa Sura Tauba, chapter 9, verse 36 sa Quran, mga kaigalaan. Ingon dia, tunay na ang bilangan ng mga buwan sa paningin ng Allah ay 12 buwan sa isang taon. So 12, tama. Na itinala ng Allah sa araw ng likhain niya ang langit at lupa. Sa mga ito, apat ay sagrado o banal. Iyan ang tamang reliyon, kaya huwag niyong pagkasalanan ang inyong mga sarili sa mga buwan ng mga buwang ito. Subot pa sabot sa sulod sa upat ka buwan, mga banal nga buwan nga ang mga katropa. So mag-ingat ang mga Muslim, mga katropa. Dapat huwag niyong hayaan ang sarili niyo na magkasala lang palagi, mga katropa. So ang pagpaklaro ni ana, ang explanation ana, mga katropa, sa mga sagradong bulan sa itong gibanggit sa Quran, mas bugat ang timbang sa kasalanan nga mahimo sa tao, mga katropa, pero mas doble usab ang reward sa mga maayong buhat. Busa, ang pananaw sa mga Muslim niini, mga katropa, mao ang pag-amping sa matag lihok o pagpadaghan sa pagsamba, mga katropa, dili sa paghimo o selebrasyon. Sentro. Ikatulo, mga katropa, nga bahin sa atong isgutanan may kalabutan nining Amun Jadid. Ang tulo ka nagunang rason, mga katropa, nga nung wala gina-celebrate kining Amun Jadid. Mga katropa, ni ang tulo ka lalom nga inungdan, batay ka na, mga katropa, base sa sharia o kung ang balaod sa Islam. Kung nga nung ang pag-celebrate sa Amun Jadid ang ginalikayan o wala ginahimo, mga katropa. Sa kuan mang God, sa tinuong Islam, mga katropa, ang tanang ritual o kung reliyosong selebrasyon kinahanglang may mando gayod gikan sa Quran o kung gihimo mismo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. No? Ang kabaturan, ang kalendaryong Hijra, ang dili lang, mga katropa, gihimo kani adtong nabuhi ang propeta. Kung dili, si Propeta Muhammad na ginatukoy na to, kini ang gimugna lamang, mga katropa, panahon. Sa panahon sa ikaduang kalif nga si Umar ibn al-Khattab. Para sa opisyal nga dokumentasyon o record sa gobyerno, mga katropa, daily aron nga himuong reliyosong holiday. Yan. So, subay usab sa hadith o kung kanibang narration sa Propeta Muhammad, mga katropa, ang propeta ang nagkanayon nga ang kinsamang magsulod sa bag-o sa amo ang reliyon o kung kanabang innovation bitaw, mga katropa, nga wala usab, dili usab kabahin ni ini, kini gina-disregard matud pa, mga katropa, ginatanggihan. Kaya ang pag-ibento matud pa sa bagong reliyosong kapistahan sa Islam, ginatawag nga bid'ah. O kung innovation, mga katropa, nga istrikto nga ginabawal mga suking tigpaminaw. Gani ginapasabot lang ni nato, mga katropa, ha? Kaya para kanabang sa mga pangutana sa ato mga kaigsuunan. Adagan magunang utana, mga God. Tabang po ni sa dugang knowledge, mga katropa. Sentro. So ang tradisyon sa pagsaulog sa bagong tuig nga may countdown, kinibang kasaba, pabuto o mga sadyang, mga handaan, mga katropa, nga ang nagikan sa kultura sa mga non-Muslims sama sa Gregorian o paganong tradisyon. Sentro. So kuan mang God, nagbabala ang propeta ang sino mang tumulad o gumaya sa isang pamayanan o kultura ng ibang reliyon ay kabilang sa kanila. Para ni sa mga Muslim, mga katropa, kining mensahe, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ang mga Muslim, gimanduan sila nga ipabilin ang ilang unique, no, nga identity sa pagsamba, mga katropa. Muna nga kami, bawal kami nga mo appeal sa mga birthday. Bawal kami mo appeal sa mga kanabang mga kuan ba kanang may kalabutan sa reliyon, no, mga katropa. Sentro. Onya, sumala pa, mga suking tigpaminaw, dalawa lang ang celebration o kun Eid nga gitakda sa Islam. Klaro og silyados balaod, mga katropa, nga duwa ka beses lamang sa usa ka tuig pwedeng makaangkon og opisyal nga kapistahan ang mga Muslim, mga katropa. So ang reference ana sa hadith, narration sa propeta, nang dumating ang propeta sa Madina at nakita ang mga tao na nagpipista at naglalaro sa ibang okasyon, sinabi niya, binigyan kayo ng Allah ng 2 araw na mas mabuti kaysa sa mga ito, ang Eid al-Fitr o kung pagtatapos mga katropa ng Ramadan, at ang Eid al-Adha o kung Feast of Sacrifice. O wala nakasulat daw dito ang Amun Jadid o kung ang Islamic New Year mga katropa. Sentro. O sabi dapat buhaton sa mga kaigsunan na itong mga Muslim nining panahuna mga katropa. Wala may celebration. O sabi buhaton ninyo. Karon, imbis nga pag-party, ang unang adlaw sa Muharram mga katropa ang gikonsidera nga usa ka normal nga adlaw. Pero nagadala og painumdom para sa pagsuta sa kaugalingon o kung muhasaba mga katropa. Oras aron nga mag-reflect unsa ang akong pag mga kasaypanan, akong mga mali sa nakaligad o kung nakalabay nga tuig, kung paunsa kuni mapaayo mga katropa ang akong akong kahadlok o akong relasyon sa Allah o ang sa akong isig kaingon pagkaugma mga katropa, diba? Niya naapay pwedeng himuon ang pag-andam sa pag-ayuno o kung asyura. Ang bulan sa Muharram ang giila mga katropa sa voluntaryong pag-fasting o kung kaning pag-puasa. Ilabi na mga katropa sa 10 ang adlaw o kung ang araw ng asyura. No? Ang adlaw kung kanusa giluwas sa Allah si Propeta Musa o kung Moses. Mga katropa, gikan sa kamot sa mapintas nga paraon. Mga katropa, si Pharaoh, di ba? Ang pag-ayuno nining adlaw mga katropa sa Ashura, nagapasaylo sa mga sala sa nakalabay nga tuig mga katropa. Sentro. Muna mga katropa ha, klaro ang baruganan diya sa Islam mga kaigalaan. Magpaklaro na to mga katropa para sa mga nagapangutana. Tinuod nga tinuuhan sa Islam, ginapakita mga katropa pinaagi sa disiplina o pagpatuman sa limitasyon nga gitakda sa nihimo kanato. Create kanato mga katropa o dili sa pagsunod sa kung unsang uso sa kalibutan karon mga katropa. Sentro, Ivan Polonan. Alas 9:49 na. Diretso kita sa unahan mga katropa nini atong programang Sentro. Siyempre kini maubay na mga katropa atong ganato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga kaiksunan na itong mga Muslim, halal certified kini ha. Kining Santon Plus Coffee Mix. O ganin nga paborito, ganin na kuni kay halal gani. O niya, lami pagyod kayong lasa mga katropa, di pagyod makapahapdo sa kuto-kuto. Mga katropa, di pagyod makapakulba. O ganin na nga katong naglinog mga higala, wa man tagi kulbaan. Okay, Santon Plus Coffee Mix man ang atong gikuan gikape. Sentro. Once manggod nga maunang kulba nimo mga higala, maunang imong karatol-ratol, wa gyud. Disgrasya gyud mga katropa. Di na ka makauna-una ang mga kaigalaan kung unsay dapat nga himuon nimo. Panahon sa mga trahedya, mga katropa, mga kalamidad. Sentro. Dapat focus ang kinahanglan diya mga katropa. Hait nga memorya. Mga kaigalaan para nga kada bang mahimo nimo unsay dapat yun nga himuon. Dili magratol-ratol. Magsanton Plus Coffee Mix ka mga katropa. Alang sa ganabang pagpa-improve sa atong brain function. Sentro. 9:50 in the morning. Dugang pas mga balita. May kagabi, kagahapong adlaw, lain-laing mga kusog nga linog o aftershocks mitayog. Mga katropa. Sunod-sunod nga pagtayog ang nasinati sa bayan sa Mindanao. Sukad kagahapon uman nga nitala mga katropa ang laing kusog nga linog o serye sa aftershocks subay sa pinakabagong consolidated report gikan sa FIBOLX. Kagahapon sa hapon, Hunyo 15 alas 5:18, giuyog sa magnitude 6.2 nga linog ang Davao Oriental. Diin epicenter mga katropa ang epicenter nakaplagan sa habagatan Sidlakan sa Governor Generoso. Gumikan ini, nakasinati og kusog-kusog nga intensity 4 ang dakbayan sa Jansan. Ingon man ang Alabel, Glan, Kiamba og malapatan sa Sarangani og Coronadal City sa South Cotabato. Sentro. Dapat pag-abot sa alas 11:30 kagabi. Manugtulog na taunta. Okay. Laing makalilisang aftershock mga katropa ang mitala sa magnitude 5.8. Nga mitay og sa kasadpang bahin sa Gland, sa Rangani. Nga doon ay ganabang kalayon, I mean gi lalumon, nga 10 kilometers mga katropa. Samtang gikumpirma sa Feebles nga kini humans ako na nga kini matud pa. Usa ka aftershock. Uyawa sa translation aning kuha na to eh. Aftershock is human shock daw katropang rin. Gikumpirma sa Feebles nga kini matud pa aftershock sa magnitude 7.8 nga linog kaniadtong Hunyo 8. Di nabati ang mas kusog nga intensity 5 sa Jensen Uglan, samtang intensity 4 sa Malungon, Tupi ug Tiboli. Ipaibalo sa otoridad mga katropa nga gilauman ang mga damyos gikan sa maong tectonic nga aftershock. Apan wala na gipaabot nga dugang pang mga pagtayog gikan niini. Padayon ang paimangno mga katropa sa publiko nga mag-amping og magpabiling alerto.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro. Sentro.
0: 9:52 na. Medyo good news.
2: Atay.
0: Subli nga napatuman ang nagkalain-laing lihok sa presyo sa mga produktong petrolyo epektibo alas 6 kaganiang buntag. Subay sa anunsyo sa Department of Energy kung DOE na sinati ang dako mga katropang rollback sa presyo sa diesel nga niubos sa 3 pesos og 61 centavos. Angtod 5 pesos og 61 centavos. Matag litro kana mga katropa sa diesel. Dako na! Salamat na tani. Adun na usab rollback mga katropa nga 50 centavos. Angtod 2 pesos og 50 centavos. Matag litro kana sa kerosene. Sabi niyo gasolina no. Samtang gasolina gilaumang magdula ang presyo gikan sa rollback nga 32 centavos.
1: Sentro.
0: Sabi niyo pesos no. Angtod sa 68 pesos mga katropa sa batag litro depende sa fuel retailer. Okay na ni. At paano na ah? Yang kunusab ni Energy Secretary Sharon Garin nga dako nga tabang sa nasud ang maong kalambuan. Dungan sa bayang balita nga nagkasundo na matod pa ang Estados Unidos o Iran. Aron nga wadon ang sigalot o kunbangi nga maoy nagunang hinungdan sa pagsaka sa supply sa lana. Gipaniguro usab mga katropa sa DOE nga anaa sa 46.47 matag adlaw o kuna 46.47 ka adlaw ang kasamtangang inventory sa petrolyo sa nasud.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Samtang sa balita nato international mga katropa.
1: Sentro.
0: Nagkasinabot na girintawon sa usa ka preliminary ceasefire agreement ang Estados Unidos og Iran aron nga hunungon na lagi ang giyera diha sa may Gulf region dungan sa pag-abli og usab mga katropa sa strategic Strait of Hormuz. Gibutyag ni US President Donald Trump nga pirmado na ang Memorandum of Understanding mulugway sa ceasefire og laing 60 days. Samtang gumikan ini daling kami kanaog og mitala sa pinakaubos nga level sukad kaniadtong Marso ang presyo sa lana. Sa kalibutan human nga mabalik mga katropa ang usa sa ikalima ang supply sa komersyo sa petrolyo og 20% ni mga katropa sa supply sa komersyo sa petrolyo nga una nang nababagan. Bisan pa man ini giklaro ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga aduna pay mga lisod nga diskusyonan sa musunod nga hugna sa negosasyon sama sa ilang nuclear program. Samtang ibarog usab mga katropa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magpabili ng ilang puwersa sa Southern Lebanon aron nga daling makatubag batok sa Hezbollah.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:56 na. Wala tayong oras ibilin sa itong pagparaguban ng programang Sentro. Musunod na ang programang Kung Ako Ikaw, Katropa with our beautiful ladies from XFM Tagum. At ang ina ninyo mga katropa ha, kung gusto nyo ma-relax ka muna o magsakit ang inyong mga panga o ang inyong mga tiyanda. Wala tayong oras ibilin sa itong pagparaguban ng programang Sentro.
1: Sentro.
0: Sa ngalan mga katropa sa ganitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinik si katropang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Ingat po! Kalinaw, Pilipinas, wasalam.
1: Sentro, ay

0: FM 95.9 XFM Jensen XFM. I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang AGMA agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIP

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gusto niyo
7: soft or hard?
6: Gusto niyo kong hard niya, soft. Soft pa yun.
7: Ikaw, sir. Ikaw ba? Kanina, namang gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
6: Kung na ako, aday, aday ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
7: Saan ba nang Bombay style, sir?
6: Kana kung 12 months to pay?
8: It's exciting!
9: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Shenzhen.
8: XFM. Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Saltone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 09294738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live full.

0: Ala, ayang, ayang mga maringka, ito ang hiloto ng imong pian. Ay nako, kumusta? Welcome mga maring sa tuwang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Oh, aba.
0: Ay, Big Andrea, si studio mga ikalakon si Maring Inday Erika. Mura naman kung si Marian, ano ito naon?
1: Mura naman si Marian Eteri.
0: Mura naman si Marian. Hoy, Marian. Layan na si Marian. Let's go now ni Marian. Ay nako mga igalak.
1: Kaning isa, tanaw na tuloy ko sa itsurani.
0: Mara si Nova. Si Nova Villa.
1: Maragwan.
3: Mara ni Home Along Garilis.
1: Hoy, mara ko din siya si Kuan Dilyata Etayan. Kato ka nila sa...
3: Ay, matukay.
1: Kato nga mama ni Jan R. Marcia.
0: Hoy, manganta sa tao. Hoy, manganta sa tao.
1: Bibi, manganta sa tao,
0: bebe. Signature sing na to. Go, ready.

0: Espagueti, pa. Espagueti, pa.
1: Kaya nasok ko na si SM. Nasok ko na.
0: SM. Masa ka si SM, oy.
1: Mabulos ayo ka nun.
2: Dili mag-uto mga kata, oy.
0: Nasa mandi ay.
2: Katong sisira, mag-uto.
1: Ay, lahat ka ito tanong kanta ron. Sige,
0: sige.
1: Sige, tito. Rinigit tito.
0: Moksan mo.

0: kang ate ay.
1: Hoy, dahil nag-aayon
0: mga... Sisiraan, bulaklak, ah, bubog ka, ana, magunto.
2: Ikaw pa'y absinot, ikaw pa'y magbotbot.
0: Absinot, mara bang na problema mo, ipapot mo yung hapon.
2: Ah, sige. Ala, oy, anya, asa mang kabe, asa

0: Tia Daria.
1: Vice, mong ko nalangay na lang.
0: Ay, nako.
1: Ay, welcome mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM. Tagum ako na inyo hang gumari. Pinakagwapo diri sa Dakbayan sa Tagum. Ako na si Maring Indo Erika Dili. Gwapo dili mister sa panibag kopyan sa Antungan. Gimang unay usilingan.
0: Yes. So,
1: break up na kuliya po ang mga
2: kinain. Kinaliya po nyo niya ang siya kung nang panama. Kinaliya si Tia Daria.
0: Aba. Kasi may mga slogan ni mo. Mga slogan.
2: Ako yung slogan?
1: Mga propaganda ni mo.
0: Kana.
2: Ako, no ID, no entry.
1: Mura ni kakuan sa kanang LTO.
0: Mura ni sa Dili. Mura ni sa PSG. PSG.
1: Kaya may din sa PSG.
0: Kanang pure security guard.
1: Nada yung mga lapsaw.
0: Mga inaanang. Police sa gate.
1: Police sa gate. Gate o get?
0: Get. Police sa get.
2: What's up nga SGG or?
0: Gina Gibra. Gibra.
1: Ayoko mga igala. Kaoban ako ng mga malalang mananap. Oga live sa tamabati karong mga maring. Gikan diriya sa Tagum. Live nga live. Tang mabati diriya sa
0: may pinaila sa siguro ko. Grabe. Digigin ko ninyo yung pinaila.
2: Nada siya.
1: May ilan naman kami sa makita. Ano na yung muhang ginadala, makita alahan, ilahan na mga dayo. Ay, si Kwanis, si
2: King Gutierrez.
0: May bilayla sa siguro na sok, oy.
1: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon sa Tagum, naghasik ng lagim, wala lain master and dayta din eh.
0: Hola, Chihuahua! Mabuhay ulit! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! I thank you.
2: Pawaon siya. Alam niyo ba po?
1: Kasi mga akawlo kan niya mga bag order eh
2: mga bagong litis.
1: Dahil mga kanino?
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Aba.
2: Ay, wala pa reportuhan.
1: Dahil mga bag
2: asa na sa Bangki Roha?
1: Ayaw kaya.
0: Thank you!
1: Oh, tagalan mga
0: kwan. Imanasad ko ang pakwan nun.
2: Perma na nabay kulang.
1: Saan sa perma? Ibalik sa labaw?
2: Ayaw yun.
1: Ayaw.
0: Ako di ba ko may istorya ka? Meron may siging istorya niya. Ako wala kayo ko. Tiligyo ko pwede may istorya niya rin.
1: Mga maring live na karama bati diri sa XFM Mati City.
0: Alright. Okay, syempre. Live na live sa taan. Diyan sa may XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Oh, syempre.
2: Live kita diri sa Bukidnon.
0: Ba, mga ka-inspirasyon.
2: Mga ka-inspirasyon. Dito kami kahapon.
0: Mga ka-inspirasyon.
2: Ilatuan mo siya to ang mga taga-inspirasyon.
1: Nakita mo sa taga-DE dito?
2: Na dito.
1: Kada kagamot.
2: Ihamat kagamot. Saan ka to niyang istok?
1: Okay, syempre mga maring live
2: tayo.
1: Mabati ka rin diri sa XFM General Santos City.
0: Alright! Hello, hello, hello, hello.
1: Asa na?
2: Wala ka nagagawas at saka General Santos.
0: General sa General Santos.
1: Yan sa mga maring ha. At ayun ato ang mga pasupresa ng mga kalingawan, mga pasalida today.
0: Mga tricks.
1: Daghan kahit ang mga balon karon mga maring, ang mga pasalida. Katungulan ang itong pasalida kagabi.
0: Ipasalida na ito kahapon.
1: Karon na ito ipasalida.
0: Yes, indeed.
1: Bosa, standby mo diyan sa mga nakadiya ng mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live, mga maring. Pakishare po sa ito ang live. Pakicomment diyan kayo. Yes. Musunod na taon-taon, mga igalang ito ang tila greeting.
0: Abaw, i-greet na ito mga Facebookers.
1: Mga li-liers.
0: Oo, siyempre ang mga talo-taloers. Ano? Mga ito mga Ariaters. Mga ito mga Ariat kayo nga mga syulating pangwakas.
1: Oy, timaya po ng mga kuhanda, mga Buricators.
0: Ay, mga Takirubers.
2: Lain na kinaisa, Buricators na kina. Ay,
1: hindi? Okay, kasi maring ganggang mamurag. Dito din na siya maayong. Magkabagun yung ipalit, maring. Kapalang katapilan eh.
2: Maring, maring magnalos-los, maring.
1: Si Edgar mong gudoy, kanang... Kuhan kayo si Edgar ba, kanang Gergelicious kayo.
2: Delicious.
0: Ay, nako.
1: Kapatakaabri sa portahan, gibira ko sa tangkal.
0: Ay, oy, grabe. Ang sibo, hindi ka nakatulpo, manapermente, oy.
1: Pag soda mo sa tangkal mo rin, kay tangkal sa manok at risami, oy, kaya naman sunay dito. Ayaw, anak, girl. Lain na yun si Edgar.
0: Alam, sige, no? Congrats, Maring. At least naka-try na kaana.
1: Yes.
0: No? So, animal instinct.
1: Gusto ka mo, try, Maring. Try na to, Maring.
0: Kuala sa ka na nga. Kung sila nga, sunod lang nila, pwede.
1: Mga katropa, mga Maring, kini nga to ang programa karon nga paghatag di kalinyong kalingawan sa ere. At hindi ka na to sa pabrutong gigama sa Yes 12 sama sa...
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
1: O sa...
2: Santon Plus Gold.
0: Aba?
1: Sukol na ka, ha?
0: Sukol na ka. Sige, sige, B. Okay, oh, siyempre.
1: Sa pa?
0: Sa pa. Sa Santon.
1: Santon, vitamin C.
0: Ay, yes.
2: O sukol sa...
0: Okay. Siyempre, ang premium day 3.
1: Sinadya.
0: Ang premium day 3, kinaanin siya ay VCO. Kailang virgin coconut oil. Ah, di ba?
1: Kauban sa...
0: Kauban pala. Taghan kayo mga ingredients, ano?
1: Pero ano niya baka
0: so ano ana nato kanindo tang ato ang kuan ato ang produkto gikan
1: yes.
0: Sa Yes to Health.
1: Ay kamo gawa mga maring kamo balik me o ga ay mo gawa kay wala mo pawaa wala ti mabayaran ka.
0: Oh, oh syempre atake biyon niya pero
3: XFM 95.9 XFM
4: Vision X Plus user atong paminawon.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang

0: So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay,
3: exciting!
4: XFM.
5: XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
6: Alright. Sige, be.
7: Masalay mo na nanaka, nalubat imo ka day.
6: Ang nalubat akong upo.
7: Abay,
6: ilisin ang paliya.
7: Nakadabi ang... Pwede kay pait-pait.
6: Wala pa man itong paliya. Karaan man to.
7: Ah, sige, radis. Radis.
8: Spell radis.
7: Oh, kalang puti ba? Kalang labanos.
6: Bungoon pre. Ay, ang color kay coloros. Bugoon mo na yung
7: amuan, oy. Sama na yung cellphone, oy.
6: Android mo kundi?
7: Mamura po na sa kong Infinix. Gagahapon din. Nag-ipilin sa kanang ko. Ginang kong hanap na yung cellphone, oy.
6: Mga pipi mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa akong Apple, o. Ang kinitkitan kay nasa obos. O, pwede original niya. Ang spelling kay A-P-O-L, Apple.
7: Na-hurt. Good. Ginang ko sa ating viewers nga. Hanap doon ako ang cellphone kay... Infinix naman niya ako ang cellphone. Hindi, magkapara sa cellphone ni Kainet nga.
6: Ay, pa. Ay, kahapon pa. Kaya na, hindi ko ano. Agi itong, kwan
7: eh.
6: Agi ang kahapon ang itong, ang gisakyan ni itong MVP player ba niya si
7: Kwan?
6: Si Rene.
7: Hala, uy.
6: Oo nga. Uy, kabalo mo. Diyan, pag-iwan ako sa katong na nag-anwal, na nag-kamera, ay siya nga, grabe ka ni bata, sayang ni bata ba kay, may way ka ni modulang basketball. Ano ko, kuya, sayang yung kaya siya, sir, kay, ayaw ka ni modulang basketball bata kay, kung ano, potential kayo. Kung kauban man sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na ka Kiliano siya, ay siya, nakadungog bitaw ko anak. Kaya kauban man sila ni Sanyol o ni Tagupa, nakadungog bitaw ko anak na ilang mga pinu.
9: Ayaw
6: naman. Mga player po siguro ito siya. Nakadungok man siya.
7: Murad na kuhan siya. Ito, kuhan siya kabalo nga mga pickleball players. Man ito yung mga

0: yung mosquito, dahil ko si Habibie.
1: Dahil na yun si Habibie, ay kay taas, kaya siya gabarok, no? Parang anong taga-LTO.
2: Yes, oy, shout out sa mga taga-LTO, kay Habibie, okay, kay Dudut Tahi, kay Dio Abilon, and Ma'am the Karen, rest of the gang.
1: Kang Ma'am Karen.
2: Ang Ma'am Karen, oy, si, ang kuha lang ang kababata, wala ko lang si Ma'am Karen, dire, so, awan ako tana. At doon ko lang sila hang office B.
1: At siguro nang atoon si Sir Alpido niya.
0: Tagay siguro nang kapi si Ma'am.
2: Si Ma'am.
1: Kaya maabot ang iyong isyo, ihurot siya ng hatag kang Ma'am.
2: Oo, atoon ako lang. Atoon ako lang si Karin. Biyote kang Karin ang
1: kaha. Anyway, bayong buntag sa mga taga LTO, Davao del Norte, labi pa kang Ma'am Karin.
2: Yes. Good
1: morning, Ma'am Karin.
0: Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. Ay, nakabi kami, mag-rides bi kami.
2: Yes.
1: Yes.
0: Masigyat ang parahon ba?
1: Huy! Kompleto, matano, mahalok, matano,
2: kompleto. Hindi na kompleto. Tuluman pa, kompleto.
1: Right?
2: Okay, kunduhan mo, kunduhan mo, kompleto.
1: You are so bright today.
2: Yes, hindi. Nakasantan, vitamin C, may asok.
0: Not so bright. Very bright.
1: Ah, very bright.
2: Not very bright. Hindi na ko, malood na ko, ani.
1: Not very bright. What? Very, very, very bright.
2: Aba.
0: Actually, so, there is a brightness.
1: Alam.
2: Sumbagay na lang ang tolo. Sumbagay na lang ang tolo.
3: Ayok.
2: Oi, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
1: Olo, kayo namin yun si SM, Inday Marie.
2: Yes.
1: Good morning, SM. Salamat.
4: Good morning.
2: Sorry po, SM.
1: Sorry
2: Hi.
1: Po, SM.
2: SM. Oh, sorry po.
1: Mga taga-bukid doon, maayong butang. Sorry po, SM.
2: Asa dyan si Inday Erika Karon, Marie-Kirin?
1: Kisa na siya?
2: Sorry, si Inday Karing. Si Karing. Nasa laing dapit to si Karing. Nasa silang balay.
1: Kisa
2: Karing, hinapon man eh.
1: Asa di ay si Inday Karing Garuan Maring Erika. Hoy, naroon na siya sa kuwan. Ilan na siya sa kilid-kilid si Makuan? Si Mads Inday Karing. Kasi ka?
2: Ay, naman si Kuala, si Bati Ognawong o. Ano siya hayag lagi kay. Aba, ikaw tsakidal, ha?
1: Aba, maragyang.
2: Pariyabi mong naong ni Shamsi.
1: Shamsi nga?
0: Ay, sub-sub?
2: Shamsi, ito kong...
1: ay, katong vlogger.
2: Itong vlogger.
0: Ay, katong ana.
1: Itong dako kay Tingog.
2: O, kana. O, katong nga.
0: Siya.
2: O, katong. Uy, si... Hi, mga guwapa. Guwapa, guwapa panako, Nancy Camilo. Sabi si... Si Nancy Camilo.
1: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha na siya? Kanang, ikaw pa rin tagamawab, Ma'am Nancy, no?
0: Kamala ba na yun na siya?
2: Itubag siya. Itubag siya.
1: Ang say ingol niya.
5: Yes, time.
2: Itubag siya.
0: Tagamawab na siya.
2: Bakitan na ako na siya. Di ba matubag? Sige.
1: Tagasa ka, Ma'am Nancy.
2: Nga, di ba?
1: At siguro ang pangunta noon si Pangulo kung sa mga...
2: Tino na Mr. VVM na taga-kwa din si Nancy, taga-mawap.
6: I talk to my... I talk to my... where the...
2: Wate mabuhat din.
0: Ayun, ma...
2: Ay, mag-tuak-tuak pa man dito siya.
0: Masantang din siya.
1: Ayun mo pag-anap kasi basirata.
0: Ayun, happy ta na mata. Basig kulang na lang niya, wala pirmahi.
1: Basig, dito ata December. Ano ba yung mga nakita naman tayo na itanini sa GS? Guys, sa ano tagom? Sa una, katong giing nanti ka nga pwerte na kong lingawa sa imuhang opa, imuhang... imuhang gapnod sa kinabuhi ani Idol Dagulab.
2: Aba. Hoy, nasi ko ano. Sabi ni si Sabrina. Si Sabrina XFM Dabao. O sama yun ni Sabrina.
1: Ayaw pag-ana, Sabrina.
2: Di ba ka pa-ana, Sabrina? Ayaw pag-ana. Uy, grabe na lang kayo. Siksi na lang doon ni Kuan ni
0: Arlene.
2: Ni Kuan ka to si...
1: Marlo.
2: Ito ka ba lang ang babae?
0: Si Arlene.
2: Arlene.
1: Isa man si...
0: Idol ni mo.
2: Si Arlene Borja.
0: Ang taga-kuan ko.
2: Oo, katong...
1: Ay, katong... 21 Ray Hawak.
0: Kaya nakadungong na siya maring, hindi yun yan. Kung sabi na, Coca-Cola.
1: Dili ka
0: katong, na. Katong lata nga ko.
2: Dili, oy, kamo ba kay...
1: San mig.
2: Lalo, lagi mo mga makasaya, katong 1.5.
1: Oy, yun, pag-ano, pakawala mo ka sa FIFOL.
2: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
1: Yes, wala yung pila ka babae din sa Davao. Duha ka mga guwapa di ha.
2: Oh, duha lang. Okay. Katulad si katulad pang Marvin.
1: Ah, si Marvin.
2: Ah, si katulad pang Marvin.
1: Ah, punta ka si katulad pang Marlo. Maraga, alakip na sa mga pinakagwapa niya.
2: Ay, katulad si katulad pang Marlo. Ah, okay naman po doon siyang mabayot, pero hindi ka siya mag-expect kung na siya customer. Shout out mo na Marlo o kang Marjorie ang iyahang dalaga diha.
1: Yes. Ay nako mga maring, alas 10:38 ng ating oras. Ani na nga ito ang Varieties and Friends. Ito di ka na ito mga higala. Kung gusto ka mas planti pa yung mga pangunahon natin, makalimusin mo ng labay sa mong kinabuhi, inom na adlo-adlo mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
2: Nakoy! Nakoy tulya!
1: Unsay mo tulya, master?
3: Talong tulya ba?
2: Nakoy kwento ba?
1: Kwento ko, master.
2: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Kabalo mo? Nakoy nakita. Grabe siya ba? Parang hiligin siya magkuhan. Hiligin siya po kayo short. Matutpas ako ang mga bubuin. Kini ko na siya lalit doon na puyo sa may kining dapit sa may agusan.
1: Sa ako, sa...
2: Doon nila ni Kuniloy.
3: Agusan Mars. Agusan Mars.
2: Agusan Mars.
1: Sa lugar ni Lulong.
2: Karun, ana magod siya nga. Iyon pa sa ako mga babuit. Siya kuno ang Mother Marjorie sa ilang lugar.
3: So, sisi kayo siya.
2: Aba.
3: Mother ko.

0: So karon bagay nakakuan man gud ingon pa sa ko mga bubuwit. Kuya kuno kini siya. Unya pagpakita nako sa iyang kiwi, sa iyang ako mga bubuwit na mato siya mga
1: si kiwi,
0: mga nawong ba kalang nawong ba. Buguon man yung mga bayuta. Ay, wala man yung kabalog mga gay lingwa.
1: Masa ka naman. Masa yung kiwi ka nang tinigbasan. Ano nga yung mutul ya, master?
0: Kana ba? Nga mutul, anang kiwi niya kay... Ano, tanong ko siyang kiwi. Ulay man siyang kiwi sa una. Ay, kay, mura na siyang naong sa iyang isuol.
1: Ay, pamatok din na. Doon na kayo screen siya.
0: Na, gina pa. Doon na siya sa akong mga papit na mga screen siya at mga video.
2: So, kompleto.
0: Kompleto mo lang. Asa kompleto, ha?
1: Sa comment section.
0: Karon, pagkaingon niya, sige siya ko niya, sige siya tabi sa ko mga bubuwit. Niya ako mga bubuwit, nagibuot o naka-screen record siya. O naka-video, o napagyan siya, voice over.
1: Nasa voice clip.
0: Karon, kayong siya nga siya ko ni pinakanindot kaayo o legs dito. Pagtanaw na ako mga maring.
1: Uy, hamis dyan toon.
0: Hoy, ma-reset dyan ang sock. Ay, maka-imber na dyan. Kaya nga naman. Inalik ko nga ano.
1: Nga ano, master.
0: Ang iyang paatang. Kung kaya, long-legged siya.
2: Ay, taas ka ang tiil.
0: Yes.
2: Long-legged. So, taas ka yung mga pirang na yan, Jill.
0: Ang legged bagay, pikas niya. Taas mo na siya gagawin mo ng birahon. Di ay, long-legged.
2: Kaban sa Steven Potter.
0: Long-legged. Long-legged. Alam ka, lumigit man. Karon. Sus, pagkita lang ko sa iyang legs, eh, kinuok ko.
1: Hala, oi.
0: Mura magkalang, kala mura magkaligi nga tugas nga, nagkakitinib ng lansang.
1: Hala, oi.
0: Mura gipuyaan o mga dili, mga hunting.
1: Mura lumber nga si Kanhan, ala.
0: Mura kukulumber nga, lisos. Pwede nga kukulumber. Oi, bahi, man yung sama. Waka kasabot, kay naitom, naiputi. Waka kasabot oy, bang?
1: Ba? Ay, klase-klase siguro ng lansang ang gitaop di ha.
0: Ug akong namamatudan sa akong mga bubuwit, nakatukan niyang paa, ay nanigog nga no.
1: Nga no, master.
0: Nakailog ko no ang nangguan magudun siya ka na ng laba. Pagpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oksalik, nagdungan.
1: Hala, uy!
0: Uy, grabe.
1: Na-mixing.
2: So, namabad siya?
0: Nababad.
2: Nababad.
0: Ang pikas puti, ang pikas, lagom.
1: Uy,
0: salak yun mga istorya. Mura siya sikabang.
1: Mura siya katong isda nga kuan, katong...
3: Sorry, master.
1: Master.
3: Sorry kayo, master.
0: Agi ang kuan pa, ah. Mura na kabang.
1: Mura sa durok, sana. Mura ang durok.
2: Ayaw siya na
0: kumulit. What the? Pero makita lang kung ala, ayun na lagi, uy. Kung daan ko na istorya, ni Paka, lagi na. Pagka-upo ko, may ento na lang mayot. Damak pa ni mga bayutan niyo, ay! Undang ko tayo sa liyang isapot na inoong mo!
2: Sabok, magayon yung buhok kagul ba? Busok-busok yung mga ba?
1: Gatong tuang Marites, maring doon yung mga screenshot, doon yung mga kamaturan, doon yung mga kanagan yung mga authorized sa abogado. Tuntok ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix, mga higala.
0: Yes.
1: Aron nga mas muliang tip ay mga panguna-una, makabaho ka sa angat pagkabuhaton, inam ka o Santon Plus Coffee Mix, doon yung sangkap nga.
0: Mangosteen powder? Soya beans?
2: Soya beans.
0: Oh, malunggay powder. Ana.
1: Samang pabalik at ang nga ito ang Tila Greetings.

0: I can't tell you. Hoy, ayaw lang kinakulungan ng wifi kay mabuto lang akong pag-video kay Dere. Okay, so itong kanta ni Helena.
1: Bella.
0: Bella?
2: Helena.
1: Isang kanta ni Helen dyan eh?
2: Si kanang Andam. Helen Andam. Kay anak kata ni si Helen Reedy. So,
0: Reedy na siya.
2: Pwede mga marik, alas jazz, kurete sa isang katong oras. Welcome sa tuang The Merites.
0: Tila greeting style. No, yes, welcome. Ah, sunod ko na si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong mga programang...
3: Hawa!
0: Hawa di ha! Ay, pataka!
1: Sir Alan po niya, kumustamos my people, my friends?
0: Mga people, mga my friends, ha? Yeah. Okay, itong mga...
1: Ay mo ha.
2: Ako'y mga sundog
0: na rin. Okay, saman mo si Kwanbe. Ay, ako ang sundo, ang kanang intro si SM Jr. Kay Paspal, kay Hype, kay Ma. Actually, si SM Arnold Cortez, dito pala ko sa Pikas Tampi, ginapaminaw na lang ko na siya.
2: Baba di ay?
0: Oo, dito na sa Pikas Tampi. Una, mamanas ako sa broadcast po.
2: Bata pa ko ato.
0: Bata pa ko'y buhok, no?
1: Karon eh, bata pa man po.
0: Naanaman ko na tugkan ng buhok kilin.
2: Mga marik, kinato ang tila greeting sa tunay kanato sa Turbos.
0: Male enhancer.
2: Sa mga di na makahibaw na aglipay kang misis. Ay, naku ba si Mangita, galaing kalipay yung si misis kato sa kakakompare.
0: Yes!
2: Kaya si kompare ba yan? Dili mabaliba.
1: Ayan! Ay, ibantayan perminti ni kompare. Nga malipat si mister.
2: Likaya na nga mga insidente, mga maring. Araw nili ka mahat for sure.
0: Operation.
1: Para wala mo mga personal grudges. Likay-likay.
2: Sa ito na mga maring, busa, paminaw na sa ito ang tila greetings. Si i-comment tayo mo ang gusto patilaan nila.
1: Yes.
2: Pakishare na ito ang live. Aron nga, ang tanan-tanan, walay mabilin, matilaan.
1: Yes.
2: Apod.
1: Apil tong mga gikan sa tiil, handod, saka sa ulo.
2: Gikan sa kutang.
1: O, katong sa kuko. Katong yung kwan, kanang marine, kanang ingrown apil.
2: Aba.
0: Aba.
2: Gikan sa kutang, paingon sa kalunggo.
0: Alay lagi mo. Sige.
2: Melma Joaquin. Si Melma Joaquin nagdugay, nag-blooming man. Aba.
1: Yan ako na si Ronald Limsako. Lingaw kayo mo mga katropa. Patila, pamilya sa Sako, pamilya Borlat, pamilya Juanillo family. Dere sa Purok 5, Tinago, Andali, Mawa.
0: Yes! Andali, mami, iya.
1: Pero nami, kung saan mo na irinsip dire?
0: Eh, napo na siya.
1: Makaupa man siguro na inyong Santon plus coffee mix, no? Kay, naupa man siya na itanini.
0: Aba, mara gibikil. Nakita yung problema sa upaw din rin. Nakita yung problema sa upaw, ha?
2: Gibikil na sad ka.
0: Gibikil na sad song.
1: Mura kalkansi ka rin, master, kay hindi man mabasa niya ang pangalan.
0: Magani, sige lang. Ako rin, naman ko yung quadri, naman ko yung interpreter.
2: Pinsan na, katong hapon. Sige daw.
0: Si Yataki Tumbi.
2: Sige daw. Yaks, pangalan din kay comment nga gibukuan si Master Yax.
0: Taro mo diya, kanyang suga niyo. Taro may nako nagtahon na ng suga niyo diya.
2: Ronnie Payam si Paringa.
1: Ana po si Totski Guangko. Ana pa si Totski Guangko. Dire mi patila dire sa Marsman. SOP. Ang amua. Musa man yung SOP.
2: Sop man siguro na.
1: Ay, sop din eh.
0: Napa si Nancy Camilo. Ay, mga guwapo-guwapo. Aba, gadakan na naanin nila. Ay. Isa man siya. Si, asa man to? Gibiyaan. Okay. Sila si... Ay, si Danny Barosa!
1: Okay.
0: Aba!
1: Ako rin si Ana si Ikulimaw, ah! Ana si Adol! Ikaw na nasa picture sa likod ni mo.
0: Oy, si Ikulima. Brother. Sagdala to na nga. Sagdala na asawa ni mo, brother. Hindi ba gina siya gusto kalinagin, brother? Sige rin na siya pamikil, brother.
1: Ayaw ko pensa, pasig mapusilan ka, master.
0: Ayaw ko pensa niya. Ayaw hala namang ayohonon niya, brother. Ikulima.
2: Ano pa si Danny Barosa nga? Hindi tanini, patira ko, B.
1: Ayaw ko pensa kayo, wala na na yung
0: pero, pala. Pero, alam mo na siya, kita ka itong vlogger mo yung nga, patira ko, master, di ba? Alam mo na siya, huwag ka lang gawa ni kuminta, uy! Pero, no!
1: Kailan mo nga makakuminto ni?
0: Oo, kailan ba?
1: Kaya makitong bungot. Kaya
0: makitong bungot. Taka, taka Cebu.
2: Nakapinapadali yan si... Alagyo, balik-balik ning uban niya si...
1: Pero...
2: Tagasawata na siya nga rin.
0: Ha? Tagasawata?
2: Si Nancy Camilo.
0: Aba! Mauban, sige Nancy Camilo. Anaon ka na mo di ni Baring Baring Lar o ni Maring Erika o ni Maring Daria.
2: Patilawa siguro media o kwan.
0: Mabisayang manok. Oy, kanang inigihaw mo kwan, mo agay.
1: Mang Daria, ato siguro din bayaon dyan kapitan di asa kwan. Oy, nabapwersa. Kalimot, nakalimto.
0: Uy, kamo ba? Kamo ba yung pinakauna din sa XFM Tagom? Di gini na i-greet ng kapitan di asa nabapwersa.
2: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina. Di lang si may barangay, Captain.
1: Hello, Cap.
0: Gusto ko na ba kayo mga glitchon pagbista dito.
1: Oy, ikaw man itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
2: Isa pa ilayin ikaw, Mitsun.
1: Si Kuan, katong... Oy, si Akpan to may mukhaon.
0: Ay, si Akpan to kisan to may mukhaon. Karni ni Kaon yun.
1: O, ginto na mugna. O, ginto na mugna. Ayan, kakusod ka mukhaon, Karni. Karon, wana, puro... Wala kay... Maring, wala na kay Kaya.
0: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
1: Eh, puro naman tambok ang pangitaon.
0: Kana, kalang ilimumbong ang tambok.
2: Alakang sila tani. Napaikin ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
0: Aba.
2: I love you mga Mari.
0: Ako si mga yabag, katahan na doon be. Buksan mo, papasukin ako.
1: Ito.
0: Ayun ba? Para sa'yo. Dailangan ang mga aral mo.
1: Botoon na dyan
0: ko siya. Kabasukin sila. May dalang tinapa.
2: Masa nga tinapa?
0: Kanang miga o pipe tuna.
2: Walay ko niya, walay ka tong ako ni.
0: Ha?
2: Ako ni o imo ni.
1: Classic. Classic lang daw kayo, Maring.
2: Classic
1: kayo mga idol watching from Digos. Master Ricardo Johnny Manlangit.
0: Si, ay, si ako ang classmate na si Kelly Boy Manlangit.
1: Dili mo kunaan mo, yaha man siguro na. Ang imo ha,
2: di mo kunaan mo.

0: Ay, tarunga din ninyo mga cellphone di ha.
1: Sige lang, basta yaham mo na sa aba kayo.
0: Yaham mo na ng cellphone.
1: Manangil pa ka ha.
2: Abuksan mo, papasokin ko. Para sa'yo.
1: Oh yeah, oh yeah.
2: Para na wag mo gamit mo.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Kaya si Wilma, lagi balik-balik mo na. Uy, panit sa siko, Mali.
1: Mayong aga sa tanang.
0: Anyway, mga igala, kaya ito ang matila lang siguro ito. Uy, kayo.
2: May matila na ito namin. What? Una ko yung tila, okay, wait, sakong namin. Buksan mo, papasokin ako. Wala kamara sa'yo.
0: Kamu yung kanta, Paitila.
2: Sige, sige.
3: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Vitamin C.

0: Yes, ni manuka na ba? Yaw, takar manuka pa. Kanang bugal-bugalon kay kag tinao ka na mura kag manok sa mura kag manok ni kwan ni Renato.
1: Ni Ronald Sako, mura alam nga manok ana niya.
0: Ay nako. Mga maring alas 11:02 na ang ating oras. Welcome sa moang kaduha nga pagbalik. Mura sa gipaabot nga tulo manon sa tibok Mindanao kini angkong ako ikaw.
1: Yes.
0: Kami gyapon niya mga kas, mga maring mga kas.
1: Mga kas karo.
0: Yeah. Kas kay sinilas. Kaya sige na, oh, lakalakaw mga maring ha. Ay nako mga igala. Ato ana gyud masinati ato masayran karon ang mga pasalida karong adlawang grabe jud kay namang mga pasalida mga marina dala gini siya og kana maganing mga pagtulon-an sa usa ka tawo.
1: Mga kuan ni na ang among programa lahir ni sa mga programa sa radyo kay dali current events mga good moral characters og mga dali siya good moral and the right conduct.
0: Yes. Sensational nga mga panghitabo.
1: Yes.
0: Nga kinahanglan og mga scientific nga mga pagtuon.
1: Onya, kwalig din siya sa FTRCV.
2: Nakapasar.
1: Nakapasar siya.
0: Sakto.
2: Pasado siya.
0: Aga, syempre, mga ingala, kini ito ang programa. Hatunin ka nato sa mga panag-una mga produkto. Gigama sa Yes to Health. Nakuna niya mga maring ang natuang Santon Plus Gold. Kapal Capsule.
1: Aga, syempre, kisundan na siya sa kanyang panag-adidot niyang kombinasyon ang Santon Vitamin C.
2: Apil na po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, kalimot mga maring arang nga makabaton tag piskay nga pamanit o kanaganing limpyo sa lawas paingon sa sulod mag-inom taong kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Aba.
0: I miss this coffee.
1: Yes, wala na may alam ka dilaw. But anyway,
2: gusto kang modelaw?
1: Palit day ka.
2: Palit kang buuguna
0: anyway,
2: pa.
0: Anyway, mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingun man sa ito ang Yes to Health Clinic, kamukit Andrea sa
1: Asa man, be, doon sa palengke.
0: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
2: Tarahan, sa ibabaw, sa ibabaw.
0: Yes, sakto na siya mga maring, niya pangitaalan dayon si Doxy Jenny Druda. Kung gusto ka rin naman pag-check up, tungkol kayo doon libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes o kung mapalit ka sa produkto pangita lang si Palangga.
2: Yes. Kalimot ko.
1: Kalimot ko. Nahago pa man gulihan doon ang
0: kwan diri. Himsog lagi si Palangga karun no? Himsog.
2: Ato siguro
1: himsog. Himsog siya.
2: Pamatod ini SM o himsog bagay si Palangga.

0: Pampanga.
1: Ayun na din niyo sa mukso mo ko si Sim kay. Kuan ba naka kinsi pa ba kay? Kinsi ba yan naka kuan yang gibugyang gikuan gabi.
0: Kakaso.
1: Oh, kakaso.
2: Ano ape na to dito ang nay mga RA.
0: So sa English man api 15 case ng RH.
1: Ah, RA.
0: RA day.
1: Dili RH.
0: Amin na ko RH.
2: Katong RA 9169.
1: Ah, katong RA 9262.
0: Lahi pa tong RA ka chariot.
2: Ano po ito? Kaya naman ito dyan sa LYR.
0: Ay, LYR ito.
1: Hoy, sige na, bes. Huwag na nato itong drama,
2: anyway, bes. Siyempre, mga maring, ha, i-lisuan na yung mga radyo pa ko sa Gibi. Kaya mahalag ba suko ng silingan? At least man na makabaho sila. Nga, doon na yung programa sa radyo nga. Grabe kayo sa lingaw kayo ang bit-bit, mga maring, ha. Siyempre, giingon diri ang mga higalang. Dear... mga bayot.

0: sa tao, mga maring. Kasusama so sa kadagat. Kung naipagtaob, dapoy paghunas. Sama so sa kadahon, sa kahoy, nga matagak sa yuta, kung usa na kini kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, o di gina may mong tamis, magpabilin gina ng parat.
1: I talk to my baby.
0: Mga maring, ako na si Ana. Usa ko ka concerned citizen, nga napadangat sa inyong sibianan. Tungod kay gusto ko tagaan o kaupayan, ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Si Madel, mga maring, usa ni mo, inosente kayo ni siya. Kanang iya pag-inosente, mura magigamit ba ni Amora Baga, di anang iabuso ang iyang pagkababayi. Unya, alam pa ni siya yung istorya, usahay nga, perting humugag dila. Muna nga naghang kay mga lalaki, nga ka na ba nga muraga maka huna-huna o dili maayo niya niya. Para nyo masayran kung unsa gini mga maring, sugda na to sa sinugdanan, and this is what happened.

0: Anaan. Mayong buntag-an.
1: Hoy, Madiel. Nakoy ka, sokwan si mabay, sokma sa imo ha.
0: Unsa man?
1: Ikaw ba, kung mula gani ka sa kanyang mga lagad na ba, pag amping sa buhay, pag matkong sa buhay kanyang kuwan, uy, kaya mausay may isulis mga tao ba?
0: Ay, wala bang kukuligikuan, ano? Uy, kabalubya ko kanya ka.
1: Nakatin mo kuno ka sa katong social na birthday niya. Kakinamot ka rin to, ipangkuan mo ng mga pagkaon dito na sa kuwan.
0: Uy, magkukabalo di, ay kay, wala ko kabalo, to magkukunga. Kaya ngun gani ko nga, dagwas ako tsara na serving spoon, man di ay to. Wala ito siya, ako lagi kaw-kaw, kabalo biya di ka sa kuwan.
1: Madil, pag tarong sa imuhang kuwan, uy, kay, musumbalik ka pa yagihapon sa imuhan ng imuhang mga kanang, mga mali ni mga kanang kuwan. Pag matkul po do mga good manners and right can duck.
0: Sorry ko kayo, eh. Kabalo ba yung sa kuang? Dali ba yung kuang? Mauwaw ba yung kayo ko? Kay dito ba gito? Katong giatuan ako sa SMB lads.
1: O na, o. Takara yung kagsulti ba? Village, magod na siya.
0: Asa na, village?
1: O, abinay mo.
0: Sa SMB lads? Asa ka? Agay?
1: Kahit kag-ulo ba?
0: Uy, lang isang palagay ni mo ang kong aping.
1: Inamiga na siya nga pagkasagpa na although nahiwi mong aping. Kabaw ba ka? Isa na siya sa mga magkuha og i-take advantage ka sa mga laki.
0: Ansa?
1: I-take advantage. Take one.
0: Anak ba kayo? Sorry ko kayo.
1: Ano yung mga kasano? Mag-judilan dyan ka way kuhaan, anak.
2: Hello, girls!
1: Ayaw, diba na ako. Pag-amping, ha? Ayaw, pakitag mo, tibong, ha? Kanamurak, ace girl, kaya ka.
0: Dili ko, eh. Kasi nila na... Kasi nila na... Magasang kilin siya.
1: Arthritis ka rin
2: siya. Hello, girls! Guwapa kayo.
1: Hello, sir.
2: Huwag
1: ka. Kawari ka magkuhan-kuhan.
0: Hungaw lagi ka din siya.
2: Pasensya na. Pasensya na mga guwapa kayo.
1: Nagdaot mo ko niyang pastiso.
2: Pasensya na mga guwapa kayo. Hello, girls. Grabe.
1: Ikaw ba?
2: Lami kayo mga lawas ba?
0: Kisa ako?
2: Ikaw po, no?
0: Ay, thank you.
1: Ay, pwede rin pag... Ay, uy. Ano nga yung makag-thank you? Ino kaglamig lawas. Bolivia na. Pwede na naman siya kasuhan.
2: Ma'am, dili ba, ma'am?
1: Sir.
2: Sexy, diyo kayo siya, ma'am.
0: Ay, salamat kayo, sir. Pwede
1: kami yung sexy, pero ayaw ingaw lami.
0: Sir, salamat
2: kayo. Ay, ang ma'am, ang lami o sexy, kuyog, magkuyog yun na siya.
1: Hindi yun, ng words nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pa sabot na katilaw na kain ako na kong lami?
2: Lami.
1: Yan, katilaw ka na ako.
2: Kuyawa. Ano din na, ma'am?
1: So, wapa ka makatilaw na ako, hindi kami yung lami. May yung ka sexy.
2: Pero siya, pananaw ko, guwapa nga sexy.
1: Nga, ano, okay lami. Hoy.
0: Salamat kayo, sir, ha?
1: Ay, sige.
0: Ikaw na dyan kayo ng skwana, sir.
2: Eh, ma'am, malakaw na ko, ma'am. Bastos pa rin mo kaupan. Masuko mo yung mga lami.
0: Sir, namobo ka sa motor, sir. Kaya lahir ka kayo lang.
1: Arthritis. Tawa na ka. Tara, Madil.
2: Tara,
1: Ay, sige. Kuan ba?

0: Aisyah.
1: Ikaw ba na kining ni ang wa ko mahadlok magpaspaktos kay Corisa Dresim dalan?
0: Uy, wala sir. Uy.
1: Namian ni mo uy.
0: Sir ma.
1: Daghan ko mga babae nakita diri sa syudad pero ikaw ang pinakalamig na nakita na ko rin gabi una.
0: Sir.
1: Kapong lubot.
0: Sir, thank you, sir.
1: Mi ash gro ni mo jerjeron sa.
0: Sir, sir ma. Pwede sad ba mo? Pwede sad, sir.
1: Kining niya, mukuan ko, i-text ka, tagay ko ang numero, be.
0: And address, sir, 0935, ay, ikaw rin sumulibala sa sumulibala, sir.
1: Sige, i-text ka, ha?
0: Sige, sir.
1: Nakumukoy ko yung meeting ko doon, sige,
0: sir, salamat, sir.
1: Hapag ko na kayo masampot.
0: Sir, kagilok, uy.
1: Mia, uy, i-text ka ba, ha?
0: Sige, sir. Uy, an.
2: Ganina ra ko dito sa Luyo sa Golden Guranta.
0: Ano rin yung Guranta? Ano yung mga pagkakitahihan di ha?
2: Ikaw ba? Okay na sa imong gihapak kay mong sampot atong lalaki niya. Waka kaila? Kaila di ka ato. Ano mga kaway? Well, si girl, makaay ka. Ako na advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto nga maparura, matawag aning ma... Ma, tawagan niya na maparura.
0: Sa pariwara, ano?
2: Patiwara. Mato ka sa kuan ba? Aming lagod ta.
0: Wala man gusto. Wala man gusto. Ilain
2: ko yung tono ni mo. Murag isi girl. Tanawang kas mga laki na. Kung ako'y laki di ani mo na. Jirjiran din ka.
0: Malakaw na lang ko eh. Malakaw sa ko dito. Malakaw sa ko ha.
2: Pamina ko. Istudya ba?

0: Mga maring na yung mga panahon, gani si Madel nga, mura ba ka na nga ang iyang pag-inusinti, mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Maluhoy ko usahin niya kay kanang inusinti yun siya. Kunya, agalang nga, na isa ka one time, anang nga, nagbakta siya niya, basta ka malugag, sunod ko niya, giduol siya ko sa kalalaki. O ginanay mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
0: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
0: Sir Elrin, samahan na siya ito, sir.
1: May amigdi mo eh. Igwar ka kagsampot ba ka nang kita ko si Moas, layo ka nang... Kahit pinako ni mong lawas kayo nga, may pagkao ka nang undanon, sabi ko kamay niya. Igwar ka lubot niya. Kanang ngay ka ba, kanang pitit ba, marakag si Salome Salve.
0: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kakatanawin ako lang Salome Salve, sir.
1: Tama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala ka, magalingaw ko eh. Datunta ka, malaak na.
0: Sir? Asa mo ko ni mo dalun, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
0: Sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manunuri ta dito kay Nay Katibawasan Pools. Manunuri ta sa Katibawasan Pools, sa White Island, Hot Spring, o Good Spring!
0: Sir, saan man ko ni mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito o ka nang buhi nga mga ugat.
0: Sir, uy, nailagay ka, sir.
1: Basta kay, kung okay ka, ignan ko ha?
0: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kay mo PM ko ni mo, sir.
1: Sure ka?
0: Okay, sir. Basta ka, sir, kay mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
1: Sige. Mulakaw sa ko, ha? Sige.
2: Madel, uy.
0: Asa man, ana?
2: Kanina na ako
0: sila. Sunod-sunod na ginakuan.
2: Kanina na ako sila ang santan. Nagkaan ko diri
0: ah. Mangiwala ka na. Naihianan pa na itong laki.
2: Napaabot ko manghihi na.
0: Asa man mo? Asa sunod na ako?
2: Ikaw ba? Naniinda ko sa imo. Asa magka-uwi ka nang humok mo kay kag-ilong? Asa imo kalaki no? Abuntisan siya ka na imo kalaki day.
0: Asa may igwan ano? Agud? Uy nga, igwan naman doon
2: niya. Dili lagi. Dili ka mapakitang motibo ba?
0: Dano ko na ko niya dito sa Kamegin. O niya, magkuhan namin dito sa Kamegin, magkotse.
2: O si Kamegin, Kamigin.
0: Kamigin.
2: Pataka naman dyan siya, uy.
0: Magkotse ay man may dito sa...
2: Magkotse.
0: Magkotse.
2: Ha? Kadungan na emosyonaltian ba? Kaya muna kanang himoong taming ng mga lalaki nga tanaw nila marag humok ang ilong.
0: Wala mga good na, good on, oi. Kaya
2: mga nga, mga kailan niya. O niya, pag-abot dito, niyang ikuan ka, kanang isod ka sa malita.
0: Marisod mo ko niya sa malita nga, pwede mo ko niya sunod niya siyang kotse.
2: Tawag din ang ma ni mo, no? Hey, kao Madel ba, nang kuanjo ko ba nga, diyo ka mapakuntang taa ka, oi.
0: Ayaw pa ginanagod, an ko ba?
2: Ikaw pa kay mga yung number sa lalaki. Pakita diyo kag motibo ba nga, kanang humok ang ilong, dalit akay kang kuanon.
0: Alam nga, siyempre, listen po kaayo ka, siya may mga yung number mo, kuan mo mo, saka sa itong label po.
2: Wala dilit na label. Label. Ikaw ba? Ikaw na napaka-award ka sa FIFOL.
0: Ah,

0: Hello, ma'am. Robert, kamusta? Makalitan mo, kuya Juan. No? Guwapa mo kayo.
1: Nagpantay lagi sa Lexine, no?
0: Guwapa ka, ma'am. Sa'yo mo kagwapa na limitan ka. Pero di naman kagabalo mo text. Manda yung dato ang lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manda yung dato?
1: Wala ka nag-text. Wala mo ka nag-text na ako, sir.
0: Ah, so, narongsin na ito ko ang text guy?
1: Sir Darwin?
0: Ay, dalang sige panitsit ay.
1: Saan si panitsit sa kuoy?
2: Ako dali sa Lisbon Bill.
1: Ikaw, Ana ba? Ay, kontrabida dito kay Kama.
2: Ikaw, Adil ba?
0: Ay, ikaw, ma'am.
2: Ikaw ba?
0: Nalang palagi na siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl akong baba, akong amiga.
0: Ay, kamalok ko kayo. Gagawa pa, Ana.
2: Ako, nakabaw ko sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imo palang pamarog daan, no?
0: Ano saan manayin akong pamarog?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Imo man tayo mo manayin. Dili ko, Ana, ma'am.
2: Nakini ako.
0: Ay, nakuha, inamigo ni. Kayo, kita lang kayo imong ka kauban nga gwapa kayo. Sisi, lami.
2: Tanawa raw niya, lami.
0: Matawag na to, lami.
1: Salamat kayo, sir. Sir Darwin. Salamat kayo, sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili ni kadawa, imong kaligang gwapa ka.
1: Madil.
0: Lami ka. Nga, o sa muna, ma'am.
2: Excuse me, sir, ha. Nag-appel ko ga beauty pageant.
0: Ikaw, ma'am. Nag-appel ka?
2: Model ko sa... Sabon.
0: Saan ang sabon?
2: Kanang...
1: Ay, di ba ikaw man itong... Ay, di ba ikaw man itong... Kamino ko sa ba? Ayaw mo bang away, B?
0: May matingalag ko, ma'am, sa iyong kooban.
1: Ganang kayo kung simonsuot nga pantalon ba sa Calvin Klein?
0: Ah, Calvin Klein.
2: Kawara, kawara, chika, bayan ka ba?
1: Man.
2: Calvin Klein.
1: Ha? Calvin Klein. Calvin Klein. Oh, sorry.
2: Ba? Ayaw rin pag...
1: Pesa pong tayo ko, asa mo asa mo mga... Uy, gusto ko mukhaon na ng Greenwich, ma.
2: Nawara?
0: Want to sa mall? Ato to sa mall, Miguel.
2: Hey, sir.
1: Pakaan ako Greenwich.
0: Dito to sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Asa man?
2: Dala-dala ako kasi mga laki. Abi pa lang, hindi limanin mo na amiga. Hindi limanin mo na kaila.
0: Ako siya, libre ko na ko si ma'am.
1: Salamat kay Sir Darwin. O, di ba dito to sa Shockies? Sa Shockies stock.
2: Baga, natin. Ay, ano ba? Paka-original siya, uy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya. Mukoyo kalaban di mo na
2: ba? Di ko ganahan ang mga ipang lugar nga kuan. Dito ko sa dito jud ko ganahan sa mga
0: lugar. Yeah, gusto mo matumi sa mall kay mukaw na sa kuan sa Greenwich. Sa Greenwich ba to?
2: Dili ko dito ko gusto ko dito sa kuan sa Julie BE.
0: Ayaw na ma.

0: Tauba. Musta man jud ka? Na ko'y mga nadungog doon ang mga hungiyong sa pikas purok no sa purok 101-A. Na ko'y mga nadungog dito ang mga tambay nga nag-inom nga ilak ang giplanuhan kanila, ilak ang gisugal-sugalan kanila nga kung kisa ko na'y makaunag kanang dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw pa sayang pag inanagod an.
0: Madel, sayang kay mang beauty. Nakabaw gid ya kanu nga ako medyo gwapa man jud ko pero layo ra ko ni mo gwapa kay ka pero ayaw pud ing anak imo. Ayaw pud kanaog sa pipila ka mang ang aron nga. Di highest level pud unta ka.
1: Sa dili ko dili mo mababa akong level.
0: Tanaw wala dili gid level. Level.
1: Sa wala sa kada sa ko. O sa wala sa level para ka sa kada magtaod kag pusti. Ang magbuhat kag balay na level?
0: Yes, sakto. Ang ako ba? Ako ba nga dili ka di ko gusto nga makuan kas mga laki.
1: Di ka gusto. Ano, appreciate rin sa kong kagwapa.
0: O lagi, pero kung di ka na ako mapugan, kaya pila ka, happy ka mauban na itong upaw nga pa yung sa kamigin.
1: Okay, gawa mo rin sa kamigin. Kapano ka rin sinali sa kamigin?
0: Gusto rin na dito.
1: Naman rin ka, di ba, wasan po, sweet island, hot spring o good spring.
0: Uy, ba na siguro kung mga mo, uy.
2: Ayaw
0: naman. Dili ba? Seryoso ni ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Miagdi mo ko si Un, oy.
1: Ayaw pag inaanagod.
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na kang ako kang manghod ba? Hindi ako gusto nga ka ng pahimuslan na kas mga laki. Kita ka ito na nakog tiyan nga nagasig ko. Bilbiad sa imo ha?
1: Asa ito? Katong lagi kang nilakwan. Katong lagi kang nilakwan. Ito nga. Grabe kang bilbil.
0: Nadunggan ako ito siya kay estudyan niya. Iyahang ko an. Iyahang mga amiga. Ay, mga amigo niya diyan sa may Bisayan.
1: Mau ba?
0: Giplanuhan ka nga. Kung makuha daw, nagpakulan na sila. Kung makuha daw yung mga pagbabae, daog to siya muna. Ayaw ko kapansa. Hindi ko gusto nga maing anak ka, dahi ka. Migag,
1: miyak. Ayun din, nag-abisit rin. Magulang sila sa kuha, dahi, uy.
0: Mahala ka, hindi ka mo to sa kuha. Kunin mong ituring na ate. Basta ako dyan ang gusto gina ko nga, hindi ka maing anak.
1: Ay, basta kay malakaw sa ko kay madus ako dito ilan ni Linlin. Magkuha sa ko ni Dugan. Magpaturo ko rin sa simulugan ng Arius Arius. Sige na. Matos ako kung sige na babay na.
0: Sige, balik ho.
1: Mga maring, nabalaka ko sa kong amiga kay siyempre yung pag-inosinte yun niya. Basta isimba ko maunsa ba? Grabe kayo nga ko ang kaning advice niya. Kanabang ginasing-kasing yun ma. Kay butan magugay siya. As in butan siya kayo, kanang wala yung kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kay marag ikwanday niyang ihagot. Sisultihan na siya yung nun nga, lamian ni mo yung jiro na malipay po ng kanahan. Magpasalamat po. Dapoy kayo isa nga, gidala, hapit siya gidat ato nga. Kay magparty daw, mubar mo tatas siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig. Inani mga pangitabo.

0: dahil hindi nagwando naglagot yung kuba
1: unsa man
0: murag ibidaog-daog murag ipanastamasan magwani mga lakiha uy
1: unsa.
0: Grabe.
1: Sa pati magiging panamastamasan, gipay muslo ni mga pagkababay?
0: Lili, murang inabuso na nila ba? Murang layo na ganda sinang inistoryan sa ko. Murang ako nilang kaunon. Murang nilang kugubungan pa.
1: Tanawa lang.
0: Murang ilan ang taklaan ang ako ang bugan. Napanulong na ito sa panulong sa tunga sa bugan. Maginala, bud.
1: Tanawa ra. Tanawa ra. Muna giniresulta ni mo, Madel. Sa una pag-iinantak ang nga, dili ka magbutang ka o gintang sa mga lalaki. Kay kabaw dyan ko ang mga lalaki nga. Igor, adyan na

0: sus kini si kana sila ni kana si Ronald Lim Sako kana sila ni kin si kana si Eric Diginion. Lagi na sus kabaw jud ko ana nya unsa man unsa dai ka unsa may nahitabo diay sa imuha kini nga Madiel. Kano sa nahitabo gahapon?
1: Dili atong kuan last 2 years ago. Kuan man maglabot tigal na ko no na man ko nga di may mayo dili lagi buhat na ko oy.
0: Sa ato pa di ay gis katong sikop advice imo gi pahimusan na ka atos mga
1: wala good gala nga nagaw na lang ko ba karon ko nagaw na mga mali di dili lagi nabuhat sa kuan di ay oy. Asa mo ko padulong ani mo reklamo unta ko niya ato mga tawhana na to. XFM
2: Sundown Plus Gold mas pinalakas mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mao to, kung gitistingan ang Santon Plus Gold, naulihagi ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Ayo.
6: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. 1 piso rin ha.
6: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa

0: to mga maringa to ang gibasa nga kaagi today. Kaagi sa usa ka babae. Nga kanagaling na si Omega nga medyo homok daw kaayo og ilong mga maringa.
1: Kuya, kayo may hana.
0: Nagi mga ingana nga mga kuano pero at least dili sayahan ni tabo sa personal. Siyang amiga lang.
1: Pero kita man nga magkuyog ta, pero matala may on.
0: Wala gyud si mapili ang laki, murag makuha pursam gid ta.
1: Sobrang kita permite maring.
0: Ay, buti kasi bungan, uy.
1: Ayun, siya is bungan, si bungan.
0: Ang, kanan siya maramaduha-duha pa.
2: Ako, sugot pa ko permanente. Ako yung problema mga maring. Sugot pa ko permanente. Apo po ko tala sila mo, sugot pa po.
1: Oo.
0: Mga problema niya, mga maring.
1: Mr. Martin had it.
0: Anyway, katong gibasa na itong kaagi, atunto ka na ito mga maring sa ato ang lamian kaayo na ito ng kape. Nga, grabe yung gaya ni mga maring. Maka, inagtimpla pa lang mga maring. Masimutan ni mga grabe, uy, makala ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Gimin nga ako, anak, Marie.
0: Wapit ko talaga ni palanggaw niya. Ay, mo, kuhaan
1: ko rin ito. Yamang libre ka, Maring.
0: Kanang...
1: Wala, ato ang panudlanan, wala, may sulod, Maring.
0: Ako, uy, kanang tag 60 na may gihatag ni Edgar sa kuha sa alawan.
1: Uy, kuripot ka ni... Kuripot pa na si Edgar.
2: Si Edgar, uy, hindi man na magkabalo mo, tanaw sa imong kalisod.
0: Kabalo ba ka, ano, 50 ka noon, Jason, ano? Wala nga,
2: grabe naman ako.
1: So, okay lang. At least, dagan ay mong kanon.
0: Kapitay, unsa ay mga maring, kanang naimutsat sa ko akong kumpari, di ko mabalibad, uy.
2: Nga naman.
0: Pre, panoodan lang.
2: Mo ba morimedyo sa sila, morimedyo ka silang Sudan.
0: Sa tinuod lang pari, kung wala ko nabuhatan pari, marabay na siguro kong gikuanan.
1: Ito na, ito na namayat ka maring.
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka ka maring, ay. Ano si pangalan si mong gisuot maring?
0: Amot, asa pinting pinggisungkit na pamayatag maring o na may kuandiriya. Dito siguro din sa but anyway, thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba, Ken's Barbershop, mudawat sana sila og labadang.
0: Mudawat sila tahi sa sapatos mga maring, labi pag ito mga nagadaiyang.

0: Nga mga gisi.
1: Ah, ug nag smaw na pare na smaw di ha.
0: Asa smaw?
2: Will be. Ug say
0: kuan ta nang kinahanglan.
1: Rounding
0: na sila.
1: Ah, na building.
3: Na pa kuan plumbing.
1: Plumbing.
0: Oh, na mga plumbing. Yes. Anyway, so once again, thank you to tawag aning Kenza Barbershop. Ah, sa may Aksog Liko.
1: Sa Tagupo S. Dali sa North.
0: Dali maguna sa S, oy.
1: Asa din na?
0: East.
1: Sa A. Okay, sige. Sa Tagupo S. Okay.
0: So, ato ang taga-pagdagad kinin kaagi ni kumagay. Medyo luoy, biya po ko sa Yama rin. Kayo nasa concerned citizen siya ba? Sa...
1: Iyang friend.
0: Sa iyang friend niya nga si Madiel.
1: Sabi si Madiel. Uy, ayaw sa akin.
0: Uy, kaila ba marin nga? Parehas ni Madiel o ka ng kuan? Ang iyang anak ron kay marag kuan na, marag... Nagkanak isag anak karon maring yala lahi nang amahan maring.
3: Ha? Si Madel, si Madel siguro kay waman siya ka kuan. Basin. Waman nakadama ang mga lalaki kay iya.
0: Kuya man ba si Madel?
3: Ipatamas-tamasan na maingon niya.
0: Gyo, anon, gyo. Pero lahi nang mabot kayo sa punto eh. Basin manong mabot sa punto nga ma-rep siya.
3: Pero kung niyo pa siya itong upaw nga itong takakamigil. Bughagan na yan pagkapaga.
1: Sa ma-rep?
0: Ma-rep.
3: Ma-rep yun siya.
1: Grabe naman ang ma-rep. Uy, mabahin na siya. Uy.
0: Masay gahipit yung gahi.
1: Ma-rep, God.
0: Ikaw mo na yung ma-rep.
1: Ma-prusen.
0: Ikaw ka
1: ma-prusen. Maraka sila sa ma-prusen.
0: Sakto na, mga ma-rep. Patuloy na yung tambagan si Kuan, si...
1: Dali na siya mag-kotse.
0: Dali siya mag-kotse. Magsakay lang siya agapi ni Kav.
1: Aba, okay, sige.
0: I-text na sa tuwan text line 09663-06959. Dili ba ka mga maring mo comment sa tuwan
1: comment section
0: sa XFM 107.1 Tagum live da karon mga maring comment niya sa inyo mga tambag live sa tang maka-comment po sa XFM General Santos City og sa XFM Mati City.
1: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo kaya ito din yung tambagan si sa gining ato ang
1: siya nga gali si Ana Yamiga nga si Madel. No, na kami mga inaana, naging mga tao. Ato sa nga istriya gamay, no? Naging mga tao nga inaana, kanang mag-guan gani siya, kanang humukog ang ilong.
0: Yes. Oh,
1: dali ra kay badala sa istorya nga mga, bro, nakalamang mga laki. Makuha lang nila ilang mga gusto kay mo. Pala, mo scared na babos ka na dahil.
0: Makuha lang ang gusto kay ma-disable na yung messenger.
1: Ma-disable na yun. Magpala, mag-lock profile. Mag-lock profile na.
3: Lahit man ito mag-lock ang profile. Sila man ito'y utang.
1: Oo, ka na.
3: Lahit ito siya.
0: Kana mag-airplane mode.
1: Kana mag-airplane mode, ay. Kala mag-airplane mode.
3: Kala mag-airplane mode. Hadlock mo na tawagan pa.
1: Ba?
0: Pero at least makakonect sa Wi-Fi.
1: Yes.
3: At least naka-Wi-Fi.
0: Yeah.
1: Pag naka-Wi-Fi, chokes ra.
0: At least nakakonect sa Wi-Fi. At least dili man ka sa silingan.
1: Masuko pag yung kanito balungon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung balungon yung manin yung Wi-Fi nga kabalong agamit.
3: Lahat lagi pangalan sa kuang Wi-Fi.
0: Ano sa di ay na?
3: Bulgari.
0: Hello, wait,
3: basta. Sa Pigas.
1: Sa Bulgari, ay magsabaw eh, kay ipabalhin na ni, ipakuan nga ni Mama Aribad yun.
3: Ay, ipaputol.
1: Ipaputol na ni, kuan niya.
3: Basi ipachange.
1: Mabilsa.
3: Basi ipachange name.
0: Basi ipachange niya. Bala na kay mag-data na lang ko. Anyway, mga maring, ato rin iti maya sa kamayong buntag sa makausap pa ato mga listeners, mga viewers all over the world, labi pa din sa mga taga-USA.
1: Yes.
3: Mga taga, sa Europe.
0: Sa mga taga-Lebanon.
1: Aba, yes. taga Russia, lugar ni Vladimir Putin.
0: Sa mga taga-Ukraine, sa kang Volodymyr Zelensky.
1: Aba, siyempre, ang dia sa North Korea.
0: Kisa na siya?
1: Kao ba ni... Kim Jong-un? Kim Jong-un?
0: Sa mga nasa China, kasi presidente sa China.
1: Si Jinping?
0: Si Jing...
3: Ay, nilabi na doon sa Pilipinas. Kasi Bay Bay M.
1: Si Bay Bay M.
0: Si Masulti niya sa taong programa. BBM sa taong programa.
1: Mr. BBM.
0: Sa taong programa.
4: Okay
0: lagi daw.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, thank you kayo, BBM.
1: Yes.
0: Yung mga full support.
1: Sa Japan.
0: Sa mga nag-Japan siya sa presidente niya.
1: Bye-bye. Ako di ulit. Kami close sa mga presidente niya. Ito mga, Ohio, sa Ohio sa Duso.
0: Wahayo sa duso ko nga hayag.
1: Sa pangalan ko hayag ko. Sa kay good morning pala sila. Apo ta ko sa pinuntol niya.
3: Mga pinuntol
1: niya.
0: Wahayo ko sa imas.
1: Ah, basta ay mga kwala to ni mga hapon ay mga katropa na to mga hapon may undo ninyo di ay da.
0: Sabi nin sila dali naman na tumatimbala kay gidakop naman ni Trump ang kandidato.
1: Ay, ang presidente.
3: Iyan ay pabuthan.
0: Si Maduro.
1: Si Maduro. Oh, no.
0: Kabalo ba ka gisor niya sa iniduro?
1: Uy, ala uy.
0: Ada ko sa diyata na karaman ng ikaw, uh-huh. Master. Na, nakasuhay na kagana kay mga amiga ang ani?
1: No, uh-huh. Naku, nakana kay kong mga kailaan na nga mga amiga nga.
3: Hindi, ayaw kong nakakaila si Giro, diya, Master. Pamatod ina o kinsa naman na sila.
0: Pilakod ka, amiga, ani ni mo nga nabughain mo.
3: Pamatod ina, Master. Kaya ako ano, wala.
1: Kaula no naman sa doon.
3: Ako ano, wala dito kong kaila. Ikaw, kailangan mo na kay kaila. Pamatod ina o kinsa naman na sila.
1: Drama naman ko ni Ato.
0: Sige daw.
3: Kamu diya, mga viewers, no? Oon sa man yung tambag, ani.
0: Ala, sige. Sige na, sige na.
3: I-comment na rin sa comment section.
1: Pero ay mga inala, no? Siguro akong sa ako na may tabu ka lang may inala mga amiga. Okay. Inala ko nga, basta kayo nila kapasakitan.
3: Bito. Basta kayo palamian.
1: Oo, palamian lang ka. Okay rin na, oy. Naraman na siya kay, siyempre, galing atong
3: kontre. Pero guwapa po to iyang amiga.
1: Guwapa. Guwapa siguro kay mamay
3: ngunin yan. Clipper mo kayo siya.
1: Oo.
3: Ginatabunan niya ang babae.
1: Ana magina basa true friends. Para ko na siya katong team song sa What Stars Friends Are Spurs.
3: Ay, okay.
1: Keep smiling. Keep shining. Na-na-na-na-na. Tulog na diya dong. Na-da-da-da-da. Da-da.
0: Dari tambag diri si June Ronald Lim Sako. Ano siya nga? Ako ba niya magpa mga katropa? Basag din na, uy. Naaman guro na ay gilokdo si Madela.
1: Ano ba
3: siya gilokdo?
1: Uy.
0: O sige, gilokdo nga hamis.
1: Alam ba sila nito, ikrito na ito mga taga TF Davao. TF na true friend. Bright, ang bright talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted si child nito, si Linlin. Kuan mo ko na siya, ang gatas na niya kay Kuan, magunan ka ng gain. Gain. Ganang giniling na humay, giniling na punggol. Bright kayo siya.
0: Sige, hi Lane. Hi Lane, salamat kayo. Taga Sydney. Sydney, Australia.
1: Yes, yes.
0: Ay, papa niya, Lane.
3: So, dili siya, Unlane iya.
1: Dili, Unlane. Basing, patigulang naman ang Unlane.
0: Wala mo ko ito sa...
3: Parang na sa mga bukukod, oy.
1: Pwede na siya sa bata, di ay.
3: Pwede pa sa bata.
1: Mauba.
0: Kanang gikakuan na maring gi nanay na kuan kaniyan na libog ang anang agatas. Nanay ni adaog maring para gid na sa ugat.
3: Ang unlain. Ano sa ang kamatan lagi sa iyang gatas kay bukog.
0: Ya kay pag damay testimonya na pag gumag-inom maring kay nahuyra mo ta bali dili pitinga hi amaring. Ano ya? Ya gikuan maring gi.
1: Gansa.
0: Ya na oi no gi para gid na sa kay damay utok. So dito pala natuldukan na ang mga problema.
1: Ang kuhan di ay
0: para sa ugat
1: o para bugog. Para sa ugat o bugog kay.
3: Para sa bugog ano ito yung marubon.
1: Marubon. Uy, jugoed. Dito mo na marubon ni Bunmaro. Ay, ginawag ko mga bayot.
3: Ay, Bunmaro na ito.
1: Dili pa mga guwapa nga bayot, jugoed.
0: Ay, nako.
1: Ay, nako. Mga ito, mga batang ito.
3: Wala lagi reaction mo, Gord.
0: Wala ko yung reaction mo rin kayo. Nako'y gili-li na rin. Saan
1: Saman.
0: Na may gipasa na rin ang reels na rin, ah.
1: Marubo. mga ako tali ang balbagwa rin, no? Sa Marian Balbagwa, kay ganang kay mukha na marubon niya. May mga marubon. Kamu ba kayo marumaro? Marunata, maruan pata.
0: So, ato na siguro ang tambagan ni si Kuan B. Ato na rin, tatabangan na rin si
3: Kuan B. Tambag
0: marin. Apa si, di pa natin siya tambagan ni ato na itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga tagamawa. Blibi pa ka, Ma'am Philly Feliciano.
1: Oy!
0: Hi, Ma'am Phil.
1: Si Ma'am Philly nag-invite ito siya sa Kuan. Siya, oy, mga nga dito sa kanang nila ni, sa ilan ni, ato, ilalito.
0: Ilalito.
1: O, oh, niyan siya nga. Niyan siya sa wala. Kita kami sa mawap. Siya nga, dahil ina niya, sabihin niyo sa mga kaibigan niyo nga kakain tayo dyan sa Ilalito Eatery. Oh, kasi yeah, mayroon dyan balbakuan na iba'y
0: Marubon.
1: May marubon dyan.
3: Ay, marubon.
1: May marubon dyan. Kain tayo ng marubon dyan.
3: Pasabto di ka sa marubon.
0: Sa marubon.
3: Katong utok na naibukog.
1: Malusot yun ang bayot. Malusot yun ang bayot. Malusot yun ang bayot. Aba, aba.
3: Ang ganyan, bunmaro man to.
0: Hindi ay tiyaga niya.
3: Kaya kung bunmaro, bukog na naibukog.
1: Malusot yun ang bayot. Tapos yun ako kayo.
0: Ang mga kuan niya, yung mo ganina, doon na tayo mga suki diri sa mga bukid. No.
1: Oh, yes.
3: Ang ato mga suki, ano, mga amiga po na nato diya. Okay, pamatod-an yun ang gagahapong adlawa.
1: Diya sa bukid nun.
3: Yes. Paminaw sila sa tuwa, pero absent to tagahapon.
1: Karindri yan diya.
3: Ano, asan ba din maghapon?
1: Asan rin naman nag-jogging man, me?
3: Ang ato mga tigawa mo, panglagay ka panglagay, wala lagi daw mo.
1: Ay, nakapagod, me. Kung kamara may wa.
0: Ingin pa si Charles Jeffrey Humalon nga kini.
3: Uy! Uy!
0: Kini.
3: Ano siya?
0: Kini.
3: Ang isa.
0: Oy. Oy. Ingin pa si Wilma Joaquin nga ngi, kasadili siya kasaligan niya friends.
3: Oy! Ang asap na ito, kato si Madel o si...
0: Si Madel o si Ana.
1: Si Madel.
3: Si Ana siguro.
0: Karwana siya, Ma'am Wilma.
1: Ana, magina. Namagina yung magina Ana. Di siya po kaya giyahan ko niya friend.
3: Pero okay magbuto si Ana. Ginapatalik na niya iyahang amiga.
0: Oo.
3: Ayun, ayaw gud ana nila kay mga patalamas-tamasan jud gana nila.
1: Sa padili, panamas to dili patalamas-talamasan.
3: May L good siya.
1: Tara, matatali to sa kanta ila ni Ilalito mga taga Marubon.
3: Dahil po si Romeo, anak si Romeo may kaso si Diwata ragi siksi din.
1: Hello. Aba.
3: Nade, sa mga Diwata si Paris.
1: Diwata si Sige, pagitagwa oy.
0: Oo.
1: Sige na, ito na tambakan, bigay. 44 na.
0: Sige na, so... ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan. Ikaw mo kayo kuhangi kayo kay Brad.
3: Sige, pamatagin
0: na dyan. Kasanton mix man dyan ka.
3: Mabunalan kang marubon din, ha?
1: Okay, no? Ana, o ga, Madel, kamala lang doon akong tambakan, no? Ikaw po, mag-una ta kang Madel. Madel, ayaw na dahi o ganang sulod sa mga inanak. Ay, ang mga lalaki ron dahi, mga dukiro kayo ng uban. Gusto ko nila o ganang digmaan. Gusto ko nilang makuha nilang mga gusto na mga lalaki na gawas ng uban di hanga. Para sa amuha nga kami, di magidmi na nga klase nga mata nga mga nila lang. Maghuhat raman po dmi. Pero kung nara ko na, hindi mo magukuhang ka. Mo gurabels ka na nila.
3: Pero yung mong dalon yapon sa kuhan kami gin.
1: O, kung dito sa kami gin. Kaya na dito sa kami ginaya katibawa San Pauls na White Island Hot Spring o Cold Spring kunya makaunta sa ilang balbakuan dito o kuna
3: Marubon
1: makaunta Marubon so ano kang kuan po ana po ana ay lang kayo kung di mo di gina sa patoon ni mo day ay na lang siya buksa. Basta ka nila na siya pasakitan, okay rin na, bahala, dinanin mo na siya charge, dinanin mo na charge sa imuha, okay? So, kung ano sa mga gibuhat ni mo ron, day, ana, bahala ko ka, day, kay total, dako naman ka. O, ka na po din mong kaoban nga si Padre, pasakit din na, kay dako na na, ha? O, kay kapoy naman kayo, sige ko, katambang,
3: dire. Ayun, dako, tiguang siguro, eh.
1: Ha?
0: Kasi dako.
1: Tiguang na ba? Dako na ba? O, dako naman mong mga bukton, dako naman mong mga batis, bahala mo kay... Stress na mayan ang inyong problema ba? Dakay pa kayo may mga bayron nun. Nga pa ko man, magsamog pa mo sa mga.
0: Kamuna na yung airplane mo.
1: May airplane mo na lang ng uban din eh. Pwede na na matawagan. So, anak, no? So, ang always remember, no? Ako isulti ninyo nga, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Antunog ba po, mga maring, kita magka-uban din sa imo nga ipaabot nga programa. Kiniangkong ako ikaw. Ako si Maring Inde Erika de Ligua, Padre Mestesa. Aban di makopyan sa antong kong kaya mangunay o silingan.
3: Kaya po din riyaan sa kanunay panabang. Kaya si Tia.
1: Asa itong slogan mo? Itong slogan mo?
3: No ID, no entry.
1: Aba.
0: Tagay, salamat on.
1: Thank you for

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanata na inuminom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sige ka ba yan si Mukuna ni Mumbana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mumbana, sige ka ba yan?
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Uy, katong ikatulo ni Mumbana, usap huwag ka ba yan ato?
7: Mahumao pod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga ba na? Usap ang huwag ka ba yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: At Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacañang.
2: Sa Baldwin at Ateneo coach Sandro Soriano hindi humarap sa NBI ngayong araw.
1: Balitang regional mga katropa, labi ng basketballistan si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
1: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakay sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayag ang makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon umano silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
0: XFM News Nationwide.
1: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar matuhan ang Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero inannounce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng ang Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdagpa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosekusyon sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung evidence gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, bagamat hinihimok natin si Ricky Sara Duterte na umattend, itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensa, at na-evidence yung pagsusuporta ng depensa niya. So, ito na po yun.
1: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang Inform ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? Bakit kung may mga ganong salitang pinitawan si DT.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rineco. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomalies.
0: XFM News Nationwide.
1: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial press

0: MC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 nakatao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapekto. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kuping dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tinanggap ni Pangulong Testament ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Stasita ng isang German president sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German head of state noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacca. Ako inyong katropa, the XFM.
0: Tara kayong buwan, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa pahayag ng NGCP ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisigilid para sa paghahatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbubulas ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang malalaking balita, Katropang, at of investigation, kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Batibornia o Batibornia Divine Adili. Tangi abogado lamang ni Baldwin at Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente, kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman na abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas Stress, ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na, at handa umano ito na may kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung review na papainggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet

0: The real edge is how you stay in it.
1: Tungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur. Dala ang mga kandila habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
2: Dili na dilim, nawalan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang magiging gyapon ko dili, para sa kumulong anak. Then salamat ni ini, salamat sa inyong mga tabang. Dili na ko may isa-isa, pero na nitmurag dilot kit sa kumunahuna tanan. Gikan sa 1-year-old hangtod 90 years old nagduyog sa amuha. Nagdagang salamat kay bisan tuod ing ana lang ang amuang kuan nadumog pud mi intero Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Mga katropa, kapiban na puno ng mga health benefits mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si...
3: Ay, matapos pa inumino-mano ng Moriatic Acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24 anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspek matapos umanong ilang beses na makapunta ang suspek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspek ng sosyalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
5: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Tuloy isasabahan ang kaso suspect sa panggagahasa at buang patay sa loob ng isang nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimena. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakitang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan si hapon noong Sabado na pinaniniwala ang Pinas wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ang maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin

0: Sa balita, Era Espinosa ng XFM.
1: Report. Nadiskobrehan ang sinakong Soft City Alson na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depo sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito na pag-alamang mula sa Haro. Inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay Ditsoso na inamin mismo ng pamunuan ng depo na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala, posibleng hindi nagsusupervise ang depo kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng isang barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services sampahan ng kaso ang responsable barangay Tikod may nasakop na 7 ilo-ilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: At lalaking papunta sana sa lamay. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balaban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay, manood sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukay sa nasabing bayan na. Ngunit bago makarating, sinabi umunoy palumapit agad tumakas ang suspect matri sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation sa kaugnay sa insidente, kuy ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding

0: Araw pambati dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
1: Makapagbamay alas 6.26 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open. O mag-inis na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan na nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng 3 buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto ng muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya sa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati, kapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Po ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
1: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89. Matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasulukuin pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live muna dito sa XFM News Center Manila, Philippines, Sumain 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po si po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: At sa buong mundo.

0: balaot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, vehicle stickers, EDC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya-saya!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
5: 89.1.
4: Ang inyong katropa.
2: Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In point one.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
0: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og sugid impormasyon na agid medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid ako. Magsang doktor nga dila na kumukaon o mga kargaryo kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko. Ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ro.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

The Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-

0: Niacinthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

Good day, mga katropa. Welcome na usapan ining atong programa The Secret of Health. Ano na sa pag inyong health consultant si Jenny Druda, inyong magkababan na sige hapon. Pagkabi na, sa unsa na ito matuldukan nga kinig kayo ng atuang mga balatian, mga katropa, pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live, nosab kita karoon na din sa Gapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting and Network, XFM Davao, Agum. Pamakini sa Gapon sa atong programa pinaagi kahit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Pangutana, no? If you have concerns and questions, pwede kayod kamo mga katropa mo padala kayo din sa ato ang text line number na 0909-1762844. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa 104.7 XFM General Santos. Tungod kay live usab kita karon sa ato agayong programa The Secret of Health. And hilabi na no sa mga katropa tao na to din ha. Kamusta ang tanan no? Hilabi na sa mga naigo gayod sa ato ang kining gitawag na to nga linog. Tao no, kamusta pud mo din ha? Gani ang ato ang mga pamilya dinas pulumulok. Medyo natruma-truma pud yun taon. Tungkol kay lagi kusog pug yun no? Ang nahitabong nga linog. Gani adun na pa yung mga aftershock ta. Point no? Apa na luyos mga panghitabo. I hope and I pray no, sa ato ang mga katropa din na Stibok, Sarangani, labi na sa sentro gayon mga katropa nga naigo sa nahimong linog mga katropa maghahatag og kusog layo gayon sa mga panghitabo mga din unta dili po da maghatag og gahilabi na kaluyas panglawas tungod kay kinirabang trauma no gining tumang kahadlok mga katropa grabe pud ni maka hatag gayud og kaluyas panglawas ilabi na katropa but I pray no uban guys tibok pamilya sa Yes to Health mga katropa and the whole team of Yes to Health the naturopath wellness center nagaampo no nagnangamuyo sa tong buhing Ginoo nga diin ang Dios hinaot maghatag kaninyo og kusog maghumpay

Ang ato ang panglawas tungod kay mao kini atong hinagaban ilabi na sumalabot ng mga panahon wa ta nasayod mga katropa unsay dangatan nato ugma wala kinahanglan atong pirmi pangandamon ang atong kaugalingon ug usa sa pagpangandam mao gayud ang pagatiman sa ato ang panglawas. Oga syempre ang programa The Secret of Health mao kini gayud ang usa sa pamaagi no para gayud atong mahatagan og pagtagad pinaagi sa pinakasimple ang mga pamaagi mga katropa kung unsaon nato nga matiman ang ato agayong panglawas. Busa ubanin no sa pakunayon ni natong programa tumod kay bagong edisyon. Bagong pagtuon sa Gyapon ang ato gayong ihatod unya sa ato ang Health Information na dinigid sa programa The Secret of Health kahatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel and our Healthy Coffee Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kauban usab ang atong Santon Gold Herbal Tea and Visionax Plus ang kapsula nga diin puno gayud og sustansya alang sa atong mga mata and our supplement for men ang atong turbo mga katropa. Kinigay na itong mga produkto available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab sa mismong Yes to Health Wellness Center in a very affordable price. Og sa ato agayong mga XFM radio stations mga katropa. Oras nato sa kitibok ang Pilipinas alas 12:48 na mga katropa. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners. Dinigid sa tibok Davao Region. Di nagapaminaw karon sa atong programa Kamusta Kamong Tanan. Sa mga taga Turil, taga Katalunan, ilabi na sa mga taga Matina. Kamusta po mga katropa? And then sa mga taga Davao del Norte, kamusta po mo din ha mga katropa? No? Mga taga Mankilam, taga Visayan, and mismo din ha sa public market, no? Nag-usap kita mga listeners. And mga taga Davao de Oro, ilabi na sa mga taga Mawab. Kamusta ka mo mga katropa? Taga Mako, taga Mabini. And ato po tas Davao Oriental ha. Tungod kay live usab kita karon mga katropa. Pinagigid sa 99.1 XFM Mati. Kamusta ka mo din ha no? Kay gahapon rabat, diha rabat taon to no. Nag-text ang taga NDRMC no sa ato ang mga katropa. Dito di ay ang sentro gahapon sa Davao Oriental no 6.6 magnitude. Kamusta mo din ha mga katropa? Hinaot ha nga din wa pud tawoy naigo mismo or nahimong casualty sa nahimong lino gayod gahapon na mga katropa. Kamusta ang tanan and happy listening ha sa mga nagapaminaw karon. Dinagad sa mga taga Barangay Central, taga Dahikan and usab sa gitawag na to ga Baywalk no ato ang mga massage therapist din ha mga katropa. Pirmi usab ka na nagapaminaw sa programa gayod The Secret of Health o sarang programa SFM mga katropa ha. And then again good news sa mga taga Mati ato ang nagayong i-announce mga katropa ang ato agang paghimuon nga every month schedule no dinha gayud sa Mati mga katropa starting next month o sunod bulan mga katropa atangi ang ato agayong update mahitungod gayud kung kanus-an ato pagasugda ng ato agayong every once a month schedule dinha gayud sa Mati clinic nato mga katropa ha. Busa paminaw pirmi sa ato ang matag programa din sa XFM para kayo ikaw updated tungkol kay ato ang i-anunsyo mga katropa sa pamantang adlaw ron 16 pa no sa bulan kayo sa Hunyo mga katropa so medyo dugay-dugay pa tungkol kay medyo busy-busy papunta karon so atong hatagan sa og taas nga panahon labi na para mas plastar mao nang sunod bulan magsugod ata din ha mga katropa sa dakbayan din na sa ato ang syudad sa Mati mga katropa, okay?

0: And then ganin ara gyapon ang ato ang clinic usab din ha. Sa mga gusto mo avail sa ato ang mga produkto, sa Anton Plus Go, sa Anton Vitamin C Premium D3. Available ka na sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Na din na sa A Square Building. Na din ha sa Barangay Central, ubos gayod sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Abrido ka na alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Na din sa mga taga Davao del Norte of course, no? Padayon sa hapon ang atong libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa. Ako mismo makibag himamat nga nang kaninyo, your health consultant si Jenny Durda. Alang kayo sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag-adlaw nga Merkoles, Huwebes, Bernes. O adlaw nga Domingo gayod mga katropa. O ang ato ang schedule for check-up. Ang oras, ato pa dyan gipasayo, no? Kabaday, mas gipasayo mga katropa. Alas 8 na ta sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Sa una, alas 9 man to, magsugod ang ato ang free check-up and consultation. Karon alas 8 na gayon sa buntag. No? Mas gipataas na ito ang panahon. Paghimamat nga na kaninyo para mas mahatagan na itong panahon mga katropa inyo hagay yung mga problema sa panglawas. Ay napaglangan, ilabi na kung ikaw dool naman sa atong Yes to Health Clinic din hagay siyad sa Tagom. Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng terahertz therapy, libreng juicing therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail sa Yes to Health Clinic. Din na gayod sa Tagoma branch mga katropa. Nga na agayod na himutang sa M Central Building Magugpo West. Tapad ta sa Mr. DIY palingki gayod ang mga katropa. Abrido matag alas 7 buntag hantod alas 8 gabi. Muna ang opening hours and operating hours na ito mga katropa din na gayod sa Tagom. Tungod kay Yes to Health Wellness and Pharmacy Mana. Muna mas gipasayo pag abrido. Unya mas gipadugay pag sarado mga katropa ha. Alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Available usab tuod din ha no ang mga kung aduna mo yung mga gipang maintainer din ha ng mga medisina. Available usab mismo sa Yes to Health Wellness and the Pharmacy din ha gayod sa Tagong branch mga katropa. Available din ha no and then in a very affordable price sa money kanindot sa ato agay yung mga produkto. Dili lamang produkto sa mga Yes to Health kundi ang ato agay yung mga medicine no? Available din na sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Affordable gayud ka na mga katropa. Bisita ha. At syempre magdungan tanga din matuldukan gayud ang inyong problema sa panglawas. Dini usab sa Davao mga katropa ay kalimot sa ato ang schedule matag adlaw Lunes o adlaw Martes. Alas 8 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Busa sa mga taga Davao asa mga kangalugar. Welcome ka mo gayod nga mo bisita mga katropa. Ang ato ang clinic address mo sa gihapon. Dini gayod sa Cellpol Building door number 3. JS IS Heights. At bangkita sa Kawayan Drive, Bantay Bata. Para mas panigurado kayo ban mo reklamo ingon at bang sa Kawayan Drive. Pag-abot nila, wala man daw. Mulugsong pamanday sila mga katropa. So para mas panigurado, ilabi nagmabasa ninyo na kanang Dorian World bitaw. At bang niya ng Dorian World, narapod din na mismo ang atuang Yes to Health Wellness Center. Ako kayo na atuang karatula din na ha. Unya, ubos or tapad rata sa Tagom Cooperative. Para mas dali ninyo malocate. Okay, abredo ang atuang clinic matag Domingo Hantod Bernes. Alas 8 buntag hantod alas 5 sa hapon. Usbon ko atong schedule for check-up and consultation. Matag adlaw Lunes o adlaw Martes. Welcome ang tanan, bata man or tigulang. Basta doon na problema sa panglawas or bisan why problema sa panglawas buot gayod ma-maintain ang kahimsog kapiskay ni ini in a very natural way. You are welcome mga katropa. Ayaw kalimot, no? Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in natural healthcare. Oras alas 12:55 na. So mga bagong abot din ha mga katropa, you can text your concern and the messages sa ato ang text line number mga katropa na 0909 17 628 44. sa mga buot gayud magpadala sila mga mensahe. Welcome kamo og ato kanang hatagan o pagtagan. Unya human gayud sa ato ang health information. Balik kita mga katropa, pipila gayud human gayud sa mga pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na maminaw sa kita og testimonya na. Diyan na makahatago ga inspirasyon na nganhi ka na to. Hilabi na kung ikaw karon usa sa adunay balatian o usahay nawad-an na o paglaom, no? Nga makaangkod o kayuhan. Paminawa kini ang manindot nga testimonya. Ato nga paminawan from Yes to Health Wellness Center, our avid client po mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan Pequeño.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din yung Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung atong ngupon ako sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok.
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw.
0: Mm.
1: Nga, yung problema na ko kay... Sa niya ganyan, trangkasohon ako, niya human, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta mo paminaw?
1: Tignyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Dari, wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga, mga 5 days pa lang, kita ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga, 4 days o 5 days, kita yun ako nga, ni Hius na gitya.
0: Ni Hius?
1: O, kita yun ako nga, nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala, Hius na dyan kayo.
0: Wala, so nawala
1: na gano'n. Anto, pag abot 15 days, wala na gano'n.
0: Wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong. Wala na,
1: wala
0: na,
1: wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala na. Biruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga. Kwan.
0: Amen.
1: Kwanang tagwa mo niya. Kay doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naayo dyan po.
0: Ayan.
1: Kuwan, sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Yeah. Dagang salamat and dalay ko natin.
1: Salamat.
2: Gold. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo bala. Kampi yung gijan, Turbo.
4: Turbo, Supplement for Men.
6: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.

oras mangang katropa. Ala una dos na gayod kining orasa hatod ganinyo sa Santon Plaza Coffee Mix ang pinakalami o ga pinakahealthy nga kape. Ang adin na bisan na 3 years old nga bata pwede gayod makainom inani ka safe no and very healthy ang ato agayong Santon Plaza Coffee Mix. Doon na kini mangustin soya mga katropa nga nindot kaayo alang gayod sa ato ang panglawas. Doon na kini flavonoids. Usang ka-active antioxidant na ako kay tabang especially to our blood circulation. Available lang ang tuwang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa sa ng butika ng adult sa inyong lugar. O gilabi na gayod sa Yes to Health Wellness Center. Available ka na ang tuwang lami o healthy nga kape mga katropa. Gilabi na karon, no? Medyo bugnaw-bugnaw na ang panahon. Usahay grabe kainit sa adlaw pag abot sa hapon, kalitra pong ulan. Lami kayo iinom og healthy nga kape mga katropa. Ilabi na kung atong imnon o gayud ang Santon Plaza Coffee Mix. Padayon kita mga katropa sa ato ang programa The Secret of Health og sa mga bagong abot din ha. Pwede pa kamumuban o gamahabol. Gani, no? Just text your messages sa ato ang text line number if you have concerns and questions. Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762-844 mga katropa. Ato ka ng hatagan o pagtagat-unya agayod human sa ato ang health information. Atong pagtuon karon mga katropa, sa unsa nato matudukan o mapugngan o malikayan, no? Kini gayong kondisyon sa kumon nga kondisyon sa ato gayong kapanahunan karon na kining gitawag na itong hormonal imbalance. Or dili pagkabalansi gayon sa hormon, no? Sa ato gayong panglawas sa mga katropa. Ato ang natunar nga daghan dayeg mga balatian na din dako ang kondisyon na nini gayong gitawag na itong hormonal imbalance. And sadly, daghan ang wala na sayon. Nga din sila di adunay gitawag na to nga hormonal imbalance mga katropa. Nining atong pagtuon, atong susihon kung unsa gayud ang mga simple nga mga pamaagi, natural nga mga pamaagi para gayud hilabi na kung ikaw adunay hormonal imbalance. Sa unsa nato kini matudukan mahimong balanse o hilabi na gayud malikayan mga katropa. Gani kung misguta o pagpanambal sa gitawag na itong hormonal imbalance, sumala pa sa atong mga eksperto. Hormonal imbalance, dili kini usually maayo pinaagi gayod sa pagpanambal lamang. Kung mainom kag pagpanambal, mainom kag mga unsa pa na imong gipang-inom din ha, para lang sa hormonal imbalance. Sumala sa atong mga eksperto, dili di ka na mahimong igo mga katropa. Gani ang usa sa pinakaunang lakang, kinahanglan di ay atong susihon kung unsa nga hormone ang nagkaproblema o ngano nagkaproblema kini. Tungod kay kadalasan or daghan kayon karon nga mga hormonal problems, nagikan ka na sa gitawag gayod nato nga mali nga estilos kinabuhi, kulang og nutrisyon, no, dili igo gayod ang pagtulog, unya gitawag nato gaadunay dako kayong level of stress, and then dili pa jud healthy kining gitawag nato ga weight or body weight mga katropa. No, kana mga pipila lamang, no, ka mga hidden causes ato apong nahisgutan, no, mga ninglabay ng mga adlaw mga katropa. O mo nang kung hisgot og pagpanambal, no, kaya ang uban manggod adunay mga pag-inumon dayon, no, nga mga pagpanambal tungod kay nadungog daw nila it will balance their hormones. Pero sumala sa pagtuon ha, bago mo mag-inom-inom ni ana or bago mo manambal, kinahanglan dai susihon ninyo kung unsa nga klase nga hormone ang nagkaproblema. Pag unsay hinungdan nganong nagkaproblema kini mga katropa, no? O, tungod kay base di ay hinungdan lamang na sa pagtaas sa imong stress level, kakulangon o nutrisyon sa lawas, dili igo ang pagtulog, no, or basig sobra ra ang imuhang timbang mga katropa. Mo na kinahanglan susihon gayod nato, no? Pero
Pero atong hatagan og pagtagod pagtagad karon. How to support healthy hormones. Atong suportahan nga din mahimong himsog kining hormones sa atong lawas, atong himuong balanse naturally and medically gayod ang mga katropa. Magsugod ta sa unsay pinakaugat gayod nining gitawag nato nga hinungdan sa hormonal imbalance. Of course, no, usa sa pinakanindot nga pamaagi sa Yes to Health Clinic bago ta mohatag og medikasyon. Ato sang ginasusi pag-ayo kung unsay pinakaugat gayod nga hinungdan sa imuha gayong balatian. Bisan pa man sa hormonal imbalance, ato pud ang ginasusi kung unsa nga hormones ang nagkaproblema sa usa gayod ka pasyente. Unsay hinungdan ni ana? Para gayod mas mahataga na to o complete advice and a complete medication gayod mga katropa. Number one, poor diet. Tungod kay kining hormonal imbalance according to this, to our health experts, usa gayud sa pinakahinungdan ini o kaasagaran hinungdan ini kining gitawag na to poor diet. Lack of nutrition. No, ang lawas mga katropa. Although pirmi lamian ang mga pagkaon, sagana ang pagkaon. Pero ang pangutana kung kanang ang pagkaon, sagana ba na og nutrisyon? Sagana ba na og sustansya mga katropa, no? O, tungod kay maabot ang panahon, tingala ka. Randok, wa man kumagot man, pirmi man sagana among pagkaon sa panimalay. Pero nga nung pagsusihon, kulang man di ay sustansya. O, ilabi na kining word bitaw nga malnutrisyon. O, ang mga Bisaya o ang ubang tao ay pag inunimog malnuris, amuingon or makatuon dayon, no? Ato ang hunahuna, kanarang mga payat ng mga tao, kamalnuris ba dyan ni mo? Ay, na? Pero doon na po drabay mga tambok, mga katropa, na in reality, gitawag yapon na sa atong mga eksperto ng malnuris, na? Kaya ang word nga malnutrition, dili nagpasabot ka na sa body composition, kundi nagpasabot ka na kung unsa ang naasulod sa lawas. Sagana ba ang nutrisyon or kulang ba ang nutrisyon? Sama na lamang nining kondisyon ng hormonal imbalance, one of the root causes is having malnutrition or kulang gayod sa sustansya ang kinatibuk ang lawas. And it is because you have a poor diet. Unsa na lang naigipang kaon din ha? Basta kay lamis ba? Huwag mabusog. Niya paborito, bahala guway sustansya mga katropa. Hilabi na sa atong mga kababaihan, no? Igot na po datong mga kababaihan, no? Pero pinibitaw atong mga kababaihan, hili kay nig mga gitawag datog mga instant, mga fast foods, no? Kining mga atong mga kababaihan, mga sweets, and that foods, sadly mga katropa, wagid na igitawag na itong nutrition. That is a kind of a poor diet. Labi na sa mga bagong tubo karon ng mga atong mga dalagingging din ha. Ay nako po, hilig kayo na din ha og mga unhealthy diet gayod mga katropa. No? Ikaduha, chronic stress. And then lack of sleep, kulang og tulog, ay nako po, usapon na sa hinungdan ha nga din, dili gayud mahimong balanse ang hormone sa lawas. Basig-sigi kag inom og mga pagpanambal din ha to balance your hormone. Pero ang usa dai sa pinakahinungdan, tungod kay sigi di kag pulaw, ay to ah no, maglisod jud kag angkon og kayuhan mga katropa, no? Obesity, mao nang ingon nato ganina, no? Kinahanglan i-balance and you must have a healthy body weight mga katropa. Aging, medications, and thyroid disorders. Usa din sa dapat i-check. Okay, basig dili lang simple nga hormonal imbalance imuha. Basig ang imuhang mismong thyroid gland mao gayud ang nagka-problema mga katropa. Diabetes, it is one of the condition nga gitawag na to hormonal imbalance mga katropa. Ang pagpanambal magdepende kung asa gayud niini nga mga kondisyon. Asa gayud niini nga mga kondisyon ang nagka-problema mga katropa. Ikaduha nga dapat himuon to balance and to support the healthy hormones. Siyempre, mawala kining gitawag na to nutrition. The foundation of hormonal health mga katropa. Tuduan tamog mga simple nga mga pagkaon na pwede gayud ninyong kaonon din ha sa inyong panimalay tungod kay dako kay kini og tabang sumala sa atong mga eksperto to balance and to have a healthy hormone mga katropa. Of course, number one, wailain na vegetables. Kinahanglan hili ko na dyan na to ang pagkaon og mga gulay. Tungod kay kini, sagana sa sustansya.
no? And take note our hormones. Katuan ang gitunan mga katropa usa kini ka messaging molecule. Min sa hero sa ato ang lawas. Human kini nahimo sa diin ba nga parte sa ato ang lawas. Kini usab mo biyahe. Udagan na paingon sa tanang parte sa ato ang lawas to help our cells, to help our organs, and also our system. Alang gayud sa ikaayo sa ato ang kinatibuk ang lawas. And syempre, kini nga kalihukan sa ato ang hormones para gayud kini mahimo nga 100% healthy and functionable kinahanglan usab kini o gasolina. Sud pun magbiyahe ni ang hormones ato ang lawas unya waday pang gasolina labi na kay aperting mahala rabas gasolina ron no. Pasabot yan ang mga katropa ang nagsilbing gasolina usab sa ato ang hormones to travel throughout our body. It requires nutrients, sustansya. Asa gikan na sustansya? Of course, di na sa ato ang ipangkaon. Amo na, kung kulang kag sustansya, kulang pang gasolina ang hormones nga gadagan din na sa imuhang lawas, amo na, musugot kag sa dili, adunay gitawag na itong malfunction. Adunay pagkadugay sa delivery. Kung unsa man ay ipang order ni mo din na sa imuhang lawas, adunay dugay nga delivery. Matingala ka, tungod kay siyempre, wa may panggas, gahulat pa ang hormones, kadugay bun mo provide o panggas. Ay, no? Murag, kung ano na ba, gitawag na ito, hatagan tayo mo illustration or imahinasyon, no? Para mas masabtan na ito ang kalihukan gayod sa ato ang lawas. Simple ra kayo na, no? Kung ato masabtan mga katropa, inana ang pamaagi or kalihukan gayod sa ato ang lawas. Manong musugot ang sadili sa dugay panahon, kapirmi na lang ta kulag sustansya sulod sa lawas, kulag pang gasolina sa kalihukan sa ato ang lawas, maunang maabot ang panahon, adon na dyan gitawag na itog malfunction. Pagka-problema gayod sa kalihukan din na sulod sa ato ang lawas mga katropa. And number one, maapektuhan our brain function, especially towards our hormone. Monitor gihatag og mensahe, yan sugo ng hormones. Ato dito sa atay, ato dito sa kidneys. Dalha kini nga mensahe. Tingala ang atay, tingala ang kini, dugay kay maabot. Tungod kay kulang dahil sustansya, na? So, kinahanglan mga katropa, ugaliin na itong kinahanglan, no? Sagana gayod og sustansya ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw. Prutas, of course, sagana kini sa sustansya. Sa mga nagakaon og isda, piliun ang isda ng mga healthy, no? Iron ang gitawag na itong tilapia, bangus og hito. Para kanako usa kini sa problema sa atong kapanahonan, no? Tungod kay kadalasan nga tilapia, bangus, hito. No, grabe ni kataas og purine, grabe kataas og fats. Usa sa pinakahinundan ganong adunay gitawag na tog inflammation sa atwa gayong lawas. Itlog, labi na ko organic, taas po kayo na siya mga katropa og nutrisyon. No? Beans and legumes, of course, my favorite. Pag maglata na ganit kong red beans o bisan pa nag white beans, hastang lamias sa buwan, oy no? Imuha ng i-pressure cooker o niya. Imuha da yung gisahon o pinagi sa gilusaw maayo na kamatis. Utangan dag sabaw o niya malugay perting lamiana mga katropa. Mauna usas ako ang paborito, no? Tangod kaya beans and legumes. Grabe kataas o gasusansya nga din ikaayo gayod sa ato ang lawas. Nuts and the seeds, of course, and the whole grains. Di man kita mawalaan og bugas, piliyo nato ni maka-healthy nga bugas, whole grains. One of the sample is brown rice, red rice, and black rice mga katropa. Dili kaya ang brown rice or black rice, bisag dito na lang kas red rice kaysa naman dito kas sa pure white rice, mawa na dyan sustansya. Hindi kita gihapon ang magka-problema, no? Kini nga mga pagkaon nga akong gipangisgutan, very simple rani mga katropa, ha? Pero kini sagana gayod sa vitamina, minerales, healthy fats, and antioxidants mga katropa. Tanan kini makatabang para gayod ma-proteksyonan, ma-suportahan ang production sa hormones gayod sa ato ang lawas. Isipon nimo, very simple rin na, pero kinidid, ando na dakong kahimuan, mahitungod gayod sa kalihukan gayod sa ato ang hormones, no? Kunya ko ato ang isa-isahon, no, nga mga nutrients, sama na lamang sa zinc, no?
So mga kalalaki na nato din hang adin adunay problema sa infertility, adunay problema sa prostate enlargement. Kindi gayo nga zinc usa sa pinaka-importante. Tungod kay ang zinc, usa kini ka nutrients na diin na mutabang para masuportahan ang testosterone level sa mga kalalakinan and also to immune function and reproductive health. Usab, both of men and women ng mga katropa. Asagikan kining zinc, sagana ka na sa mga seafood, no? Sa mga dili vegetarian mga katropa. Pumpkin seeds, sagana usab ka na mga katropa. And then magnesium, of course. Nindot usab kay kining nutrients to regulate and support our hormones production gayod ang mga katropa. Dili lamang no ang magnesium dako kay nagtabang to our sleep cycle, stress regulation and the blood sugar control. Take note kini nga mga kondisyon, stress, lack of sleep and then diabetes, kini nga mga kondisyon adunay dakong connection sa gitawag na tog hormonal imbalance. And ang magnesium dako kay tabang para gayud matuldukan o ma-correct kini nga mga disorders mga katropa. Asa na to makuha dok ang magnesium? Sagana kana sa mga green nga gulay. Sa may mga green nga gulay, pinakasimple, malunggay. Taas kayo na og magnesium mga katropa, no? Ato po ta sa gitawag na tog broccoli, cauliflower, and then syempre mga cabbage, no? And then gitawag na tog spinach, mga saluyot, mga lugbati. Sagana kayo na og magnesium mga katropa. It helps sa mga katropa na tong adin always adunay gitawag na tog problema sa ilang pagtulog. Pirmi gayod taas ang stressed level mga katropa. And then adunay gitawag na tog insulin resistant. Type 2 diabetes mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na tog magnesium, okay? Omega 3 fatty acids. It support hormone signaling, brain health and inflammation control. Omega 3 fats, dako kayo na og makuha na to. Number 1, kining gitawag na tog avocado. One of the best healthy fats nga makuha na to, no? Kining avocado gayod ang mga katropa. Flaxseed oil, no? Adunay available din na sa inyohang lugar. Flaxseed oil is one of the best. Sa mga dili vegetarian, makuha po na nila sa mga sardines, mga tuna. Pero lagi kining mga pagkaon, kinahanglan, labi na kung ang inyohang source, gikan gayod sa mga dili natural, kinahanglan usaba magmatngon. Basig magpataka nila po kaon. Ay, sagana din ni healthy fats kining sardines and tuna. Aduna po din ni gitawag na ito omega-3 fats, fatty acid. Hala, sagana po kaon. Pagka problema tungod kay kana po taas og mga purin. So kinahanglan i-balance especially ko ang gigikanan ni dili gayud natural sama na lamang sa mga gulay, no? Pangtulong hatagan nato og pagtagad reduce foods that disrupts hormone. Atong gipang hisgutan ang mga pagkaon mga simple nga pwede natong kaonon din sa atong panimalay. Garin dako kay tabang to support and to balance the hormones mga katropa. Ato po ta sa mga pagkaon nga makapapugong sa kalihukan gayuda sa atuang hormones mga katropa. And take note, it is one of the best kinahanglan nato hatagan o pagtagad tungod kay lagi ang ato ang kapanahonan karon ang mga balatian. What you eat is who you are. Sumala pa sa atong mga eksperto. Mo nang pag muisguta og hormonal imbalance, kinahanglan atong ilhunusab kini mga pagkaon nga makapasamot sa kondisyon, makapapugong sa kalihukan gayud sa atoang hormones. Number one, sugary drinks. Mga ilim nun nga din, grabe kataas gayud ang asukal. Dok, healthy man ang akong ginainom nga mga drinks. Always ko gainom og mga fruits drinks, fruits juices. Pero pag imo pang tanan unsa man ang klase nga prutas, ma'am? Kanang naka-incan po di ay, no? Nakadilata ang uban. Ang uban kaya nakasashay. Kanang mga tang. Flavored orange. Ang
kauban. Unsa pa na din ha, no? Nga mga flavored. Pero lagi kay fruits daw. Ay, nako po mga katropa. It is not natural. And then, also, ato na naging nagitawag na itong added sugar. No? Unlike na lamang sa mga fresh and pure fruits, juices nga ikaw mismo maghimo. And then, malipay pata niya na mga katropa. No? Tungod kay kana sa gana, jud na gitawag na itong sustansya. Okay? And then, excess sweets. Mauna ni sobrang nga mga tamis gikan sa mga natural sugary drinks and foods sa mga katropa. Kana di ay grabe makapugong sa kalihukan gayod sa hormones, no? Balikan na po datong mga kababayanan. Hilig man jud og mga tamis. Labi na sa panahon sa ilaha gayong gitawag na itong menstrual cycle. Diba kay mas gusto nila na og tamis mga katropa. Pero grabe po din na makasamot sa kondisyon yung gitawag na itong hormonal imbalance. Especially if you have already irregular menstrual cycle, ha? Sa itong mga kababayanan, take note. Kung ato na nagay mo, idili healthy nga regla din ha kada bulan, either delayed or advanced, or especially you, if you have already dysmenorrhea, pain during menstrual or menstruation mga katropa, that is a sign already of having hormonal imbalance. So ay na mugka og tamis. Okay, kung mukhaon pa mong tamis, mas musamot jud na. Abi ninyo marilib mo pag mukhaon mong tamis. Tungod kay mukhaon kag tamis, that is the demand of your hypothalamus, of the center of your brain. Na abi nimo nakuha nimo ang demand sa imong brain, and then you feel satisfied. Itaas ang dopamine tungod kay lagi yan, happy man ka sa atong mga kababayanhan. Pero ang balik ni Anna, grabe po di ay og impact especially to your hormones. Matingala na lang ka nga, hala, muhabot ang pila kabulan, nisamot man ka sakit ang regla. Nisamot man ka delayed. Nisamot man ka advanced. Tungod kay sige man kagkaog tamis kada panahon nga ikaw gayod reglahon. Bantayin nyo na mga katropa ha. And then ultra processed foods. Mag-order dayon og pizza, no? Mag-order dayon og mga unsa pa na din nga mga fast foods, no? Or pagprito din ha, unsay prito na to nga din naara sa ref, no? Nakabutang mga katropa, taas gayud og mga chemicals, mga proseso gayud nga mga pagkaon mga katropa. Excess alcohol, so mga nagainom og mga ilim noon, grabe usab kini maka-disrupt sa kalihukan gayud sa ato ang hormones mga katropa. Kini makapadugang sa gitawag na itong kondisyon nga insulin resistance, obesity, and the chronic inflammation. So, mo ka to ang mga dapat likayan, likayan ng mga pagkaon, ha? And then, gani, wala dito, wala na ito na appeal. Ayaw kalimot, kining gitawag na itong dairy products. Usa sa pinaka grabe mag-result o gitawag na itong hormonal imbalance. Pag may sigut ang dairy product, cheese, egg, milk, kana grabe mag-cause og hormonal imbalance. So mga hilig og itlog kada adlaw, kada buntag, saway ninyo o pagmatngo na kamo mga katropa, limitahin na. Labi na sa mga kabataan na to karon, hilig kayog itlog, buntag pa lang prito dayon. Ay nako po, mas maayo sugdi na ninyo. Ayon na taon ninyo sanay kay kamura gyapoy mag-suffer mga katropa. Grabe na maka cause og hormonal imbalance. Tingala na lang mo, haladok, ngano nga akong anak nga. Aduna na may gitawag na to pagkatol-katol. Haladok, maglisod na lagig tulog ang akong anak. No, haladok, magsakit na ang tutunan sa akong anak. Haladok, doon na yung mga bukol-bukol sa akong anak. Ay, mga resulta na mga katropa sa gitawag na itong hormonal imbalance. Nihinay lagi ang function. Nagluya lagi akong lawas, ang lawas akong anak, dok. Dali na kayo siya sipunon, dali na kayo hilantan, no? Tungod kay ang immune function apektuhan, and that is also the disrupt of the hormone function ng mga katropa, no? Simple ra na, pero kinahanglan hatagi o pagtagad. Especially ang pagtulog, prioritize sleep. Tungod kay sleep is one of the most powerful hormone regulators. During night time, sa imong pagtulog, waka na sayod pero dako kayo nagkahimuan to regulate our hormones mga katropa. Especially the cortisol, the growth hormone. And so my growth hormone, labi na kining melatonin, IGF-F1, angiotensinogen.
Kana nga mga hormones, dako kayo nagatabang. Mga katropa, and that will be regulated during a night at time, mga katropa, no? Testosterone. Kinahanglan kana nga mga hormones always ma-regulate, especially to the adults, mga katropa. I-manage ang stress. Kung stress ka, i-manage na. Kaya dako kayo nag-impact. Mahitungod gayod sa imuhang gitawag na itong hormone na balance, mga katropa. And then, pang-unong, have exercise. Kung aduna kay sedentary lifestyle din ha, nga din na pirmi nilang sige o glingkod, no, pa-aircon, wanay pasingot, hatagig pagtagad nga maka-exercise ka. Tukod kay ang pag-exercise, dako kayag tabang kini, alang gayud sa kalihukan gayud sa atuang hormones, mga katropa. To have, to those who have insulin resistant, type 2 diabetes,

0: check sa ninyo kung unsang hormone ang nagka-problema, okay? Okay, labi na kung thyroid problems, thyroid disorder, diabetes, no? Kana mo naginahanglan og mga hormone na medication. Okay, labi na kung ikaw adunay PCOS, no, sa atong mga kababayenhan, syempre naginahanglan jud ka og mga hormone medication. Gani ang mismong Yes to Health Clinica, we have a specific program, specific food supplement, and a specific medication na para gayud kung kamo adunay gitawag nato nga PCOS, diabetes, thyroid problems, kini nga mga kondisyon gitawag nato na siyag hormonal imbalance. And then pwede kamo mo bisita sa Yes to Health Clinic, mga katropa. And then gani kung aduna gid mo gitawag nato nga PCOS sa panang mga problema sa reproductive system sa atong mga kababayanhan, mas mayo dalha ang inyuhang mga ultrasound results or CT scan unsa pa nang mga results ninyo, mga katropa, para makita nato personal, ha? Kato-ato ang health information na very simple, pero kung inyo atong himuon, mga katropa, dako kay tuga tabang tungod kay why lain nga pinaka the best advice ato ang mga eksperto to support and to balance the hormones ay ang ato alaga yung gipang kaon, mga katropa. The nutrition, the nutrients, mao kini ang pinakadako kaayong tabang nga diin na matabang gayud nato sa ato ang hormones, no? So ang gina-advise ato eksperto, please eat a healthy food, mga katropa. Always remember, what you eat is who you are. Let your food be thy medicine. Kinahanglan inyuhan ng mahimong goal gayod sa ato ang lawas, mga katropa. Wala may tigong oras. Dagan salamat. Dagan salamat sa mga niubani, labi na sa mga naminaw din ha sa ilang mga lugar. Ugma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Og ang programa The Secret of Health sa gihapon, mga katropa, kauban ng iyong health consultant si Jeannie Druda. Wala man taigong oras, dagang salamat. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinom dom. Pingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Maing adlaw tanan, no, hilabi na sa atong mga katropa dinhang adin adunay problema sa ilahang panglawas. Hormonal imbalance, don't forget to take Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sagana sa sustansya nga gikinahanglan sa ato ang hormones, para gayud mulihok kini healthy kada adlaw. Dagan salamat. Ini gayud ang yung health consultant, mayong adlaw kanatong tanan.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Labi na si katropang Doc JJ. At bang pagid na ako si Miss M. Nalangjug ko eh. Hindi kaila Luzon, Visayas, Mindanao. Charo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
2: Exciting!
1: Diba? Uy. Makata maka. O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer na, utahan na ragani siya ganun na apili ang pangailan. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan na. Sa gihulingan na, pabay ulitaw ang gihulingan. Kung saon na lang po ang kanlaon, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco. Damo ika, bumigisi ba? Kami-kami lang sa good. Nahira ba ginang natin? Istorya ka, late night talk, gani. Gamingaw na ko ginana eh. Kanagiring na yung mag-ilad-ilad sa imuha. Ano kung inaana ka na, kanang maingon ba ka na ganing kapoy kay ka? Nabi na karo, busy ka iku. Going ako ang film, amo ang film, sa Lihok Films. Yung muuli ko ka nang, lami ka ay magpahiyot, ay magpahilo. Ay na, ba, kaya na. Gusto ka, ay, hindi nalang kong palayan, kaya matagalan ko trabaho ay niyakong baba. Mura gina akong ginapangita karon. Shout out da iko ni Banggoy DJ na asa Lapu-Lapu. Hello po sa mga taga Lapu-Lapu di ay hello sa inyo ang maing pagpaminaw. Pila kayo nagpaminaw karon nga taga Lapu-Lapu no. Amoy mga ulitaw sa diya sa Lapu-Lapu kay mo na ko karong June 19 sa Charter Day diya sa Hope's Dome. At tangi day mi kauban ni katropang atong mga higala nga sila Kaplodi ug Tita Diwan. Diha sa Lapu-Lapu, June 19, alas 4 na, naguro ko diha. Mahuman ko din sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu! Hello po! Ayan! Ayan na! X-rated drama na katropa! DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko, ani mo volunteer. Ganaan ko nagmga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang loob. Kusang loob? Unsay kusang loob? Basta kusang loob. Ambot oy. Sige lang, job corp. Makinaon sa manggaling puhon. Tawagan lang ta. Ha? Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay pila lang may kusog sa babay, oy. Kay nang gusto lang ko og soft pero hard kadugayan nga hilot. Di pa lang kanang magpahilot ganya un magsugod gid na sa soft. Soft lang sa. Ya pagkaman sa soft, hinay-hinay ding pakusgan kay nang igo gid ka pud na. Anong malamian ka pa? Di ba kung mahilot na ka, di ba lamian man ka? Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian siya kung mahilutan dahil. Tapos hinay-nayon dayon ka o ka ng hard dayon ni hilot. Muna nang yung sakit pero lami.

naman, Bayarkal. Pa-shoutout po sa akong mga kuyog diri, si Mariano Biring, Belly og Mario, o sa akong pinanggang asawa nga naa sa Canloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you! Ana si Ilinito Uwan ng Limuran Tohino. Kutas ka ayaw ka DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Sarat Alan Quiñones, lami kayo mulutog munggos. Uy, ampera, bagid na ako ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi nagmunggos. Buta nag-chicharoy. Kagumkum kayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 sa kapunoy. Ania na nga tong X-rated drama. Karong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha nining hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

ang ato X-rated drama bahin sa mga secret. Secretong di na to maingon sa taong atong gihikuman. Unsa man ang sigreto sa ating letter sender. Huwag mo ka na nga to ang sabay-sabay na to paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap ni Mike Watcher Makasin. May ganig, ibasan ako og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di day to ko anday tumalip di ako. Okay, anay ginamasipyat man ang tao. Pero apan, ato rin ang makorek. Tungod kinitunto naman ta sa alon ang 55 katropa, ani ana ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: λάος μου. Σε για ουικούς έχουμε το μπανάν.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
2: Mauni ang lipot tuyo sa inyong kinabaho. Sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dryang tarani.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: S-rated.
1: Nagkalain-lain.

0: sugo sa mga... Sugo na ako ni... Sugo sa mayang pamatasan, pero way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga suking tigpaminaway, nining programang X-Rated. Laing suwat tampo, ang atong hatagan, o kinabuhi o pagtagad, karong adlawa. Ang lalaki nga taga-Kalumpang, General Santos City. Itago na to sa pangalang dili na lalaki, babae ni. Anong Lilia man niyang pangalan. John ni siya. Uy, John. Nga naman ni, uy. Namalik ang suwat, John. Ningong kag Lilia din hinga. John man dahil mong pangalan. Ang itago ito sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pila na dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Manggatampo. Kaya di manimadag kantag yun. Mahitungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda ng atong X-rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
1: Usa? Haupit magigong si Ed?
2: Oh, Jan. Kuno pa masakpi sa iyang mama. Oh, makalaslas git siya sa iyang pulso.
1: Usa? Anong magigong manunta siya?
2: Ipasakita na sabi siya ni Dandy. Nasakpa niya nga doon na nila ang uyap.
1: Usa?
2: Maunang goal ka is siya.
1: Naunsam sab si Ed, uy. Iyalang patyo niyang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: ka dyan. Kung unsan ako kamahal si Dandy.
1: Oh, lagi kay ba ko ana. Saksi ko ana nga love kini mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa buhay, tungod lang niya. Doon pa man siguro yung dagang lalaki, eh. Ayaw lang ikugikog. Bogi siya, eh.

0: Nagbalik na sab si Ebog dandi.
1: Ojan oy.
0: Pida, naunsa naman taon ni si Eboy? Nagsigisakit mo lang yun siya siyang dughan?
1: Ang puti taw anak niya, oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wa gyud mabinaw.
0: Lucy,

0: Love lang yun ako si Dandy dyan.
1: Mau mo ka? Wala namin mahimo. Pero ang ako lang ba, masiglain na sa bang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon?
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Oh. Di lang siya mawa na ako.
1: Eve!

0: san tabangi ko.
1: Oh, saan naman sab? Bahay na samtan di.
0: Oo.
1: Hagay, aray ka! Unsa naman sab?
0: Nasakpan man gud ko sa nga dunay kuyog lain.
1: Unsa?
0: Pero wagi siya mangkon. Nga uyab to niya. Pero ang uban niya ang amigo miingon. Nga amiga ko na to niya.
1: Milagro na. Nawa ka mong hilagro?
0: Da. Naunaunaanan ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil lang kong hilak. Oo, tinood. Mahala ka si Dandy. Pero ako rin mag-antos kun. Magsigi ko gulgool. Maong may nahunaunaan ko. Aron mas mapansin pa siya na ako.
1: Oba, masama na.
0: Tabangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kayo na. Kursuhi lang gud siya buwagot. O kantusa lang kasakit.
0: Diyan.

0: Usa? Gibuwagan na ni Musdandi?
1: Oo, Chan. Gituman kong imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirmi.
0: Aw, ana! Good!
1: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga baka recovery gyud ko og maayo.
0: May kabalaka. Ay kabalaka. Tabangan, tika kutob sa kong mahimo.
1: Salamat kay Jen. Salamat.

0: Naluoy ko ni Eve sa nahitabo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay malisya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na inana DJ. Tungod kay gibot nga nilag malisya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. O dili malikayan. Ado na gyuy istorya nga mamugna. Ug mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang Eve?
2: Dili pa oi.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Si mama papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkada naman ko, me!
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Ano ba makarecover siya og dali sa nahitabo niya og sa iyang ex?

0: mo na Eve gabi eh.
1: Ay, napakuyog man sila ako dito na Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha?
1: Oo, usay duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
1: Taka alam na! Sobo na ka lusi eh. Pili taon eh. Siyempre ako lang siyang i-comfort.
0: Kasna okay. Lang ka ha?
1: Okay. Tabangon nun biya siya. Kanalang. Promise.

0: Uy, Jan. Lagot ba yung kes dandi ni mo?
1: Ah, ano ba mong lagot man siya kadi man may uyab ni Eve?
0: Unya, wa pa mo magsulti ni Eve? Ano maumansad to yung gisulti ni Dandy, uy?
1: Ano ba pa?
0: Pangutan a, uy.
1: Lagi, ako siya pangutan nun.
0: Pasalo ako dyan, ha? Nga mautong akong gibuhat o wa akong masulutinin mo.
1: Okay, Raib.
0: Pero wa masay kong magmahay. Nga nung gingunto na ako at to, at least nakalingkawas ko.
1: Ay.
0: Nausa man ka. Ano, may tutok bang ka na ako, good?
1: Why? Why?

0: mahal ko siya.
1: Ha?
0: But, sa una rin yung pabatiya ako lang ipugnan. Sa una rin eh. Ako lang yung ipugnan.
1: Ha?
0: Pero, hindi ko makaapos pagsulti niya sa tinuon.
1: Unsa, kabo ang good ni mo pinari pagsulti,
0: ay, ana? Ay, basta ay! Hindi mo kalamig sa'yo nang kalal. Hindi ko makasulti niya!

0: Jan, daun sa man ka? Gani na raman kasigyo pang hupaw diha. O sa magi problema?
1: Ah, Eb.
0: O ano?
1: Awa, awa, awa, Eb.

0: text na ko gabi nga. Doon ako yun, no, kay importante nga isultin ako.
1: Oh. Aha.
0: Sultina. Yan naman yun ko. Sultina, unsa man na?
1: Kwan? Kanang,
0: Okay. Unsa man?
1: Ha,

0: sulti sa tuyo ni Eve. Nakakagaling mo. Ungot mo gilang ang baba. Ay, kapil na nagkakay kayo niya. Hindi pa na kayo sulti, pero nagatubot na mo. Ungot gilang ang baba.
1: John! Ay! Dandi.
2: Mala iso si mong utok, ha? Ayaw pagpadiol ni Eve. Kaya kung di ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay paniguro ko ni mo. Mahunong gud ang imong edad.

kaya makaroon DGRC. Daghang babagsa kong gibati ngadto kang Eve. Kalibog ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potensyal nga mahitabo kong ipadayon ko ning tanan. Apahan. Adunay daghang mga pangutana nining akong unahuna o dirisod sa akong unahuna karon DJ. Sa may akong buhaton, aron masulti na gid na ako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako naliling taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi na ako DJ? Basin mo panihinungdan nga. Mas muda ko pa ang problema. Sa may angay na kong buhaton. Nga, gibati man jud ko og gugug mga to kang if. Patyon ko na lang baning akong pagbati, DJ. Pero unsaon ko man kining kasing-kasing ko? Si Eve. Si Eve nga gihigugmanan ako. O kung matuman ko sa akong gusto. Basi niyag. Lipoton ko og maunahan ko niya.

ako nga, aduna ko'y makuha ng mga pagtambag. So, isyon, violent reaction. Labi nagikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, na maabtan ini mong pagsibya, DGRC. Nanginahanglan ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang na ako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Og mao kini ang akong X-rated story.

Yun lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniliwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Isod bito na natin mga gitagong mga pagbati kay dili na itong maingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni Apan. Ano na yung mga gikonsidera na ito ba nga mga pwedeng mahitabo? Oo, mahimong kakulian. Kakulian. Mahimong babag sa mga Naglisog ko. Naglisog ko paabot sa akong mga mensahe. Nagbagoon. Sana? Aguros? Sabot ay basta magkisabot naman na din importante. Nakabaw mo sa akong pasabot ha. May hapon DJ, Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni mo diri sa Andres Village. O, ganahan na siya taga-adlaw. Ay! Sa mga

0: song ka ng pwede na ba kung anong mo kanta o OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bongo, yaga-yaga ning tanan. So diba niya kung mga katropa nga kung tuhuan o sahik imurag, wag kakabawag, tinudanay ba ni ilahang? Oo, anang kakagumaguol sa taba. Pero, tinudanay may nagdili. Aw, pila na may kusog na ako. Murag hindi ko pa ilaro, no? Sa inyo lang kong dindot, guwapa, lami, to, o manayin ko. Ano yung how to kidnap me? Ano na kong guwapa? Ito, oy. Hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao. Og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapa po nagmahay nga. Mugin yung madunggan, tibuo kabisayan. Og kung ay, Mindanao. Murag ako may naguol. Ay, nga murag. Ay. Ay, naghupaw ra ko eh. Kaya ka nang kapuyit, biya dyan ka eh. Kapuyit, kisik agod. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yahara man tanong problema, pero gidamay-damay magintan niyo, oy. Pero kinsa ra magunta nga, dili sa tabangan, nga ang tumong din niya itong programa, nga mo tabang ta sa itong mga katropa, nga adunay mga sugilanon sa may niini, dili lang sa kwarta, pero sure good ming di mo appeal ba sa kwarta na hisgutan, na same-same raman ta. Same-same raman na siya. Oo, pero guingong ganit kag hisgutan ng gugma. Aho, anaara ko din eh. Ana ako nga muhata gug oras ug panahon aron hatagan mo og kalinaw mga suhistoryon na pinasa to mga suking tigpaminaw. Ana dili si Mara Lid Alegria og messenger ko DJ RC massage dala jurjur. Wala mo wala tag trabaho nimo. Warren tumilap ay tumalip lagi. I love you DJ. I love you too. Ay, DJ RC, kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Na. Sarog magmahay pa mo na nga. Tagakuan na, Jay, kaya nang Jay, kiss. Para sure, gid mo magaganahan mo na ako. Diba? May na lang sa on-air, makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. Oh, ano man, napatilaw mo siya tamo eh. Para huwag magmahay-mahay, baron tanan. Maapod-apod. Kung gusto mo mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Kaya natin caller di ay. Una na ko daw ito itong caller. Pwede nyo tawagan ang itong caller line. Available itong duha ka linya, Doc JJ. Kay matod paganiha. Ah, okay, available. Available itong duha ka linya. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Comment na mo kung wamo kaapas. Kaya akong i-comment na lang sa Facebook Live. Kaya medyo dilip ako ganaghinay. Ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon.
1: Hi, DJ Reyna.
0: Ana, grabe. Napalaway na ba ka?
1: I'm looking so first time.
0: Ayan. Wala, napalaway na ba ka? Na siya sa pikas karo na rin gikubi. Kubi. Siya. Pero apa na dungog ka niya kay naman may radyo dito sa sunod. Ikaw ba nagpalami? Ibig yung kagmaayo ganiya ha? Ikaw ba?
1: Ano?
0: Imo yung ipalaway sila ganiya ha?
1: Oh, sa maglaway lang. So,
0: Saan sa?
1: Ito, si Jan ha, kanang Jan. Palain na lang na siya, be. Ano ba lang ka na ako? Ah, sulog na siya ka ng relasyon na gubot. Pamasad ka na kainon.
0: Ito, ka na mga
1: yana. Ay, ito sa ganang ngayon manghurog ka, oy.
0: Oo, sa mga wali kalinaw, no?
1: Oo, wali kalinaw. Marag yan po, lagi mo na mauyab. Kamok sa kayo. Laki. Kita na lain doon, oy.
0: Diba?
1: Sa kanang kayo nag-kidnap. Ay, nalangana.
0: So, ta, paminaw diri, paminaw diri kuan. Paminaw diri John, dili magkuan.
1: Kapila naman na siya nagbulag si Dandin niya. Bubalik mo lang yapon niya, malipay ka, mag-uyab mo. No, kung sige, balik mo lang yapo na siya, magsamok mo na sa dandi.
0: Mukali tapos siya decision nga, balik na sa ko dito.
1: Balik na ko dito na ha. Mag-ogon pa siya. Uy, magkasamok ba?
0: Hago.
1: Ay, nalang ka na ako, B.
0: Ngayon. Alay, wala yung ganahan ni niya kay mo-volunteer. Mo-volunteer.
1: Yeah.
0: Mm-mm.
1: Kay, di jud ka, bisag kung sa pagkatorki sa laki, lain, man ko ako may gugma. O, di mo anak ka. I love you, dog.
0: Agoy. Ay, kagilok. Kagilok, ano, oy. Unsa man yung unsa. Ano, ay, gugma ka sa lalaki, unsa man.
1: Ang minigong ba'y magkoya? Huwag na ako, ikibati, may dad ko.
0: Unsa, ganin mo? Unsa, ganin mo?
1: Mo, nalit ko na. Gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabon ko ni mo. Ala. I love you, dog.
0: Agay. Agay. Kagilok. Kagilok ko din.
1: Paano ta ako, DJ, para na ako yung nakasunod kay Papi Samora.
0: Mm-mm. Sige, salamat ka. Ayaw katropa nga. Tagadalagit, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman na, eh. Makahappy ba? Makahappy na mga inaani yun, mga talente. Apan. Pwede mo manawag, balik ko na ako. Sa itong 0995 994.

0: Sa may ikat advice.
1: Juno.
0: Pila may edad ni Juno?
1: Kuan ako, 41.
0: 41. Juno. O sa may ikatambag ni mo kang ngadto kang John.
1: Kini akong tambag ni John, kanang di siya kaingon. Ang iyang buhaton, parang makasulti siya sa gibati, mag-inom siya.
0: Uy! Mau po na yung mag-ibuhat?
1: Ang nayoban, di kaingon, kung di kainom, mau po na yung buhaton.
0: Ikaw ba, Juno? Ing-ana ba ka?
1: Ako din yung hindi naon, pero kanang imposible kayo nang di kaingon, uy.
0: Turete, turete sa'yo.
1: Hadlo-hadlo kung siya sa akin na, Dandy.
0: Si Dandy.
1: Siya na yung hadlok. Silang, yung marugan, anong hadlok man siya?
0: Gani, tinood na. Anong hadlok
1: man? Anong hadlok? Hadlok siya. Bayot siya na ko.
0: Bayot siya na ko, John! Try lang, John, sir. Try lang. So, medyo rin yung amuhat din.
1: Yung hadlok mo ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekoloji? Hulgaon siya. Yung sige, soy.
0: Managing on. Kinsa man sila. Diba?
1: Hulga man nga. On niya, mudapag hulga. Asamot. Hadlok mo ka ng parugan na yung kalalaki, oy.
0: Wala. Paminaw ko dira, John. Kay nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga kuan. Taga tawag ni ini.
1: Kay magpada sa mga hadlok. Di pa siya kaingon. Yeah, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, hadlok pa siya. Ay. Atam, sila kalawan.
0: List with a sad.
1: Kaya yung kinana nga lalaki, bitaw.
0: Tuwad.
1: Oh. Ang babae, kung ang babae nga yung di pangayaban nga makabalo nga baharan madlok, asambot mabiya ang babae niya kaya madlok
0: tinuod
1: anang babae, uy madlok mong din siya baharan, uy gani lang ko ani, uy
0: di man siya kabarog, ana
1: di man siya kabarog
0: kabarog mo tindog aron mo labyog dili niya makaya.
1: Murag tigo lang.
0: Ay, murag tigo. Nya, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo natoy mong gusto iingon sa iya? Isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na.
1: Ora na, yang buhaton jud ala pag-inom daghan aron makainom, aron makaingon kada sa imong
0: medkan. Ya, ako lag nga sobrang kahubog din ano sa ka istorya kay ni ungot na.
1: Adi ka nang
0: tama-tama lang.
1: Dua ka butil niya, makaingon na siguro siya, ano, eh?
0: Hindi na po kaingon, hindi ka kaya, no?
1: Oo. Oh. Pero kanang bad balance siya, di siya ngay madlok, anak, eh. Hindi ko, ha? Kung na'y may tabo niya, sabot, same, ang nagbad, mapasangin na niya, di ba? Oo. Oh. Mora na akong kaingon. Kaya, ha, mga kanang kisa na siya. Jan?
0: Yes.
1: Ka, Jan Tapot?
0: Jan. John Joy! Salamat kay Juno, ha? Oh, naki-shoutout, Juno?
1: Shoutout ko sa mga gwapo, mga gwapang listener dali sa SFM.
0: Kana?
1: Labda ni sa to, Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
1: Kasama lang si F. May buntag. May hapon di ay. Kanan.
0: Ayan, may hapon sa inyo diha sa Mambali. May pagpaminaw sa mga gwapuhon diha sa Mambali. Juno? Oh, Juno, katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting! Ayan, grabe naman si Juno.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Clarex!
4: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused.

0: used appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: X FM.
2: Taplarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarik sana!
1: Exciting!
5: Okay, kung mag-inubod ka, kanang isang buset lang ang mga 3 to 10 shots ka na, pwede na siya. Pero, kung dili mang ganit di hapon ka makainon, ipaagi sa text or chat makainon.
1: Kana?
5: Kay, musuna mo na siya ni mo kung makabasa na siya sa text or chat, dito na siya musuna ni mo sa personal na yun. O gana, basin pa, kung pinagyo na sa text, dito na ka makasuna na niya. Ngayon to na sa personal.
1: Ayan.
5: O niya.
1: Yes.
5: Parti ko na nang ibahan ko ni Dandy niya ni mo. Ito resolusyon, anak.
1: Yes.
5: Pailig ka suna.
1: Correct.
5: Ipablock. Na
1: basin na yun. Gana. Gusto dyan ka.
5: Kay kanang imong pagpakahilom dili na solusyon, dili na may solusyon na masolba ang imong problema.
1: Correct.
5: Ipaisip mo na kung wapod may gumpa po sa iyo mo, nawata lang po kay isunod po na kung magustuhan niya ang atong gihigugma wapod na gumpa po na ito. Pero yes. Why kung mo sa pagsuway doon?
1: Tinuod.
5: Palitan ako, ipaatidan din mo nga kung lungo lang imong edad, palig kaso na.
1: Tinuod.
5: Great threat. Oo, sa pa niya na mga violence para masundan ang tanan kay magpakahinom ka. Malay ba lang ito? Basta tinuod po niya ang ibuhat sa ano mo.
1: Ay, tinuod.
5: Mali po kay Dante po, no? Dili lang kay si Dan lang akong tabagan. Kini si Dante po, no? Nagdugang-dugang lang yun ka sa pala sa ubang mga lalaki.
1: Tama. Disappointed na po ka, hey. James? Disappointed na po ka?
5: Mulang?
1: Ay.
5: Gikan pa niya itong aking simana, hanto na itong girnes. O niya, kaya wamang ko yung Lord niya itong panahon na nagpapinaw na lang ko. O niya, karoon lalaki lang niya po. Noon siya naman tao niyo eh. Hindi ito. Nandi, kung nakanungo ka man karoon, kaya nakakalumpan ka man ka, nakadinsan ka man ka. Paminaw.
1: Ay.
5: Ikaw may sinugdana ni Lintanan.
1: Suko na si James.
5: Ako ka man. Gusto man mo akuhon ka ng mga babae. Nansa ka ba? Mura mang tagwayig suon nga babae. Ano mo na una, nga binagiiyaan nga babae. Nabasa ta na, lagi mong inahan, babae. O niya, ayaw mo kita na magsamasan, usa ka babae. Ya karon kay nagpaduol naman dito si Jan ngayon kang Eve. Mabahal ka po.
1: Maong.
5: Sa magkamura mo, dili ka lalaki. Dawata ang kamaturan.
1: James.
5: Wala na. Dili na gusto si Eve diyan mo.
1: James, relax lang. Relax lang.
5: Hindi. Igo ko lang ipabot ba? Ang angay na kong ipabot. Kay ang kinuod mong mga lalaki mong na DGRC, anda mo dawat sa kamaturan. Bisan pa man kung kapildihan ang maabotihan mo.
1: Tinuod.
5: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
1: Tinuod, James.
5: Ang lalaki, doon ay prinsipyo nga yung kinanglan yun ang determinasyon. Kung may tabo mong galing nga mapinigil ka mo, nung baoso, gal ba kayo noon? Tawata, kaya ka na, dili na, para na mo. Dili pa karaw ng panahon, para na mo. Wala, balik ko na mo dyan.
1: Tiwasa.
5: Kung magaling kang musulti niya, iagin na lang niya mong text or chat. Kaya para pagmabasa ito na hanggang niya mong text or chat, dito na mo magsunahan na yun ha, pag-abot na sa panahon na mag-atubang ngayon mong tuha.
1: Tinuit ka na
5: siya. Basta kay kanat yung ilan niya, tumana lang daw akong gingo niya mo na pahinilag ka suna.
1: Yes.
5: Ano itong pagkahilong? Kaya basta na niya, mabot ang panahon, ngayon buha ito na niyang isulti. At least, doon na ka na iguan, doon na ka na ibaraha nga yung mong gigigunitan.
1: Tinuod.
5: In kaso, kung sa'yo mahitabo ni mo, or kang ibagay noon, wala na ilain pang mapangitaan, kundi si Dandy Regidis mo.
1: Tinuod. tinuod ka na. Salamat ko, ayo, James, ha? Diligi ka. Awa pa nila, Oman?
5: Hindi, mag-grade ganun ko, magpapakalaman.
1: Hapit na ba ako mag-ausan? Mag-ausan sa mga luha.
5: Atong pag-ausan para mas mugaan?
1: Hapit ko mag-ausan ng mga luha, kaya murag na emosyonal ko dito. Ako'y naglagot, manggutpon ko. Salamat kayo, Katropang James. Kaya
5: hindi maglagot natin.
1: Hilala.
5: Mayroon pa kami na, Day.
1: Kinsa mo na?
5: Kung pumilaw kang Dudong Diyo diya sa may barangay Pagsabungan Mandawi.
1: Yes.
5: Kung kang Juno pa rin diya sa Mambaling.
1: Ayan.
5: Kung kang Miss M diya sa Dalagit. Kung kang Mrs. M diya sa Barili, Cebu. Kung ganito usap kang Marvin diya, ang akong katbang diya sa isla sa Double City.
1: Yes. Wala pa man nakapanawang.
5: Wala siya kasunod. Ano siya kasunod? Masi gapte na niya, makasunod na po siya.
1: Makadawat naman kung isa.
5: Sa tanan na lang ang mga ating paminaw karoon, labi na sa Jensan, may pagpaminaw niyo diya sa Jensan. Labi na usap kang dyan, atong nandosin diya karoon, kita kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong Jensan, ang dami kong kinilaw diya, kaya magkinilaw na
1: niya. Kanusa pa man ko, uy. Gusto sa kumakaanag sa Jensan James ay niya. Gusto po kumutila og mga kinangkilawon niya. Pwede po pagkaw magkilaw kay ako na po'y kilawon. Ano ba? Wala, pero kayo mo rin gauyog pa man.
5: Okay, ito my partner in life na nag-andam karoon og
1: kapi. Sige na, mong pangapin na ng urasa ba?
5: Ka-tropa, pangapinan na.
1: Anong, di lang sa ako magpapakilaw dito eh, kaya kanagalino pabaya dito, no? Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for sure, kung ano, no?
5: Mas may magaling kung doon na ganyan mo kayo, gato ka lang pag-shake para mablend yun.
1: Para masagol na lang kita na, ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure, kung doon na gapo mo mga na-experience.
5: Salamat
1: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
5: Excited!
1: Grabe naman si Katropang James. Uy, hapit yun ko nag-ausan og ko. Nag-ausan og mga luha. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya muhatag o mga pagtambag, makaingon siya ka og. Husto. Tinood. Mudawat tag isa ka color. Ang yan, last na nga color ka mo. Ako na po yung muhatag sa ako ang chesme. Puli-puli ragod ta din eh. Hello, mayong hapon, kinsani, taga-asa ni siya?
5: Ako si Iman.
1: Ako si Iman? Iman, kung sabay maingon mo kay John?
5: Wakis-wasin na yun eh. Kasi ipa na naman yung pagpapatikot.
1: Tinood.
5: Huwag ka lang ngayon yung pagpapatikot. Tinood.
1: Yes.
5: Hindi mo pag-awas sa umpay. Okay na ako. Laban lang doon. Laban na.
1: Laban lang doon dyan. Dyan, laban lang daw. Ako nang gainan siya nga, laban lang.
5: Oo. Gainan dyan. Ayaw doon dapat.
1: Tinood.
5: Wala na doon sa tabo.
1: Anong lisod-lisod doon?
5: Wala mo galing sa layo sa sakinan. Kung bakit sa sakinan, ang sinabot kayo para. Siya ba? Mabantihan dyan siya po.
1: Yes. Connect. Tinawid.
5: Na, ako sa magkaya nga, tinawid ko ma. Hindi mo trust. Kaya na ito ba?
1: Eh, Eman? Nga nung nagkatawa ka?
5: Okay, Eman. Parang nag-uun na. Salamat. Okay, ginaga. Ginaga ko, Eman. Ako, talagang. Huwag mong gabang nawa.
1: Nakaagi ba kasusama ni ini Eman na wala ni mo na sulti imong pagbati nga to niya? Sige. Anyway, Eman, salamat ka ayo. Okay ra ka karong hapon na?
5: Okay ra man mo ra. Kaya ro ang pod kay.
3: Salamat ang Diyos ko na. Ano, umuha ng tanan, masagaya akong kinabuhi.
1: Sige, sige. Amayan.
3: Salamat, Bibi.
1: Mubiyan ako sa kahanginan. Umanapod po muna, ha? Eman?
3: Okay,
1: okay. Okay,
3: okay na po.
1: Eman?
3: Oh.
1: Wala lang. Bye, Eman! Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ayan.
6: Exciting!
1: Diba? Exciting! Wala tayo, hapit na hurtong oras, ani. Dear John! Ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan? Pinadali kini nga tambag para nimo. Siguro, aman, ayaw sa... Ihinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati nga to kang... Eve. No? Labi na nga, karon ano ni potential nga? Kani si Dandy, muhimo og dili maayo nga to kanimo. Think twice. And think wise. It's okay. Tinuod niya na, higugma ka. Yes, normal nang batiyo ni mo may higugma ka kay Eve tungod kay ang kasuod ninyo mo. Lagi na, unang, tungod kay wala na i-boundary sa inyong duha, niabot yun sa punto nga, nahulog ka nga to kang Eve. Apa sa sitwasyon mangod ni Eve karon, siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya nahuman sa iyahang problema sa iyang ex. Na posibleng mahimong problema na inyong duha po. Ang mahimo niya karon, karang iyang lalaki, ipablatter na niya. Ikaw po, ipablatter ni mo. Aro ma-feel po ni Dandy nga dili po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan mangod niyo niyang gugma ninyo, unya na niya isat aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sunlan, o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo ang safety. Kay usaw man na inyo ang gugma kung magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung tinud-anay nga naa na, pirmi nang naa bisan pa man unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga to kang Eve ang imong ibati. Unahan sa kung unsaon yung pagsulbad nga mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kay matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na to kontroladong hunahuna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni Katropang James all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And kanay mong gibati karon nga to kang Eve. Ado na higayon para ni Ana. Kung dinood ka nga nahigog mga to kang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma, o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka nalang kung masulti sa imo, ha, John? Dili complicated, unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahigugma, diyo kag tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili ka nalang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kay nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras, mga katropa. Bisang saan akong inat niya akong programa, dinihin na lang yun ka takutob. Ana, diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako, mga amigo, konsihal, magkaari ka sa lapu-lapu at ngan ka na mo, DJ, inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa mapagwapad ko ng adlawa, we. DJ ko basta-basta magpakita ninyo, dili ko sexy o glami on, anak, kaya mabahas pa lang ko. Pasig mo, ingaw mo, mamakita mo ko in person, mo, so, dili sem-sem. dili sem-sem. Ala, tama di ay, no? Mamemuhan dyan ko, aning wan ako na ko ng Windsor. Kaning problema ni John ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung mabiyas sa kahanginan katropa. Siya mga katropa na to din ha. Good news and another thing to look forward. May nalang yung disinyas ni ako ang admin diri ay kay makapiso dyan ko ay ni Ron. Una ta mabiyas di ay Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards, City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners or four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win for iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook and visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 2:49 in the afternoon. Wana ko igong oras, mga katropa, og bapuhon sa programa ang X-Rated. Magdungganay na punta, kaubanan nga ko ang partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ, o sa mga kaubanan sa istasyon. Ayaw kalimot, alauna hangtod alas 3 ang atong programa sa X-Rated. Ibutang daan sa inyong alarm, please. Oo, anak lang, aron magkahibaw mo o magkahibaw anay ta pa, aron dili sa mong magmahimahay sad. Sa mga gusto mo advice, o mapuhin na po ng inyong advice, kay Moragwa naman, hindi naman ginimahilot ni DJ, kaya bisa kung saan akong inat ani, di na kitsa makaya, kitsa ako powers. Shout out sa mga naminaw, sa laing-laing dapit na to, dili lang sa Visayas, sa Panapinpod, sa Davao, sa Bukidnon, kundi indiin pa man na, thank you so much. Ayo listen yung mga radyo kay musulod ng programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. Alas 2:50 na katropa. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ RC sa programang X-Rated. Dilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
1: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Ko si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadungka na ako sa radyo ang Xanthon
6: XFM.

0: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: X FM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: X FM.
15: Exciting!
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo.
10: aktibo pa.
18: Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.
19: Santhan Plus Herbal Soap.
20: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria.
21: Santhan Plus Herbal Soap.
22: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat.
23: Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
24: Santhan Plus Herbal Soap.
25: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
26: Mabibili sa malapit na butika.
27: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: XFM.

0: FM
1: 95.9
0: Mix
2: FM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligan.
0: X.
3: XFM.
0: FM.
4: Izaiteng.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natap.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa Gipa

0: Di ay si Robert nga mabulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na kong inamog soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibog yun ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganuman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Camubulupio, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na kong bukol o hubag sa akong

0: Tulo ka beses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa kabuan, ni huyos ang dakong bukol sa kong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Tungaon na lang ito itong mga anak?
4: O sige! Ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
4: Hey, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili mo ah.

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
0: Exciting. Santo Blas Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama o Santo Blas Gold 3 times a day. Na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na akoy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
1: XFM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka-plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nandigayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalad sa akong bulsa.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ma, pagkasun naman gyud. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, nilagyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Ah, bisot pati si papa.
7: Bisot pag yun in town.
6: Daw gawa, papa eh.
7: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

Bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki. Babay ngadto sa babay. Adunay mga panagbangi. Pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon. Bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus. Hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya magkita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaniya.

Mayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon og sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa ato ang XFM Mati, mayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala kay suunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo diha tanan. Og sa XFM Sambuanga, XFM San Franz, og sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagapasalamat kang sa atong CEO si Doc Remelito Oy, og sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha sir, og sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, mayong gabi kaninyong tanan. Og manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. Og sa tanan nga nagasubaybay og naga paminaw niini nga programa, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ato ang mga interesado sa nagkalain-lain nga mga dapit nga nagapaminaw dinhi sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ngon manusab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima, o sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nodalo, maing gabi kanimo diha, o si Brother ingon manusab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan sa ilani Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, mayong gabi kaninyo diha. O manghinaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa ato ang programa dinhi sa Tagum City. Mayong gabi kang Doc Dumagit and family, o sa mga kabataan usab, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol, o uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, o sa ato usab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, mayong gabi kanimo diha Sister Wilma, o aniya na usab kita magapadayon sa pag paminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab Alingalan family. Sa Mawab, mga Osaris family, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong, o sa Maragusan, mga kaigsuunan, Inuhalis family, Brother Edwin, o kang Sister Belen, Sister Marlene, o si Sister Sister Ali, Inuhalis, mayong gabi kanimo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha.
ug sa ato ang mga kaigsuonan usab sa nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din na sa mga Bungkak family, ingon man usab sa Compostela, sa Rania family, mayong gabi kanimo din na ug sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Sa digos usab mga kaigsuonan nato dito sa atong Pangulo, Brother Imboy Abo-Abo, manginaot ko nga naaka mo din ha, nagkahiusa-usab, no, sa ato ang mga buluhaton, no, aside ko nga ang ato ang Pangulo, busy kayo sa maong mga buluhaton, no, o sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtagbo-usab dinha karon sa Bayabason. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ato ang Pangulo usab sa Union, Brother Alan Alingalan, o sa mga pastor nga na din ha, si Brother Buhawi. Maayong gabi kanimo diha, Brad, o sa uban nga mga pastor nga na din ha, dili ta mo maisa-isa, no? So, manginaot ko nga naaka mo sa mayong kahimtang o panglawas. O sa ito ang mga kaigsuonan nga na din ha sa Pulumulok, Brother Yakin Stilyuri, may gabi kanimo din ha. O sa bansay mohang pamilya. O sa kang Brother Samuel Salbanya. O sa uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, may gabi kanimo din ha. Kuya Samuel. Og sa ato ang dasig usab, no, nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, mayong gabi kanimo din ha. Og sa ato ang mga kaigsuonan sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha. Og si Brother Chami Punay din ha sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha usab. Og uban sa imuhang pamilya. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab din ha sa Bukidnon. Og mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manginaot ko nga kamo anaa sa maayong panglawas. Og maulang kana, maayong gabi sa tanan.

0: Kaplariksana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may radio nga di matulog.
1: Zathon Plus Gold.
4: Kerting lami na tulog na kayo ko sa kong ihi. Opira kayo, garo na kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multicar. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Zathon Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melanie DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Paige.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta. So says the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Cesa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
5: Southern Gold. Coffee

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Extra time! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blasco!
3: Ako si Melissa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blasco Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Blasco.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inong 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inong sa Santon Plus Gold. Pagbalik na po check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
7: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
8: Ako si Dicky. Na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako, jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na ha?
11: Ha? Gano'n man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
11: Mauba.
12: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
12: Exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Sundown Plus Gold. Namatikdan na ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sundown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat tos kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. VisionX Plus User atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang VisionX Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag VisionX Plus na.
0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.

0: XFM. XFM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Ex-Terbay, 33 anyos, taga-Marco Day. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya. Bagura ko ane na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown.
1: Da, nang para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: X FM.
6: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ug dili ka makainom og kape, mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy.

0: Kay All Natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Tilapia! Tilapia mo diha!
4: Uy, miss!
3: Kuya, tilapia?
4: Tilapia?
3: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
5: Kuya, daddy!
3: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
4: Tilapia! Mga nang tilap ko!
3: Bastos juga!
6: Exciting! 95.9 XFM Jensa.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Send money

0: kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katropa,

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Ivy, putahe sa gabi na.

kesegaran. Abi na ko kanang kuan kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, ayun gud ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarong sa itong hair ha, kay way panudlay. Maayong gabi po sa tuang tana. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Panihapon na mo ha, sa mga wala pa na nihapon, sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay. Unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo, kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So, dili na dapat magkuan, dili na dapat na... Kung siya tawag, Ana, dili na mag-expect. Dili na ito mag-expect, ha, nga naapay mag-chat sa imo, nga, nikaon na kabi? Nikaon na nang lang-lang, di ha? wala na, ha, di na mag-expect, Ana, dapat mag-practice lang yun kasi mong kaugalingon nga ikaw na lang yun. Buhi na lang yun daanin. Okay, diha na lang mangyud nga unsa unta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kang giampingi. Mo nang paningkamot din ha nga manihapon na ka. Matulog kag sayo, maligo ka, iha ka matulog di ay no. Para press ko ang paminaw sama na ko karon gikan ko nag duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ko kahuwat nga makapahuway. Naligo kong dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na mong prinsesa. Magipanog na ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy, cuddles. Cuddles nga unlimited. Kados o kaon-kaon? Kaon. Dito, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapag kapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante yun. Nga ligon jud o layo sa mga sakit-sakit. Dili dahil matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, Generica nationwide, and of course, available na po sa mga XFM stations o dili sa XFM Bukidnon. Kung ganahan po ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede rin ko nimong i-message, ako'y deliver di ho. Na all! Shalan! Okay, si Disney Princess Pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una kay mao mag... wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisugutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Adun na kita'y branches diri sa Bukidnon.

0: sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kay makarelate ani, isa ko! Usually sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh, batang 90s, dali ha? Ako sa ningkusgan gamay, hindi ko kadungog, nabungog ko an. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta ka isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B. Kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri? Mogid niya akong gina... Kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya. Nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may ngayon na, o yun na, nangitag textmate din niya, o nangita siya og textmate babae. Siyempre, babae ba ako? Babae po ako. So, akong buhaton, ana, bina, ana, diyo ko, nagtapad ka ng mga bakanti ka nang wala na ko'y laing trabaho on. Sa balay, nakapanilhig na ko. Nakahuman ako sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Kaya sa unang panahon, gahakot-hakot rin may tubig kay balon ramang dito among source of tubig. No? So, moto siya. Mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhatan tapos na aming notebook, na aming lapis or ballpen, amo nang i-take note ang mga number nga ginapang-announce sa radyo. Tapos, textmate dayon. No, isa jog ko ana. And then, mag-textmate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Ayan na mi kapor. Kubri kay mi sa unang panahon. Di man gani mi among baon ra mangani kay piso ra manggali. Adilin niya na ako mag-storytelling ha. Kamusta ang pag-share din ha? Unya na ko. Sa mga ginahan ka mag-share sa ilahang textmates experience, 0975-474-9153 ang itong official hotline number. Pwede usap sa to ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyag po ko sa inyo, ha? Nga palihog ko i-follow po ninyo. Tapos i-like po. Tapos i-share po. Layon pong magsilip-silip, Ramono. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share, biha, para updated po mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan, mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos, palihog po ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM 97.9, Davao Katropa Digital, pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Ato ang OFW diha sa Hong Kong. Maayong gabi imi, always nga nagapaminaw sa to ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
1: Exciting.
0: Thank you kaayo Mommy ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tong very close to each other. Thank you Mommy.
1: Thank you.
0: Si akong manghod, ginagtan ako rin sa live, si L. Jane Adaya.
1: Thank you.
0: Ay, may gabi eh. Si Mami Josefina Tinambunan sa Tinambunan Family, diya sa may Aglayan. Bugkaon, lantapan, may gabi eh po. Ana, si manager nga. Ako apod, idol kay sa una, elementary po ako kay si Tanini. Yun, i-mention na good siya, Derry Dye. Elementary pa mini manager Inday Marie. Oh, ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Pero dili na masuko pa ini siya nga ingnon siya nga kanang elementary ko sana malate-late gid ko kay maminaw gid ko na sa iyaha labi na tong iyaha mga jamming niya. Permintig ko gapaminaw sa imuha day up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
1: Thank you.
0: May gabi din ha. Si Emerwin magbanwa Sifra all the way from Tagum City.
1: Thank you.
0: May gabi po tinuod bitaw na elementary pa jud ganahan na jud ko maminaw anak si iyaha. Oy, di ka fan sa stasyon. Actually, Monski, wala ko, taga Mindanao ramang good ko, sa dili maabot sa mua ang mga stasyon sa Cebu. This is just the first time na na-live da sa Cebu since nanaman tay XFM sa Cebu. Oh, may gabi ini na sa imuha, Monski. Oh, naka-follow gid ko sa ilahang banda. Taligzik. May gabi din ha sa inyo. I hope nga makasili pud sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Taruma po ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din ha sa inyo ha. Mas nauna si Inday Tanini din rin, ma'am. Dili ko sure. Oh. Nga. Ah, sorry. Wala ko kay ilo. Wala ko kay ilo. Sorry po. Si Ma'am Ann Aba po, may gabi po. OFW po nato sa Singapore. May gabi, Ma'am Ann. Nice song. Ayaw pagpabuta-buta. Oh. Kasagaran rababuta. Labi na pag-abot sa gugma. Grabe gid nato. Kabuta-bitaw, no? Kabalo na gani kang gibinuangan ka pero you're still blind. You're still blind enough to see nga ginabinuangan na ka. Nganong gahugot man ta oy? Si Romy Butlig, Osho, may gabi din ha sa imo habi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball o tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, gid pud kaayo pag-abot bitaw sa mga textmates bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst na naaing anak nga experience pud. Kaya pag meet up, gaya namin sa ako ang ma-remember pag gina ko to. Nagdumot, gid ko ato akong textmate. Tagala, Filipina, Tagum City, da ito siya. Ang sa'yo apelido to niya, ha? Gidoren? Gidorem? Ma-remember pag itika ren, ha? Rem-rem. Crush kayo na ako to siya sa una ay si Rem Rem Gido Rem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika. Usa ka minuto po nga gibroke ni mo ako. Gibroke? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre ato mga panahon na nagdadalagagod ko. Pinaragod akong edad at itong panahon na 18 ko. Nagdadalaga ko at itong mga panahon na. So it's truly sabotable. Ay nako. Ato na siyang idayon ng gisgot unya, ha? Ilabi na sa mga excited kayo din, ha? Aga i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Good evening, katropa guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Manajok po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, mag-asawa karong gabi una. Congratulations po sa inyuhang na minyo ng inyuhang mga cons. O, syempre, o, kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di yun na maiwasan nga mag-away-away, ha? Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbatigid mo dayon, ay napaabdi og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XFM. May palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.

0: 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, umuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Di ka makadtong.
3: Pormada gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo.
4: Turbo.
2: Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mapapa.
1: Kasi Turbo.
0: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ako, sa una na nandugay na to, na ako'y piang na nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako inom anang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take one. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadakol na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacule sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsiri, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapanap. Sige raman ko, okining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Nadalab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maka

0: Plus Herbo Soap.
1: Yun is Galona, Senor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, tapi lain juga sulit dah.
3: Uy, Tay, prat.

0: Uy, hala, naon sa mani nga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag po ni kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay di adong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

balik ta. Balag ako sa'yo, unahunaon, hindi mo sa kong giingon, basta balik ta. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan ako sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kong usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any maskin asa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay. Unya, wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic, anaa may himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby, libre usab ang inyohang tambal, libre ang inyohang field health assessment, libre usab ang family planning and counseling, o di aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. Man! Munang sa mga nangita din ha, og affordable na maternity clinic. Ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan lang ito ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato nang silipo na nga ito ang text line, Biki, murag ubay-ubay, gid po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na ito. Wait lang. Ay, okay. So, before na ito ni Padayon ha, o na ko'y nakita din niya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo-appeal sa Windsor Color Run 2026. Nga ipahigayon karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadoon na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop. Wow! Ka-nice ani oy, upat usab ka iPad, A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga papremyo mga katropa. Alang sa registration, bisita halang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph.

0: Oh, dindot ka ayon ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naa karon sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026. Karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalami matutog Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala. Dilibi ako DJ biha. Basig marong mo diha. Maka-inlove kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family Dries May Dapitan City. Si Jason di ay ni from Cebu City and God bless and more power. Thank you. Power Rangers. Lamat bi. Shout out ko bag ulang ko naminaw sa imo ay si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito o inventor sa liniment oil. Tama jud na siya. Oy DJ DJ TV blog, mangyabi din ha sa imo ayo ko kalimtan diha a shout out. May gabi din ha sa imo haya. Kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig emotia ba? May gabi din ha, Kuya DG. Akong kauban sa una sa Picas Estasyon. May gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahampay. Di ginihampay ron. Kaya ako'y panudloy. Ako na kadalag sudlay, baby ay. May gabi, Ma'am Cindy, request ko ganta. Pwede ka lang all this time from Ann ng Matis City. Ay, paling kamuta na to all this time. Unsa ni katong lalaki or katong babae? Si kaning... Oy, Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa iyong pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay ni. Mommy Divine, maayong gabi, diha sa imo, mi. Nanapod ning... Uy, ginuog ko. Ako nagiging i-block. Kaya wala dyan kayo kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, ma-porter dyan ko. Sige na kong i-scratch yung tag-300. No? Sa unang panahon, bitaw daw, kaya lahi mga kurbi sa unang panahon. Labi nag, ambot, nakaabot pa bumuha ng pasalod. Nagapasalod rami sa una ka nang, basta mag-mangayo may upload sa mga textmates. Inganagin ang mga life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka maka-text, pwede naman ka di magpalod, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala may Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa dyan may updated kaayo. Kay og maka-online ka, maadto pa kag mga internetan. Tapos gamay rin internetan sa una, puno-puno pa jud. Nguloy ka ayaw mi. Muna nga, sa textmate na lang gud minabuhi sa unang panahon. O inyong mga experience ito na, basing ganahan mo nga inyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una biha. O napadunong nalagi ka magduka. Hoy! Hoy! Nagduduka ka na bi. Huwag kang magduduka dyan. O nagduduka-duka na ka. Oh, taro na kayo na yung mga mata, oh. Oh, ako ayaw pagduka, bi, pagtimpla diha og kaping Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kayo na siya sa mga panggabi ang shift kay buhi, gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, adun na kina siya glutathione and collagen, makatabang, makahelp. Oh, nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At tingin ninyo taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa una, garon, gwapa gihapon ka, makasana all.
1: Sana all!
0: Nga naman gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod o sana pagkabibi na to ang misalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, usan ni siya ka PWD. At tingin ninyo niya taon-taon sa toang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dari gihapon po sa XFM Network Philippines sa live Malungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And live po sa Madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Mabalik ko pag human sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Tuntun Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang. Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good.
2: Sula. O gamot pa, mapalit sa mga butika, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan ang magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas at kapas.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adito?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium.

0: dyan para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamiton, boss.
0: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo usa ka gabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM

0: Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imuhang problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon, o pwede po guni mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatud-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag gagani po baho sa ilok ang hisgutan, B, dili yun pwede nga manimaho ka kay pinakala kong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na nimaho imuhang kilikili, naku! Maiiwanan ka ng wala sa oras, bebe. Amo lang na kinahanglan imuha gid na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gihapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di ay nis kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di inang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito, abi, kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premium vibas, in ikaw na di ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds ug daghan pag mga pa-premyo. Alang sa registration, bibisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex. Matag Miyerkules ka ni Shabi. Hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usab sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website ng windsor.ph. Di na ko maglangay pa, B, tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, paliw ko guide sa inyong mga anak. Kaya na ay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, kasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka guy, sa Osaka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka PWD na naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga muraga kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugug partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nag-expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabuto duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make-up ng akong kaugalingon. Nag-post ko sa social media. Pero dili na ko gina-appeal ang ako ang tiil. Nagahanag-ingon, Cinderella, nga gwapa gid kuno ko. Ug nganong hantud garon, single daw gud gihapon ko. Hangtod sa kaadlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ko. Nag-message na ko sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingon ana ka-confident nga makipagkita sa iya ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time, Cinderella, na-experience na ako nga ing-ani di ay ang kiligon. Ing-ani di ay ang feeling, Cinderella, nga ma-inlove ka sa usa ka lalaki. Fast forward, Cinderella, after 4 buwan, naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya ha, ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa Osaka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot, nagulat ko sa iya ha. Pero dito ko sa gawa sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kung ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iya ha. Ako siyang giinstruksyonan. Nga naara ko sa gawas. Nagulat ko sa iya ha. Naka-wheelchair. Nakita na ko, Cinderella, ang reaksyon sa iyang naong. Daw mura gusto siya mo talikod. Pero nagkatinan-anaway namin, Cinderella. Nitanaw siya sa ako, aw, nitanaw po ko si iya ha. Munang wala lang siya ni Dayon nga mo talikod sa ako, ah. Nakig-shake hand siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay. Same gihapon, nag-istoryahan na gihapon mi. Wali nagbago sa mga pag-inang istoryahanay. Except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella. Nagkita me this time. Ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita me. Pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang Cinderella, ipauli na ako kung papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall.
siya ang nagapush ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella mo dili siya comfortable. Dili siya comfortable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Murag dili siya comfortable nga mag-date sa ko. Then Cinderella na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga. Murag familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos Cinderella, iya kong gitago somewhere nga mga sulok-sulok. Ug nihawa siya pinakalit. Ug giistorya niya ang iyahang kaila ba siguro to? Nga mo ay dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuha Cinderella nga mag-CR lang daw siya. Ako lang daw siyang huwatun. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga nagulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahon na kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iya kong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabang-bang ko nga muadumi sa parking lot. Dito na lang na ako siya huwaton. Kaya ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuha Cinderella mo nang iya kong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko Cinderella nga basing na lang siya gilakaw pinakali. Basing emergency lang. Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabion. Magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Wala man lang nag-goodbye. Moto Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siya gipanalipdan. Niingon ko nga na ay emergency ang guy. Mo nang wala siya nakahatod sa ko pero ang tinuod Cinderella. Gibiyaan ko sa laki. Until karon wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong ibuhat sa ako. Kabalo ko Cinderella nga iya kong ginakaulaw. Ginakaulaw niya ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki Cinderella. But this time giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella pagkaugma, wala na i-reply sa ko ah. Cinderella, tawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod ulay lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, nagahulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinasa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan di ganahan sa ako. Buutan manunta ko. Una wala ko kabalo Cinderella kung angay ba nga dawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na, Cinderella, siguro. Ang mga sakit na istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahi confession. Sa paghatag sa kuha o panahon. Nga akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahi confession, Renata.

0: Gold user atong paminawon. Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kuya Adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawo. Sulayin ni Melanie DI, taga-anap.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukid. Noon, magkadugog na ko sa Turbo sa XCPM. Nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag, welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.

Malawi. Oh, bitaw. Hala, hapit naman dito manguli, no? But anyway, welcome back sa toang program ng Putahe Confession. O gaganin na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story.

0: Grabe gid kay to ka kuan no, kay nang murag kung ako siguro ang naasa kahimtang ni Renata murag. Ay! Ano imo mo kung ibiyaan sa Ginoo ko? Lain jud imo na ana, nasa tinuod lang wala gid batasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon sa iyang sa nitabo sa iyang gibiyaan siya, pwede ra man gud kahalimbawa, mingon ka nga dili nimo siya bet. Na-remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata, mo pwede na agian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon na ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Hindi na po ko hilig o mga textmates kay I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka-textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex di ni mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili ka niya gusto, biyaan ka niya sa ere, which is, nahita mo ang gina siya sa kuari nata. Mula kita tugtong talala Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok eh. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita sa iya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling na ko ang lalaki dili naging interesado sa iya right after yung nabalaan niya kaing ana ang iyahang kondisyon. O, diba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang ito, pakonsuelo na lang ito lugar sa iya ha. Pero, nanato siya ila, ay naginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, yung mo kabalo ka mo respeto, pwede ragid ka ayaw ni mo nga din na ito ni mo buhaton sa iya, ihatod ni mo siya pauli-uli. Munangid ka sa iya haog tarong, muprang ka sa iya haog tarong, nga dili ni mo siya gusto. Tungod sa iyahang condition. I know it's about the condition ni Renata ang imuhang rason. Ganun wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages ka naka-live garoon. Hi, Kang Altea Batumalaki Pontilias. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag-cellphone ako sa una 1100 pa. Oh! I remember ko ni 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone. Lagi 1100 lagi to. O, first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Oh! Tama ba ko? O niya, ang picture na ako at sa katugong F4, katong si Kenzo. Oo, mugi na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon, anak ni mo, ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo. Abot jud ang lalaki nga andam, mudawat, nga mo'y mo protekta ni mo. Ayaw na tuhon na ang lalaki. Sorry, og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No? Asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayo pag ingon nga inutil ka, bisan ing ana imong sitwasyon. Kaya inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya. Ayo i-down imong self, be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon. At least gwapa ka og maayo ka. Padayon lang daw sa imong pagkabuutan. Inya unsa man ni? Pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao ris kalibutan gipares na niyadaan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi iwang papa para safe ka permi kay nay uban nga sakin ang panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha o Renata nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba ka nang naagoy na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa iring. O mo nang naglaag-laag na sila ron sa iyang iring. Pero dili pagid na din ha apadulong din naagi naka-reserve. para sa imuha, di lang yun ta magdali. No? Sige pa ni kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag-ana sa iya, Cinderella, kalimtan niya tong laki kay di gito para sa iya ha. Tinuo, dili gito para sa imo. Ayaw lagi pong sa imong kaugalingon. I know, Renata, nga na-hurt ka. I know nga ka nang na-disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili dili man ang imong disability. Oh, dili dili man na siya big deal gito sa tinuod lang. Kaya lang, alam kita o nga, dili gidawat ang ing-ana imo ang sitwasyon, pero dili na to na sila i-please. Na ay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa talang yun. Mabita lang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, ako ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami, gina-pressure mo na muna siya. Si Double B, amo gina siyang ginaingnan. Pila naman ilan Double B karon? Mga, ha? 41, no? Oh, pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po din siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 ba si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, kung saan Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangunta na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mubuhi. Hindi kami ang mubuhi. Munang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakakanuno na kayo may glitch yun. Bitaw, lahirang yun po, bitaw. Dili na ito dali-dali on ang mga tao, ha? Nga magminyo or mangita o ka lang ka-partner nila kay mo abutan yun gihapon ang panahon nga maabutan na sa ila, ha? Dili lang yun na sila i-pressure kay basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kay basig ma-pressure. Matapot! Ang sali ka, Cinderella. Ryan Kuyab-Gab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna doon niyang cellphone kay 3210. Di na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po naman sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson man siguro to. Oo, niya katong inato ni mo ang antena. Oh, inato ni mo ang antena tapos mag-story yung ita kag signal saka pagkaglubi. Nagibuangan to, no? Inganag yun, dili tanang tao nga makaila nato, dili tanang tao nga makasalamuha nato, dili tanang tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan, ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka na reserve. Ha? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga naman po niya siya. Buak no, luya na to ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lay igi pasakay. Mano sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili siya kumabot, dili siya gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kayo na ko ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka-bitter. Pero bitaw, o di lang ang tamabot sa inyong ano. Hopefully nga, ilayo gito sa Ginoo sa mga ing-ana ang klase, ing-ana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love, it's not love. May that kind of person never finds me. Ay, dili gyud ko ganahan. Labi na sa akong mga friends nga nakaagi na o broken heart. Ayaw mi ninyo pangitaa, ha? Kana mga ingunan ng klase nga tao. Ayaw mi ninyo pangitaa. We're not interested sa inyo, ha? Bye! Char, oy. Bito, bioy. Wala namang gida itay igong oras. Gustohon, gid ka ina ko nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muro nagkagubot-gubot na muro sa kuan sa hotline. Pero wala namang gida itay igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag. Uniformed, banggid ka ayo. Renata, mag-move on ka na lang gid daw. Renata, mag-ano ka na, oh. Kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, basta, Renata, na maabot para sa imo, ha? Huwata lang yun. I-pray lang gid po na imo sa Ginoo nga hopefully ka ng lalaking nga maabot sa imo, ha? Kanang dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi. Init ba
1: kaayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukan kila rin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta pa na kong kwarta! Kanakubungot ito'y... Ting-ting?

0: FM. Santo
1: Blas Gold. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santo Blas Gold. Akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy Coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: XFM.
5: Exciting!
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 33 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Loremia, mag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Send money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Saman? Under desire man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
12: Di ko under desire eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
11: Ay, yan naman.
12: Isogo, magunyang ang mamalansya. Boto nga, akong giingnan. Nga,

0: Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi mira sol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindo sa kati akong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
3: Santon Plus Gold
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar
6: XFM
7: Santon Plus Gold mas pinalakas mas pinatibay
8: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ukupat ka sa shing Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung pong mga linggo dito sa ating pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay na naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang ating pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng ating pong mga produkto, ay punta na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Program po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified na

0: Naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
0: Ayan. So, mga kabayan po na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Nakikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
0: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line, 0969-609-6545.
6: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin

0: kung paano ba natutulungan ng Santong Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
1: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries or okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na injury ka, na fracture ka, or na sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung microbio na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung kanyang, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun. Kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya nga kapag ikaw eh pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga di makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, is there's something wrong. No? Merong malito sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Eh, ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po. Yan ang kailangan nating makontrol.
0: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, no? Sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
1: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, no?
0: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
1: Yes, tama.
0: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon. Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano dyan, problema.
1: Kabaliktaran naman ng gangrene. Mm-hmm. Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
0: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na daladala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano? Yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
1: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santone Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santone Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties, ano? Isa pa diyan yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito'y bioactive compound na

0: tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin po, blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman, na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta dun sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal ano na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na

0: anything that can make us inflamed.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. O, inuman na kaagad yan ng ating pong Samsung Plus Gold. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagitin po tuloy sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. At so why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kababayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, minum po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan,

0: blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po at sa iba't ibang parte ng pangato, especially kung yung pamamagana yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Ha? Uminom kagad ng premium didiri sa bayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente. Kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto. Yung mga discounted products po natin, mga kaibigan, ha? Oy, Dok, meron nag-text dito, ano? Medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng...

0: Kalan, Negros Occidental.
1: Oo, tapos dyan dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo na ang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, eh, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
1: Seryoso.
0: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo, or baka naman mataas yung sugar mo, or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Naka, Doc, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol pa po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din ng ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mamiling God, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating po lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 X FM Jensen.
3: X FM. It's 8.

0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Grabe, hurot ang ginawa, eh. Tayo muntag niya kanina yung tanong, mga katropa. Kauban na po ninyo, katropa. Ruel, naman tayo sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Siyempre, mga katropa, kutob kita alas 6 this morning. May muntag niya kanina yung tanong.
2: Good morning!
0: Luzon, Visayas, at Mindanao. O, siyempre, mga katropa, ha? Kay live ba kita, mga katropa, niya sa ito ang tawag nini? Ito ang Android app nga XFM Network Philippines. Makitaala ninyo na mga katropa rin sa inyong Google Play Store. O syempre tune in ka mo sa XFM General Santos City.
2: Good morning!
0: Bunta, good morning! Sa ito mga katropa rin ka rin ang nagpaminaw sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan nga nakatutok sa ito ang programag tulumanon. Good morning! Rin yung tanahan.
2: Good morning!
0: 26 ka barangay nini nga itong syudad sa

0: sa usa ka maayong trabahante. Maoragid amangay ang inyong dapat nga huna-hunaon o kanunay nga ibutang sa inyong mga alimpatakan. Hey! Diba? Hey! Ayaw usiki. Ayaw usiki ang ibong bililhong energy sa pakig-away o pakig-indigay sa ilaha. Ang labing epektibo nga tubag sa mga mapangdaot mao ang pag-focus na lamang sa imo ang kaugalingong pag-uswag o ang pagpabiling hilom apan madasigon sa imong mga tumong. Mga katropa, himua ang ilang mga negatibong komentaryo nga sugnod. Imo ang inspirasyon aron nga mas pabiling kang taas sa imo ang kalidad sa pagpaningkamot. Ang mga taong sip-sip, mga katropa, daling mahanaw kung magbago ang dagan sa panahon. Apan ang tao nga adunay lig-on nga baruganan o ang tao nga adunay tinuod nga abilidad, magpabiling ka ng barog o respetado bisan unsa pa kalingaw ang palibot. Muna ni ining butang buntaga. Kumbaga, taas doo ka, katropa. Isulod sa imong hunahuna lang yun. Nga mianhi ka sa imo ang trabahuan aron magmalampuson. Dili aron nga paha himutan dayan ang mga tao o patulan ang mga tao nga walay laing gibuhat kundi dili ang mangita og sayop ngadto sa uban. Pabilin sa imong integridad. Ipatigbabaw ang tiunay nga serbisyo og padayuna ang pagpaningkamot uban ang dako nga pagsalig sa atong labaw makagagahom og sa imuhang kaugalingon nga gahom. Kay ang imong kalampusan, mga katropa, mao ang labing tamis nga tubag sa tanang misulay sa pagpukan kanimo. Matubag ra ang tanan sa saktong panahon nga subject to negotiation na ang imong mas dako nga kadaugan tungod kana sa imuhang kaugalingon. Magpasalamaton o magbadasigod kita karong adlaw, mga katropa. This is a brand new day. Ganong magpa-apekto man kita. Kita ang naggunit sa tuang kapalaran o dili ang uban. Padayon sa pagpalambo sa kaugalingon. Padayon sa pagpanarbaho. Padayon sa pagpaningkamot. Hunim dumi lang para kay kinsa ka naningkamot. Para sa imuang pamilya. Diba? Trabaho lang. Mauro gina, mga katropa, ang atong pagabuhaton.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kadang mga pahinomdom! Atong kaniyo sa Santon Plus Gold. O ba nato ang Santon Plus Coffee Mix? Siyempre, mga katropa, ang Santon Plus Gold, di na ito ang ikalimtan. Nga ba o ni makapaligon sa ito ang kaugalingon, nga di kita basta-basta magkasakit. Nga naman, protektado kita. Aduna kita'y kung sa Tagalog pa gininto ang proteksyon nga hatod di ining Santon Plus Gold. Mauna nga ka mo, mag Santon Plus Gold ka mo everyday, mga kaigalaan. Mauna'y pang proteksyon sa tuang kaugalingon, anong kita mamahimong lagsik kusgan o dili basta-basta magkasakit. Santon Plus Gold, mapalit sa paborito ni mga butika, always available sa tanang branches. Sa Rodion Pharmacy!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras, mga katropa, alas 4:53 na. Ato nakatuan karon ang atong mga headlines karong buntaga o kining bahina. Atong kaninyo sa Santon Plus Gold.
1: Headlines.
0: Epre, sa ato ang lakad sa panahon, pabiling gyapon ang init nga lakad sa panahon sa dakbayan sa Jensan ug tibok sa Rangani. Apil na sa Tupi ug Pulubulok sa South Cotabato.
1: Headlines.
0: Atong balitang nasyonal, kasabutan sa ceasefire o pag-abli sa Strait of Hormuz, gipirmahan sa US ug Iran.
1: Headlines.
0: Kaya ipapunta itong mga balita, duwa ka senador nga gustong muapil sa Black sa Gatchelian. Giingong gipugnan ni Cayetano.
1: Headlines.
0: Pagsiwala sa anomalya sa flag control o maleta delivery, ipadayong gyapon sa mga dating sundalo.
1: Headlines.
0: Pagpili kang Gatchelian isip acting Senate President, gipangayuan ni Cayetano Black na ideklarang kawang sa Korte Suprema.
1: Headlines.
0: Agubota lagi niya. Senator Chis, gikaingong nakadawat po ng maleta na puno og kwarta, gikan kang saldi ko.
1: Headlines.
0: Abing revelasyon. embahada sa UAE mibisita si Jensen aron motulod og tabang sa general.
1: Headlines. Headlines.
0: OCD o probinsya sa Rangkani nagtinabangay aron paliguno ng nasudnong tabang.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa lain pa po dato mga balita, death toll sa Mindanao, misaka na sa 68 aftershocks, padayong na sinatian.
1: Headlines. Headlines.
0: OCD 12, adunay pahimangno sa mga buot muhatag o kinabang sa mga gilinugan.
1: Headlines. Headlines.
0: Pipila ka lugar sa glan sa Sarangani, wala gyapoy supply sa kuryente o signal.
1: Headlines. Headlines.
0: Pag-inspect sa mga apektadong establishmento o panimalay sa linog, ginapadali na.
1: Headlines. Headlines.
0: O kana ang ato mga balita karong buntaga, detalye ni ana mga katropa, relax ng kabariya. Ato sa ngantuan karon ang ato ang lakad sa panahon ng atong kaninyo sa Saltong Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw, kailauman gampo ng hayag o ginabang kainit kadagan sa panahon karong adlaw. Dari sa Jensen ug tibuok probinsya sa Rangani, tungod sa nagpadayong epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura na sa 35 kutob 36 degrees Celsius ang pinakataas. Ilabing pa sa udto. Tungod kay napabiling taas ang banabana sa heat index, ginauhag gyapon ang tanan nga magpabiling kamong hydrated. Inumog dagat tubig gamit ang pagpanalipod sa kalawasan sama sa payong bago musunong sa gawas sa panimalay aron malikian ang pagkalapoy sa kalawasan. Sa laing bahagi ng tubig o pulubulog sa South Cotabato, pareho gyapon ang lakad sa panahon aban na dunay kalahian pag-abot sa hapon o gabi kay posibleng aduna kini localized thunderstorms. Mao na ang ginapahinumduman ng mga residente nga magpabiling luwas o magmatkon sa kalit nga hagaro sa hangin o kilat panahon sa kalit nga pagbubo sa ulan nga makahatag usab og kadyot nga kabugnaw gikan sa dibuok adlaw nga kainit sa palibot. Ang atong adlaw musidlak alas 5:31 buntag. Musalog kini alas 6:08 sa kagabion na ginintawon. Grabe no, 12 hours chip, tama ba ko, sobra? Ang ato ang daytime. sige. Mga katropa, kabalo magkita nga pait magkikaroon, di ba? Sabi ko na itong kahintang karoon, halos na di makasulti kita nga noon sa namin tao ng kalibutanan ni. Pero sort of advice lang diha kaninyong tanan. Ayaw mong surrender. Nga naman, kay kung surrender kita, pildita. Maningkamot kita, okay man, dawato nato mga hinabang gikan sa gobyerno, pero mangita kita pamaagi. Unsao nato nga di kita musalig kanunay sa gobyerno mga kagilaan. Kay gubot pas lukot nitong gobyerno daan, wa pata kabaloon sa itong kapalaran ni ini napay kagubot sa tuang nasyonal. Na po yung mga bagong malimalita na po nga sakit sa ulo mga katropa. Ako, wala ko ng ano kagabi, natuog na lang ganyan taon ko kay sa bad na po sa ulo ni mga tawhana lagi. Ay, nako. Pero sige lang, laban nang ta sa buhay, bangon lang, gulit man nato ato mga pangandoy. Kita ang naghawid sa tong kaugmaon. Mao nang di kita angay nga mo surrender. Bangon! Hawak natin ang ating pangarap. Local artist right here mga katropa. Randy Ray, para rin sa inyo ha, paminaw. Aron aduna kita ay kahugutan o inspirasyon. Pinaagi ni ining nindot nga sonata. Para kaninyo tala na dari laman na sa exciting Pilipinas. Awan si katropang Roel Dumantay sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo. Exciting!

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: X FM.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zanton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zanton Plus Herbal Soap. X FM. I kinda
5: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang kaminuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
1: X FM.

0: Oh, nakatulog ba mo sakto? Ako nakatulog yun kong sakto kay gawas nga gilinugan na ta. Kagapong nga dawa mura magdi man takatuon ini mga revelasyon sa 18 ka marins. Grabe naman yung tao, no? Kung tinuod ba ng mali-malitang kwarta? Kurang sakit kay sa ulo ba? Ay, nako. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Maawa naman kayo sa amin, no? Eh, grabe naman talaga kayo. Eh, hindi man talaga kayo naaawa sa mga pobre na kagaya namin? Kay, mas consider man namin ang sarili namin na poor ngayon. Kasi nga, bumababa yung ating kalidad ng ating pangbuhay. Ah, nagkakaubos ko din tawon, ah. Makonsider na ko akong dating anak ko sa low middle class, pero karon ay konsidera na ginako ang kaugalingon nga poor. Diba? Perting mahalas tanan, perting mahalas palaliton. Itara na media mga katropa nga robag dili man sa bakano. Wala man tapos salamat sa atong XFM Network Philippines mga katropa kay sweldo man tagtarong, pero lagi mga kaigalaan tungod sa kamahan sa palaliton, di man punta ka demand na karon mga katropa. Umumpasaka patag sweldo sa kumpanya kay naglisod po na tong kumpanya. Ka diba? O mahagbong yun mga katropa nga kaniya tong sweldo, di na yung kasugakod mga kaigalaan sa kamahalo kataas sa mga palaliton. Mayo, mantong uban diha sa nasyonal kay Lanaymang ka, wapat sila nagpolitiko ko no, maka-income ko doon sila 400 million. Wapo na yung mag-media ta dito sa Manila day no? Kaya mag-angkor ta niya, manira ta no niya, maka 400 million day ta day, chip. Hala, na pala 400 million, baligya ni may mong kalagoy. Okay, ragyo din tawang makakaonra ko sa katulo sa isa kadlo, bisang kaduha na gani, okay na yung kana, mapaiskwila na ako mga anak, okay na kay kuwer na. Mapag-graduate na ako ang mga bata nga mamahimo na silang kanabang mga profesional. Oh, kontento na tanihana mga kaigalaan. Diba, at least din na itong imaura, magkatuyuan yun na ito, diba, nanganak kita. Dibuhat kitang bata, ato ang iplastar ang ilang kaugmaon. Nga di po sila nang maglisod mga katropa sama sa gibuhat sa ginikanan nato sa tua. Diba? Nalingkamon sila nga mapaiskwila tagtarong aron nga ang atong kaugmaon maplastada. Kisa ganikanan nga dili gusto maplastar ang ilang mga anak, plastaron magin ang mga bata. Pero ang problema lagi mga kaigalaan, wak man po tayo naplastar sa atong panggobyerno. Atay. Para makasulti ka mga dati, mo anak ko sa akong mga bata na, kung pwede lang, dari lang ka sa Pilipinas na, kanabang ayaw lang mibiyain ni mo ni mama ni mo. Pero karon mo rin makaistorya ka ba na, kanapang gawas mo na ko, huwag matay kaugmaon dari sa Pilipinas, huwag kami kaugmaon dari. Diba, duhara yung paingnan na, kung manarbaho mo, mistide na kinsa inyong kinabuhi ngayon nana, huwag pa'y sigurado. Duhara na pati yung paingnan, magnegosyo mo, or mang-abroad mo. Adto mos lugar mga katropa nga libre ang pagpaeskwela sa mga bata. Libre ang pagpa-ospital, bahalag mahal ang yung baydonon nga tax. Basta makita ninyo mga katropa nga ang gobyerno nagatrabaho. Wa gitay problema diha, pero diri sa Pilipinas, mahal ang tax, halos talan na i-tax, mamatay ka na i-tax. Ang imong ginom nga tubig na i-tax, imong ginakaon na i-tax. Pero nabatay nakita nga kalambuan diri sa tua? Nilambo ba nga tong kinabuhi? Libre ba atong pangpa-ospital? Libre ba ang atong edukasyon? Dili. Nganong nakaya ng buhaton ngadto sa uban ng mga lugar? Nganong di man nato makaya? Nga kita, matod pa, kompleto kita sa mga resources. Ang atong lugar, adunay kabukiran. Ang atong lugar, adunay kadagatan. Ang atong lugar, mga katropa, grabig makuhaan ng mga resources. Apan, naunsa man kita karon? Unsa ra man ang Singapore dati, di ba? Parte ra man ang tao na sa Malaysia, glabayan ng basura. Tanawa na yung unsa ka kalambo ang Singapore karon. Tungod ang leader, mga katropa, adunay kadabang ambisyon. Excited. Giwatay labot ang giyon sa naniya mga kaigalaan ng iyang lugar o giagi ba niya nagdini mawatay labot pero nakita ni mo karon ang kaplastada sa Singapore. Diba? Sa Asian country, kinsa ba'y unang ni anak ang Pilipinas kaysa ni anang uban? Pero asa kita karon? Di tama ulaw ni anak. Kinsa'y nagtudlo og teknolohiya sa pagtanom og palay ang Pilipinas karon unsay nahitabo? Kita ang nagakumpra og bugas gikan sa Vietnam. Ayoy. Diba? Info plus fun, kumbong nga sabay-sabay. Hay nako. Pilipinas, mula ko ka, adunay ipipila ka mga perting hugawa. Adto kag Japan, adto kag Singapore, perting limpiwa. Nganong nabuhat man nila, ngadong kita di na to kayang buhaton. Ayoy! Diba? Oh, tanawa rin nyo. Ang Japan, pangmalinugan, diba? Magka-tsunami, pero pila ka bulan mga kaigalaan. Buwa pa'y bulan, naplastada na nila ang ilang mga lugar. Ayoy! Ang Pilipinas! Pagkayo sa mga tulay, di mabuhat-buhat. Mga naputol nga kadalanan, di mapangita ang pamaagi. Ay, ambot na lang uwi, no? Ayoy! Kaya pa ba na to? Atong kaya nun. Kaya naman ta diri na ni Buyo. Diba? Saon ta maniki? Dari man tagibutang, so ano na siguro tayo purpose dari mga kaiglaan na ini nga maong lugar ha? Unsa may purpose na to? Magpakalisod ba? Dili! Maningkamot kita! Gamo, sinso ang atong lugar. Kaya kung kita tanan magtinabangay, dili, wala imposible mga katropa. Naibuntag kang Alex Frogs. Jing Pegarido, good morning. Kung kaninyo tanan mga kaiglaan, may buntag. Kini nga bahin? Pagpagawa sa nag kanang gamay nga gibati. Ayoy! Ayo sige kumpara diha sa laing lugar katrabaho. Dili dapat nga dili magkumpara. Nauna pa ang Pilipinas kaysa sa idaha. Ang problema nato sa Pilipinas mga katrabaho, corruption yun. Natong gobyerno grabe kay kaharakab. Murabag nagsulod og gobyerno, nag-apply, nagkandidato, nagpolitiko aron mangawat. Kinsay nagtiba-tiba sila. Ang kita, naunsa ta? Waoy, nalugbok tang utang mga kahigalaan. Ayoy! Good morning, kalma lang. Kay Misaka, na ibong pressure. Wala pa, ma'am.
1: Good morning! Ayoy!
0: Good morning ka, ma'am Jennifer Tinaco. Iba, ato lang ginapagawas mga kahigalaan. Kung sa magi... Ay, naku, no? Sige lang, magbalita na ta. Ay, otro po ding mga... Dato kay mga lugar o tropo ni naga usa sa mga nagapalisod karato. Ari ang balita o. Pero pasalamatan tali, kumuhunong na nila ang kabuang. Ay gipahibalo na ni US President Donald Trump na ilan ang gipirmahan ng usa ka Memorandum of Understanding kung MOU tali sa Estados Unidos o Iran na nagtubong sa pagtapos sa kagubat sa Gulf Region. O sa dinalian nga pag-abri pagbalik sa Strait of Hormuz. At pipila kabulan ng nasangit sa blockade sa supply sa lana. Mato ni Trump, pag-abot niya sa France alang sa G7 Summit, partially o aduna na'y bahin sa mga estratehikong agianan sa dagat nga ang abrihan na karon. Ikatagda ang formal o dako nga seremonya sa paglagda sa may Geneva karong Biyernes. Din anha pausabi pagawas nga doon sa publiko ang tibok detalye sa maong kasabutan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diba? Kamoy nagsugod ng kagubot. Kamura mangyapo yung sugod-sugod ng paundang. Klase, di ganyan yung kaya ang Iran yun. Ayoy! Sumagay ka ni Manggod, worldwide affected sa pagsara ni ining Strait of Hormuz. Kung maabri na siya, marang-arang siguro gamay itong kinabuhi. Or basi marang-arang ang kinabuhi sa mga kawatan. Kaya di naman maglisod na po. Magbarato na po ng panaliton. Di na po nato matagad na naglisod kita. Mapasag na po nato ang papangawat.
1: Ayoy!
0: Ay, nako. Sumasakit ba ang iyong mga ulo?
1: Ayoy!
0: Antang sa lain na itong mga balita, gipahibulo ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, kagapong adlaw, ang Namitaas nga ito sa 209 ka mga reklamo. May kalabutan ka na sa flight control infrastructure projects. Agipabos ka ron sa fact-finding investigation. Alang sa unang-unong kabulan sa tuig 2026, ang maong ihap hapit midubli itandi sa 124 ka mga reklamo nga giimbestigahan sa tibuok ka tuig 2025. Himo ni Rebulya ang maong pamahayag pinaagi sa usa ka video message. Agipaygayon sa Southeast Asian Ombudsman Forum kon siya off nga gidumalahan sa Pilipinas samtang siya anaa karon sa New York alang sa usa ka global conference sa United Nations. Patod ni Rebulya, opat na ka mga kasong pormal nga nakapasaka na ngadto sa korte samtang ang ubang mga reklamo paspas nga giuswag ngadto sa preliminary investigation o administrative adjudication. Ipasabot sa ombudsman nga ang lapas sa investigasyon sa mga proyekto sa baha nagtandong sa seryosong issue sa public accountability, transparency o pagpanalipod sa pondo sa panggamhanan. Kidugang usab ni Rimulya nga gawas sa numero, mas lalaw ang responsibilidad sa ilang buhatan. Ang pagpabalik sa pagsalig sa publiko pinaagi sa madasigon, patas o gawas nun nga pagpatuman sa balaod.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mangutana lang ko, Ombudsman Buying. Di ba, nagsulti na kang mupail na kaso kang Martin Robaldez. Tanawa ko nung sa mga mata. Kami mga Pilipino ba? Ayaw tanaw sa kamera. Kanabang, ang pangutana na mo, nagsulti naman ka nga nanay kaso o pwede na ipail ang kaso kang Martin Robaldez. Nga nung wala pa man kutob karon. Dili ba na anapoy kasyabutan? Dili ba nga na anapoy kasyabutan after nga nagpahayag ko ng paggawas og video si Martin Robaldez nga dili siya munaog or dili siya kumbaga nga siya lang ang madamay? Diba? Sabay ba't pasabot ni ini? Iundang ni mo ang pagpasakag kaso aron di madamay ang atong Pangulo? Kay gustong ilaglag sa iyang igagaw? Ana ba? Kanang mga pangutana raman eh. Curious lang ang katawang Pilipino. Isa ko di ba curious, di ba Chip?
1: Good morning!
0: Ay nako. Ipayag karoon ni Senator Erwin Tulfo nga doon ay dili bumenos kaduha ka senador ang nagkapadayag sa ilang tinguha nga bubalin sa ugmaking alayon sa ilang grupo sa Senado. Pausa ka pag hinabi mga katropa, ipasabot ni Tulpo nga gawas kang Senator Joel Villanueva. Doon pa'y laing duha ka magbabalaod, lakip na ang usagikan sa Mindanao. Ang gusto magkintrabaho sa ilang blok, apan mato ni Tulfo, hugot kining, gikontra o gipugnan ni Senator Alan Peter Cayetano hinungdan na nagduwa-duwa pa sa pagsulod sa mga opisyal. Isa-isa'y pa ni Tulfo nga ang maong duwa ka senador nakatagap na o gadlok o pagpamustura gumikan sa mga hulga na pwede silang dunganon sa pagkatake sa mga vlogger o mga troll kung mupadayon sila sa pagbalhin. Tuod sa mga hulga nga bungkagon o dauto ng ilang pribadong kinabuhi, ang mga resgutang senador, padayon, pang nangita o pamaagi kung unsaon nila pag-apil na dili maepektuhan ang ugmaamong ang ilang mga pamilya. Idugang ni Tulpo na posibleng musaka nga sa 15 kamiyembro ang ilang pundok kung itugot o dili babagan ni Cayetano.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: I don't know kung tinuod niyong ginasulti ni Erwin kay Murabag, wala naman ko ituuhan ni Nitawhanan ni. Ayoy! Ang mga senador under sa Cayetano Black na may mga utok na, nga sa ilang gustong desisyon, di man ni muna mapugnan ng mga tawhana? Di ba ka na bang? Ang botoy? Ako, naglibog po ko.
1: Ayoy!
0: Kung kayo'y nalilito, paano na lang kami?
1: Ayoy!
0: Aray, sarayan na ito mga balita! Kim Hulagway ni kani Congressman Mike Defensor nga usa sa katapusang pamahayag sa mga kani sundalo. Ang gikatagdang paggawas sa mga dagko nga revelasyon. Kabahin ka na sa anomalya sa mga flood control projects ubos sa Administrasyong Marcos Jr. Kinigipahayag ko man, wala madayon ang gipaabot ng Blue Ribbon Committee hearing sa gitunan nga Cayetano Black sa may EDSA, Dagapong Adlawa, nagtuusab si Defensor nga dunay giluto karon nga mga kausaban sa pamunuan sa maong nga komitiba o bisan kinatubukang liderato sa Senado. Bisan pa man nga nausab o nahimo na lamang nga ordinaryong tigom or presscon na paragtigom sa ilang grupo may padayag sa depensor nga dili mapakgang ang ilang tinguha sa pagbutyag sa mga gikaingong korupsyon sa pangamanan. Giulan usab og dako nga suporta gikan sa katawan ng mga tigom diin midagsa ang mga badasigong lungsuranon aron nga personal nga madungog ang mga bagong pagsiwalat gikan sa mga dating sundalo og dugang pa nga mga sundalo nga maelyan sa karon sa pundok sa Brave 18. Ubos sa mga revelasyon na gilauman nga iladlad sa mga grupo ang mga saktong detalye kabangin sa gikaingong Malita Delivery Scheme o ang dagad sa pagtunol sa milyon ka pesos nga suhol sulod sa maleta nga gikaingong gikan ang bigitan sa pipila ka mga dagkong opisyal sa gobyerno doon din ini nagpabiling hugot ang pagbantay sa publiko sa munsunod nga mga adlaw aron unsaon pagkatubang sa administrasyon o sa Senado abaw seryoso o bugat kapasangil sa kawat pondos na sunda.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanino masulbad rin magkintaan ng kawat chip no? Kung wala, di lang ginila pugnan ba? Pero sa bagay, alangan naman po di pugnan katrupang ruin nga appeal man sila. Sa bagay, mga guba na ilahang political career, kung wala'y pagpugong nga mahitabo ni ini mga katropa, pero sige lang, ako nagatuo ko mga katropa nga dili tugutan sa atong Ginoo ang padayon nga kabuang. Kaya naman, luoy na ang katawang Pilipino. Ako nagatuo nga kining tanan mahuman ra gid ang tawo no masakpan ra ni mga kabuang ni mga tawhana.
1: Good morning.
0: Magpaabot lang ta. Ang pangutana og karusa kay maayo magyud kay sila mo ano gud? Maayo gyud kay sila mo tabon, maayo gyud sila kay mo twist og story. Maayo mamakak. Nagato nang utana makatulog pa baka daw sila yung pa ni Illinois nang utana dito sa akong post kagapon sa akong personal nga Facebook account ha. Ako po siyang gitawag karong buntaga nga makatulog sila kay nga naman naanad naman sila. Karang nasanay na ka sa pagpamakak mga katropa no? Abi nimo kanang tinuod na tanan ang imong ginistorya sa tinuod lang maugi na magkakahitabo mga katropa sa imo ha. Kung gihimo na nimong kamatuoran para sa imo ang kaugalingon ang pagpamakak para sa imo ha tinuod na ang tanan. Bisan pag dili na mao imong istorya kaya naman kutob nga walay nagasita sa imuha padayon nga pagabuhaton ni muna pero nungka nga bulungtad ay imong ginabuhat sa hangtod nganong wa ka ginasita ginatagaan kag kahigayunan nga baguhon ni mo imong kaugalingon kaya nga naman una sa tanan ikaw ra man gihapon ang kaluluoy pagabot sa utlanan ikaw ra man gihapon ang kaluluoy pagabot sa unahan kung ipadayon ni mo imong pagpamakak. Kay at the end of the day, mga katropa, mga kaigsunan, muabot, mugawas nga mugawas mga ginang kamatuuran. Di ba kung ang nagatuo ka, nga kalangin mo ginabuhat karong kamatuuran na para sa imuha, magkwidaw tayo kita siguro. Di ba? Kaya ang pagpamakak, mga katropa, dali na ba yung masakpan? Nga naman, lahi ang istorya ni mo sa ianing nga tao, pagkabot sa pikas na po, lahi na po di mong iingon. Nya ka ng duha, mayatag di na magkaila. Diba? Lagi ang imo ang ginasulti sa gawas. Mayatag ka ng mga nasa gawas, dili po mutugkan sa imo ha. Kay tungod, naamagoy yung tao po yun nga. Nga kumbaga, nindot ang kredibilidad, bisan pa, dili sila magkauyon sa opinyon o sa isgutanan mga katropa, ha, pero nagrespetuhan ay silang duha nun ka nga mag-away gina sila. Diba? So musulti yung gihapon na sila pag personal na nga giatake ni mo ang iyang kaila. Mutugkan yun na dito sa iyang kaila. Kaya nga naman nagsalig man siya na yan ang tawana nga kaning tawana na siya iyahang kaugalingong opinyon tungod sa mga butang o atong respetuhon. Diba? Pero personal na kaning atake, lahin na siyang istorya. Based on experience, naging makaabot sa tuang mga istorya sa mga tao ng atong gisaligan. Gamay kayo ang kalibutan. Gamay kayo ang atong mga katrabaho. Parihan atong buhat. So, naging mga tao ng imong giinaan diya sa gawas nga mutugan yun na sa imuha. Pero, kanang tawhana nga gitug-anan, Dili kasi tahon, pasagdaan ka. Tungod, kay nagatuo siya nga mabagko pa ka. Diba? Nagatuo siya nga makarealize ka pag-abot sa panahon. Nga bag-uho ni mo ang imuhang klaseng pamatasan. Pero kung walang ipagbago, dili man kawalan sa iya ha. Diba? Kung dili, kawalan ni mo nga namakak. Ana lang na, mga katropa. Kay niining kalibutan na. Ambot, labin pa sa mga politiko, pero tindahanag yung mga bakakon.
1: Ayoy!
0: Ang imong downfall, magsugod lang gihapon sa imuhang kaugalingon. Kung imuang ginimong, kumbaga batasanon, ginimo ang pagpamakak kadunay mga katropa, ako rin naluoy ninyo ba?
1: Ayoy!
0: Pero kung sulti ka, makatulog sila. Oo, yes, makatulog din na sila. Kaya naanad naman sila sa ilang ginabuhat.
1: Ayoy!
0: Yeah, kung ako yung pangutanon, oo, makatulog din na sila. Kaya nasanay naman. Ay, nako. Samtang! Midangog kagapong adlawa si Senator Alan Peter Cayetano kauban ng 8 ka mga senador ngadto sa Korte Suprema aron nga deklarang walay bili o null and void ang sesyon ni atong Hunyo 3. Diin gipili ni Senator gipili si Senator Sherwin Gatchelan isip Senate President pro tempore o acting Senate President sa lang gisumiti nga 86 ka pages ka petisyon for certiorari ihagyo sa grupo ni Cayetano nga magpagawas og labing taas nga korte sa nasyon og usa ka status quo anti-order aron ibalik sa normal ang dagan sa Senado nga wala pa may tabo sa maong gi-question nga sesyon. Takip sa mga kaubang biprotesta batok sa maong pinilaay maong silang senators Lauren Legarda, Pia Cayetano, Chinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla o Camille Villar. Pero sa mga dinuso sa petisyon, si Atty. Jose Luis Montales, ang Senate Secretary o sa pamunuan ni Cayetano. Kining alakang nagdala og dako og badasigong kagubot sa sulod sa Senado. Ilabi na ang nagkaduol ang gipatawag ng special session ni Presidente Marcos Jr. o ang gipaabot ng impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Lahat na lang tayo may pinaglalaban. Wala na bang katapusan to?
1: Good morning!
0: Maawa naman kayo!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala kayo mga awa! Ay, ang bot ninyo di. Bilang laban na kita, kaya ginato ni mga kagilaan. Kayang-kaya natin to. Importante, sukol lang kita. Di kita ngayon ang masurunder sa itong pagbalik at sa kantungan o bang mga balita kay si Senator Chis Escudero. Yapil di ining 18 ka mga marino nga nakadawat og maleta gikan kang saldi ko. Perting syagit sa mga katawhan kagapong adlaw mga katropa tungod na giniining maleta delivery. Pero nanakit yun atong ulo kinsa ba ginagasulti kanilang tinuod mga kagilaan. Doon ining tanan, nagkalisod man takaroon, lihok lang yung kita. Laban ng sa buhay, kaya na ito ni. Walay mo surrender mga katropa, kapit lang. Ay kayang-kaya natin to. Kasi si katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sara City, katropa mo! Exciting! Mabalik kita! I love you guys! Relax sa buhay!

0: Bangkok,
1: ako Daisy Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na ginom 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official.

0: wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.
1: XFM.
6: Ako rin Gapon, eh, siyempre. Good morning, Gapon, ka rin yung tanan. Lawag yun, eh, takaprinsip ng kalimutan. Good ato sa kantuan ng mga balita. Ato mga patrollers, mga katropa, kay nakaroon sa linya. Yung katropa nga Philip Oligario kay pipila kalugar sa Glan sa Sarangani. Wala Gapon supply sa kurente o signal. Atong siren na dugan detalye, katropa ng Philip, imuna!
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Nagpabilin nga walay supply sa kuryente o signal sa Glan Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Sarigumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Communications Technology kung DICT 12 nga nakadeploy o naka-install na og upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapata National High School, Sarangani ni Provincial Hospital o Sarangani Capitol dunga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nini aging adlaw samtang adunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pa nga ribalik na ang signal sa kadaghanang bahin sa Rehiyon 12 apan nagpabiling adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay samtang ang nahibiling 12 ka barangay ang wala pa ma-verify o wala pa gihapoy signal aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar. Nagpadala usab ang Region 11 o Region 13 o Move Hubs nga ano na satellite phones, Starlinks o charging stations nga sa karon anaan na sa Glan alang sa emergency communication needs. Sabay hinusab sa Socoteco 2 nga manampuso ng nabalik sa kuryente ang 98% sa katibukang consumer connection sa ilang franchise area. Apan sa sitwasyon sa Glan area, anaa pa lang sa 77% sa mga panimalay ang nabalik ang kuryente. Diin 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang himpik na energize. Dagong hagit karon sa nasampit kabuhatan ang mga mountainous area o kabukiran nga dili paghihapon accessible sa pagkakaron apan gikabutyag ang ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag premium D3 soft gel capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Katropang Ivan Polona, napon sa Pikas.

0: inyong mga kagilaan kay pag-inspect sa mga pigtalong establishmento panimalay sa linog, ginapadali na. Atong sayro na dugan ni Tali, katropang Ivan, ibo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ikaduhon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga ginatuman sa mga lokal nga panggamanan ang kamanduan nga magmugna og auditing og inspections sa mga pribado og pampublikong establishmento og panimalay pinaagi sa tabang sa mga structural engineers, disasters management officers og local civil engineer nga mga organisasyon. Kini ang gibutyag ni Attorney Rochelle Mahinay Cero, Regional Director sa DILG 12 og Vice Chair for Disaster Preparedness, aron mapadali ang pagsuta og makabalik na ang mga operasyon og trabaho sa uban.
3: We are implementing infrastructure audit po for structural integrity of our local governments and lifeline buildings, and particularly in high-risk areas prone to seismic activity. So we have a memorandum circular that we are directing the local government units to form audit teams.
2: Apan gipaklaro nga anaa sa OBO kon Office of the Building Official ang responsibilidad sa pagsuta sa mga naguba nga mga balay o gambalay kay baluan nga kinahanglan una masuta ang kondisyon sa apektadong balay, kung mapuy-an pa ba o kung kinahanglan na nga baklason. Samtang sa pagbisita ni Senator Risa Ontiveros sa Dakbayan, isaysay niini nga iduol sa mga hintundan ahensya ang maong sitwasyon.
4: Ko-communicate po kami sa Department of Housing para malaman kung may programa silang ma-repair, ma-reconstruct yung mga balay na talagang dili na pwedeng.
2: Nangayon na usab sila og tabang sa Association of Structural Building of the Philippines og PICE o kon Philippine Institute of Civil Engineers aron ma-utilize ang ilang resources. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang pundasyon sa imong panglawas, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang salain pa na ito mga balita. Uy, ala! Adunay bagong testigo ang kaning Marine. Gamon ay nagsilbi kaniyatong bodyguard ni kaning Congressman Zaldico. Ang usa ka bugat kapasangin yang giluwatan nga nakadawat kurog minilyon nga suhol si Senator Chis Escudero. Matod sa mong testigo, upat kadakong maleta nga puno sa kwarta ang personal nga gideliver mismo sa balay ni Senator Chis Escudero ni atong 2024. Kini nga revelasyon kabahin sa serye sa pagpamatuod sa dugang mga sundalo nga bikuyog sa pundok sa Brave 18. Aron iladlad ang gikaigong lapas nga anomalya sa flood control project sa lasod. Kinigat ako kapasangin, naghatag kinig mas lalong nga bulok sa nagpadayong giyeras politika o investigasyon sa kapanggamhanan, ilabi na nga usa si Escudero sa mga iladong leader sa Senado. Bisan pa man, nga wala pa makahatag og opisyal nga tubag ang kapos sa senador. Ang maong pamahayag dinalian nga nagdala og madasigong hisgutanan sa publiko og sa tibuok kongreso og ginauman nga ang maong isyu sa balita delivery scheme mamahimong usa ka dakong latid nga sutaon sa mga mosunod nga adlaw sa mga ahensya sa balaod sama sa ombudsman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero ano lang ta? Magtawag nini? Mamasin lang ta nga unta tag doon sa ombudsman kay murabag man nagalahi-lahi man ang naratibo sa ato ang ombudsman kay niuyon pamangani na siya sa sometimes we bend the law.
5: Ayoy!
0: Muna murag lisod kayo mga katropa nga kung tinuod man ang ginasulti nining 18 ka mga marino, lisod kayo ta makakuha o justisya ni ining panahon na.
5: Ayoy!
0: O na nga kamo, relax, tanggin mo niya. Unta, iampo talang ni, nga kalingtanan na makalingkawa sa kita ni ini mga kagilaan. Antang ato sa angatuan karon be, kay dagan pa kita problema. Tibok Mindanao, lalimang kaniana, misaka na sa 68 ang death toll. Aftershocks, padayo na sinitrian, at balikan ang report na Ato si Katropang Pilip Oligario. Katropang Pilip, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Misakad na nga to sa 68 ang namatay sa magnitude 7.8 kalinog nga migo sa Mindanao. Sumala sa pinakaulahing report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council alas sa isa buntag na itong Martes, Hunyo 16. 1,339 ka mga tao usab ang naangol samtang 33 ka mga tao ang napabilin nga missing. Sa datos, mukabat sa 1.1 million ka mga individual kon kapin sa 280,000 ang mga apektadong pamilya. Adunay 58,522 ka mga balay ang na-damage samtang kapin sa 979 million pesos ang damage loss sa infrastructure o agriculture sa rehiyon. Nagpabilin gihapon nga adunay 13 ka mga LGU ang gikansila ang trabaho, lakip na ang mga klase samtang ubos gihapon sa state of calamity ang General Santos City Municipalidad sa Alabel, Clan o Manapatan sa Sarangani Province ingon man sa Tupi, South Cotabato. Samtang panayo na monitoring sa FIVOLCS sa mga pagtayob, gikabutya gano'n yung magnitude 6.2 nga laing linog ang nasilatian ni Aging Adlaw alas 5.18 sa hapon, kundi inang epicenter anaas sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nakasilati o intensity 4 ang Jensen o pipilakalugar sa Sarangani Province. Samtang impunto alas 11.30 sa gabi, milihok na usab ang kayutaan nga ano ni gikusgon nga magnitude 5.8 nga aftershocks sa Glan Sarangani Province, kundi ina sinatian ang Intensity 5 sa Jensen o Davao Occidental. Sumala ni Nani Danlag sa FIVOLCS Jensen, mamahimong masinatian ang sunod-sunod nga aftershocks sunod sa usa ka bulan o tuig nga doon nagikusgod nga magnitude 1.2 hangtod 6.4.
5: Pinapaalala lang din po namin na wala naman pong fault na talagang on land sa Jensen. Meron din po tayong mga nakitang mga daming. Ibig sabihin, nagkaroon po ng naharangan ng mga landslide yung mga daanan ng tubig.
2: Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.51 na ang atong oras, mga kagalaan. O ga, siyempre, unsaon taman yung pagpadayon sa unahan. Gawa naman tayong oras, mga katropa. Siyempre, manamilit na ta. Musunod ang express balita at makauban mismo. Ikatropang Philip Oligario. Kinigabangin na itong ganyan yung Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix. Kauban na ito niya ang Santon Herbal Tea, Santon Vitamin C. Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Pwede si katropang Roel Dumantay na ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Roel takes care of you. Love you guys. Bye-bye.

0: Maste nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy Nationwide.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
6: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa unhang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
3: Headlines.
1: Ipinaka-personalidad gitudlo sa mga ex-bodyguard ni Zaldico.
3: Headlines.
1: Sa balita lokal, death toll sa Mindanao, misakat nasa 68 aftershocks pa na yung nasinatian.
3: Headlines.
1: Sa balitang regional, Kitautaw PNP nagpahigayon og investigasyon kalapot sa zipline accident sa Greek Hills sa Kitaw-Kitaw, Bukidnon.
3: Headlines.
1: Samtang sa balita national, patay sa linog sa Mindanao. O kapino sa kamilyon nga individual apektado sa Mindanao nga pagninog.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Netanyahu og Trump nagkabulag sa baruganan human sa kasabutan sa US og Iran.
3: Headlines.
1: Sa sports news, Uruguay o Saudi Arabia nagtabla sa 1-1 sa ilang unang dula sa FIFA World Cup.
3: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Leia Salonga gidayeg sa mga BTS Army tungkol sa pag-down to earth dito sa Busan concert.
3: Headlines.
1: O sa balitang ekstraordinaryo, Mailong Floating City o naglutaw nga syudad nga kaya makakomodar o makaakomodar og 80,000 katao. Planong tokoron.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Balitas sa Buntag. Express Balitas sa Buntag.
1: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag paraguban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningalo nga Miyerkules, pensa 17 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Hindi nyo alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. At ang dato kaninyo amang mainiton og labas kabalita ning Adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Oka Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay ug nakapamatuod busaw sa pagginhawlat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Alas sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauman sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Nagpagawas og bagong aligasyon ang mga kanhing bodyguard ni kaning Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Human nang ilang gipanganlan ang pipila ka mga opisyal sa gobyerno og personalidad sa media nga matud pa nakadawat og kwarta gikan sa kanhing magbabalaod. Sa usa ka pulong gipahigayon kagahapong adlawa, gipaila-ila sa mga abogado sa grupo ni Attorney Levy Baligod ang upat pa nga mga laing testigo. Usa sa ilahang gikaingong kauban na naghatod og mga maleta nga dunay puno sa mga kwarta ni kaning House Speaker Martin Romualdez og Senator Erwin Tulfo. May kalabutan matud pa kini sa nagpailang bagman ni Commissioner on Election Chairperson George Garcia kamatud pa nakadawat usab og kwarta. Apan gikabutyag nga ilang gibalibaran si Garcia humay nga gitawagan o gikaingon nga nakadawat usab og mga paratang. Gawas ni ini gikabutyag nga apil silang Senator Kiko Pangilinan og Sharon Cuneta dungan ang mga tauhan ni ko. Apan wala sila gihatag nga detalye kun unsa ba ang kalabutan sa mga nasampit sa nahiskutang alegasyon. Gipanganlan usab ni si Cuneta sa pahayag sa usa ka bodyguard ni ko nga gikaingong pulos mga pagpangatik ang mga paratang sa laban sa ilaha. May gipagawas usab ng mga hulagway kanang kauban si MMDA General Manager o kanhing PNP Chief Nicolas Torre. Nasa kasamtangan, matud pa nga gibawian sa unang pahayag sa mga Senado. Sa kasamtangan, o samtang sa pikasbahin, ano na usab mga kanhing bodyguard ay naghatod og mga kwarta matud pa sa lai mga personalidad sa media o gipanganlan silang TV journalist Arnold Clavio o ang kolumnistang Simon Tulfo.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: 12 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Samtang alang sa itong weather update, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas, liguna o paliguna ang imong resistensya. Inubanan sa pagtumarong Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, makasinating init nga kawanangan ng General Santos City karong adlawan. Ina na sa 36 degrees Celsius ang temperatura. Ara sa 15 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, nga doon ay pagkaguros nga mukabat sa 35 kilometers per hour o 25% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato, makasinati og init nga kawanangan, din anaa sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Ara sa 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, nga doon ay pagkaguros nga mukabat sa 30 kilometers per hour o 30% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati usabog init kakawanangan, nga doon ay panalagsang pagdagom, din anaa sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 18 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, nga doon ay pagkaguros nga mukabat sa 37 kilometers per hour o 20% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.23 sa buntag o musalop o niyang alas 5.56 sa hapon.
2: XFM Weather Update.

0: 14 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan. Inubanan sa pagtumarong Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o humot. Mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Pag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: May saka na nga to sa 66 o 68 ang nangamatay sa magnitude 7.8 nga linog gamigo sa Mindanao. Sumala sa pinakaunahing report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Alas sa isa bunta na itong Martes, Hunyo 16. 1,339 ka mga tao usama ng angol, samtang doon ay 33 ka mga tao ang nagpabilin nga missing. Sa datos, bukabat sa 1.1 million ka-individual o kaping 280,000 ang apektadong pamilya, adunay 50 o 58,522 ka mga balay ang damage, samtang kaping sa 979 million pesos ang damage loss sa infrastructure o agriculture sa rehiyon. Nagpabilin kihapon nga adunay 13 ka mga LGU ang gikansila ang trabaho, lakip na ang mga klase, samtang ubos kihapon sa state of calamity ang General Santos City, munisipalidad sa Alabel, Glan o Malapatan sa Sarangani Province, ingon man sa Tupi South, Cotabato. Samtang parayo na monitoring sa FIVOC sa pagtayob, gumikan nga adunay laing magnitude 6.2 nga lailinog ang nasinatian ni aging adlaw alas 5.18 sa hapon, kundi inang epicenter ana sa Governor Generoso Davao Oriental. Nakasinating intensity 4 ang Jensen ug pipila ka mga lugar sa Sarangani Province. Samtang impunto alas 11.30 sa gabi, milihok na usab ang kayutaan nga adunay gikusgon nga 5.8 nga aftershock sa Glan, Sarangani Province. Kundi inasinatian ang intensity 5 sa Jensen ug Davao Occidental. Subala pa rin na ni Danlag, FIVOX gika sa FIVOX Jensen, mamahimong masinatian ang sunod-sunod nga aftershock sunod sa usa ka bulan o tuig nga adunay gikusgon nga magnitude 1.2 hangtod magnitude 6.4.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pa sa mga retalya sa itong mga balitang lokal, OCD 12, ano rin pahimangno sa mga buot muhatag o hinabang sa mga gilinugan. Ano rin dugang detalya sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Nagpahimangno si Office of the Civil Defense Region 12 Director Rodrigo Sosmeña sa mga private sectors o individual nga buot muhatag o ginabang sa mga nalinugan sa Southern Mindanao nga makig-coordinate una sa mga incident command posts sa LGU ay haamo diretso sa apektadong lugar. Matud pa, kinahanglan una nga ma-check-in ang grupo sa incident command post o masayran ang ginabang nga dala aron matudlo kung asa ang lugar nga wala pagayod na kadawat o gayuda. Pinaagi niini organisado og lehitimong benepisyaryo ang matabangan. Subay sa obserbasyon sa OCD, ugaling mo diretso sa affected areas, subling mailad sa pipilang adunay hidden agenda kung diin dili maabot sa mga tinuod nga nanginahanglan ang dalang hinabang.
3: Kasi akala ng iba nakakakita sa ibang lugar na nais din nilang makatanggap ng tulong kahit hindi sila apektado dahil nakikita nila yung mga sino-sino man na nagbibigay without really coordinating to the NGOs.
2: Gibut siyag usab ni DSWD 12 Regional Director Loreto Caballo Jr. nga nakadepende sa LGU kung pila ka family food packs ang i-request alang sa dakbayan o pagpangapod-apod ni ini. Apan alang sa mga far-flung areas nga dili mahatod by land, nakigtinabangay ang DSWD sa OCD, Philippine Coast Guard, Philippine Army, o guban pang manpower.
4: Actually, we depend on the local government communities. You know, the racers, you know, the terrain, you know, the people that were affected by the earthquake. Sila yung aalam. At yun, susupport lang.
2: Sa kasamtangan, adunay kinatibuk ang 107,343,956 nga kantidad sa assistance ang nahatag sa DSWD, samtang 10,192,415 pesos sa OCD alang sa tibok Soccsargen Region. Mga katropa, tabangi o proteksyoni ang imong lawas aron mahilayo sa sakit o kanunay andam sa unsamang katalagman. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM
1: News. Live report!
0: Samtang nagpabilin nga walay supply sa kuryente o signal sa Glan, Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Saligumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Technology sa Communications Technology, kung DICT 12. Na nag-deploy na o nag-install na ang upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapatan National High School, Sarangani Provincial Hospital o Sarangani Capitol. Dungan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nini aking adlaw samtang dunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pa nga dibalik ng signal sa kadaghanang bahin sa Rehon 12 apan pabiling walay pa nga adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay, nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay samtang dunay 12 ang wala pa na-verify o wala pa gihapon signal. Aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar, nagpadala na usab ang Region 11 o Region 13 o move hubs nga ano ni satellite phones, Starlinks o charging stations nga aron o nga karon anaasaglan alang sa emergency communication needs. Sa bahin usab sa Socoteco, tunga man ang puso ng nabalik sa kuryente ang 98% sa katibukang consumer connections sa ilang franchise area apan sa sitwasyon sa Glan area. Wala pa, tungod anaan pa lang sa 77% sa mga panimalay ang napatindog o kuryente. Di na nasa 24 ka mga o 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang hingpit ka na energize. Dakong hagit karon ang mga mountain area, mga kabukiran nga dili paghihapon accessible sa pagkakaron apag gikabuti nga ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Sa lain pa mga detalye sa itong mga balitang lokal, pag-inspect sa mga apektadong establishmento o panimalay sa linog, ginapadali na. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live, live report.
2: Siguraduhon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga ginatuman sa mga lokal nga panggamanan ang kamanduan nga magmugna og auditing og inspections sa mga pribado og pampublikong establishmento og panimalay pinaagi sa tabang sa mga structural engineers, disasters management officers og local civil engineer nga mga organisasyon. Kini ang gibutyag ni Attorney Rochelle Mahinay Cero, Regional Director sa DILG 12 og Vice Chair for Disaster Preparedness aron mapadali ang pagsuta o makabalik na ang mga operasyon o trabaho sa uban.
5: We are implementing infrastructure audit po for structural integrity of our local governments and lifeline buildings and particularly in high-risk areas prone to seismic activity. So we have a memorandum circular that we are directing the local government units to form audit teams.
2: Apan gipaklaro nga anaa sa OBO kon Office of the Building Official ang responsibilidad sa pagsuta sa mga naguba nga mga balay o gambalay kay baluan nga kinahanglan una masuta ang kondisyon sa apektadong balay kung mapuy-an pa ba o kung kinahanglan na nga baklason. Samtang sa pagbisita ni Senador Risa Ontiveros sa Dakbayan, gisaysay niini nga iduol sa mga hintundan ahensya ang maong sitwasyon.
6: Kukomunicate po kami sa Department of Housing para malaman kung may programa silang ma-repair, ma-reconstruct yung mga balay na talagang dili na pwedeng.
2: Nangayon na usab sila og tabang sa Association of Structural Building of the Philippines og PICE o kon Philippine Institute of Civil Engineers aron ma-utilize ang ilang resources. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang pundasyon sa imong panglawas, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Live report.
0: Katapos ang detalye na sa mga balitang lokal, mga katropa. Personal nga bibisita si Congresswoman Sherlyn Banyas Tugrales sa Prok 11 C Barangay Fatima aron napaabot sa iyang tiunay nga pakigsimpatya sa kabanay ni Joel Diluvio. Usa sa mga nakabsan sa kinabuhi ihuman nga nahugno ang Save More Building sa kalumpang tungod sa kusog nga paglinog. Gawa sa iyang personal nga pagduaw, naghatag usab og hinabang og suporta ang buhatan sa magbabanaod ngadto sa mga nahibiling pamilya aron makatabang sa ilang kalit nga panginahanglan o kalit nga mga kinahanglan, taliwala sa mabitan tayong paghulat o dakong kasubo. Matod pa sa kongresista, kauban sa tibuok komunidad ang pamilyang Diluvio sa pag-ampo o pag-alalay ni ini panahon sa kalisdanan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tumbalitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Kitaw-taw PNP nagpahigayon og imbestigasyon kalapot sa zipline accident sa Greek Hills sa Kitaw-Kitaw, Bukidnon. Ano din dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Halilu Tabios. I-express balita mo.
1: Live report.
7: Nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Kitaw-Taw Municipal Police Station kalabot sa naitabong zipline accident ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026, sa usa ka iladong resort nga Greek Hills nga nahimutang sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sumala sa personahe sa Kitaw-Taw PNP nga kamulo na ang ilang gihimong imbestigasyon sa nasangpit nga lugar.
8: Karon pa mo nagi-report sa mga mangke, wala na mo nakita sa Facebook ng balo mam nga naitabo dai mam. Wala man ni report nato sa mga. Madong karon ba na mam kanina mo mga 8 kapin pa ipasakaan dito sa Greek Hills sa pagkaroon mo mula pa may contact sila mo kay kamulo pa sila sa nagkandang investigation dito mo.
7: Gibuti ako sab sa usa ka staff sa Greek Hills nga naluwas ra ang usa ka lalaking turista humanahulog sa kalasangan diyang nabugto ang kable sa gisakyan diini nga zipline. Padayon pa ang pagigsusi sa XFM News Team kalabot sa kahimtang sa biktima kung nakaangkon pa kini og mga samad o bali sa kalawasan. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang Davao LGU gipatubag sa DNR 12 o DNR labot sa issue sa paglabay og basura sa ilang opisina. Ano ni dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Jovet Espanyol. I-express balita mo.
1: Live report.
9: Gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources kan DENR og lima kaadlaw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aron motubag sa kontrobersiya sa paglabay og basura sa gawas sa DENR Regional Office sa Lanang, Davao City. Nasayran nga dunay mga individual nga nadakpan nga naglabay og sagol-sagol og wala ma-segregate nga basura sa naisgutang lugar. Matod sa DENR, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporary yung collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og payag si Mayor Baste Duterte labot sa naisgutang collection point. Gipasabot sab sa DNR nga posibleng nalapas ni ini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala og pagsegregate sa mga basura. Nunot ni ini, ni pasaka ang ahensya og reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DNR o Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kon adunay nalapas nga mga balaod o aron masulbad ang nagpadayon nga problema sa basura sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
0: Ano na'y 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog ug wellness gubikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal.
0: Isa ka na nga ito sa 68 ang kumpirmadong patay sa usa ka semana o usa ka semana human nga miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Base sa situational report sa NDRRMC, mikabat na sa kapin usa ka milyon ang individual nga apektado. Din kapin sa 18,000 ka mga tao ang kasamtangang anaa sa evacuation centers. Miabot usab sa kapin 67,000 ka mga balay ang nangaguba sa Region 9, 11 ug 12 ug Barm. Samtang mibarog ang ebidensya sa kakusog sa Maulinog, ang danyo sa infrastruktura nga misaka na sa kapin 148 million pesos. Parain usab ang kagamhanan sa pagtunon ng mga tabang ngadto sa mga biktima.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang mitumaw karon ang dako nga tsansa sa pag-ubos o nga maubos ang presyo sa tanang produktong petrolyo, sa mga musunod ka semana huma nakitaan og positibong development ang kalakalan sa merkado. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Atty. Rino Abad. Kini gumikan sa gi-anunsyo or anunsyo nga pagtapos sa gera dito sa Middle East tali sa Amerika ug Iran na inumanan sa pag-abli usab sa Strait of Hormuz. Apan gipaklaro sa opisyal nga posible sa Enero pa ang sa sunod na tuig, himpit nga babati ang normal nga supply sa lana. Kanihang kinahanglan pa nga umatod pa nga kinahanglan nga kumpunihon ang mga nangaguba nga pasilidad aron makabalik ang normal nga agas sa 21 million nga bariles sa langis kada adlaw gikan sa Persian Gulf.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Sa international. Balita sa international.
0: 30 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag samtang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Fishnex Plus. Kaantos ba sa lain-laing sakit sa mata, mag-Fishnex Plus na. Tungod hatod ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Fishnex Plus na, mga katropa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nakita karon ang nagkalawom nga kalainan sa baruganan sa Israeli Prime o ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o US President Donald Trump human sa kasabutan tali sa Estados Unidos o Iran aron hunungon ang gubat sa nagsa o hunungon ang gubat o magsugod og negosasyon alang sa mas maluntarong kasabutan. Sumala sa mga reports, wala magtagbaw ang Israel sa maong kasabutan tungod kay wala ni ini matubag ang pipila sa laing mga panginahanglan o mga kinahanglan. Ilabi na ang mga kabalaka bahin sa nuclear program og Iran sa Iran o ang suporta ni ini sa mga armadong grupo sa rehiyon. Bisan pa sa kasabutan, giingon ni Netanyahu nga dili obligado ang Israel sa mga kondisyon ni ini og magpadayon ang pagpanalipod sa ilang seguridad. Lakip ang pagmintinar sa ilang operasyon batok sa mga hulga gikan sa mga Zelbola sa Lebanon. Kinauman nga sulod sa 60 kaadlaw magpadayon ang negosasyon aron masulbad na ang nahibining issue tali sa Estados Unidos og sa Iran.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pang balita sa mga balitang international, patay ang tanang 8 ka mga sakay sa usa ka US Air Force B-52 sa Stratofortress sa bomber. Human kini nag-crash og mibuto samtang paingununta sa paingununta nga mo take off sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa California. Mato ni Air Force Colonel James Hines, kamaong strategic bomber ang ginisenyo alang sa pagdala og mga nuclear og conventional ng mga armas. Kaya na ang sa usa ka routine test mission sa dihang nahitabo ang trahedya. Gilangkuban sa mga sundalo, sibilyan o mga contractors ang namatay sa mga crew. Tungod sa mga insidente nga maoy unang pag-crash sa B-52 sukad kani atong 2016, temporaryong gipaground o gipahunong ang tanang operasyon sa Edwards Air Force Base samtang ginasusi pa ang rason sa nahitabong

0: Showbiz News! Showbiz Balita! 34 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag. Samta sa to balitang showbiz, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit, inubanan sa pagtumar o paggamit ng Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo o preskong paminaw, mag Clear Skin Herbal Soap na! Showbiz News! Showbiz Balita! Gidayag karon sa mga fans sa K-pop superstar nga BTS ang Pinay Theater star nga si Lea Salonga human kini na masyal og mitanaw sa concert sa grupo dito sa Busan, South Korea. Sa nakaunang social media post ng mga ARMYs, gihulagway si Lea nga hilabihan kabuutan og masabtan nun tungod kay nakig-uban o nakig-istorya kini sa mga fans nang hatag usab og freebies o nakipila sa mga general seating nga walay bit-bit na personal staff. Naila usab sa nga usa ka solidong ARMY si Lea nga may barog nga ebidensyang sa iyang tiunay nga pakiga-fanatic sa grupo samta nakatak na usab nga pang magpasaduga o nakatak na usab nga magpasundayag ang BTS din ni sanasod alang sa ilang Arirang World Tour sa Marso sa sunod tuig. Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ano ni 36 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag. Samtang alang sa tumbalitang ekstraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanahot o gipamaol baka. Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na.
1: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, planong tukuron sa Freedom Cruise Line International ang Freedom Ship. Usa ka dambuhalang naglutaw nga syudad nga may talagsaon nga usa ka milya og dili na muadbak pa sa bisan unsang pantalan sa kalibutan. Tungod sa kadako niini amaong higanting barko gilauman nga puy-an sa 50 mil ka mga permanenteng residente. Uban ang 10 ka mil ka mga bisita og kaluhaan na kamil ka mga trabahante. May barog nga ebidensya sa modernong disenyo ni ini ang pagbaton o kaugalingong ospital, eskwelahan, bangko, shopping mall o guban pang pasilidad nga paandaron pinaagi sa nuclear energy. Apan aron hingpit kining mamugna, kinahanglan pa sa kumpanya nga makatinggo mo kapin bilyon ka mga dolyares nga pondo alang sa pag-assemble sa maong juggernaut ship offshore.
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
0: Mga katropa, ay hakita manamilit! Ado na kita'y dugang detalye, pangandam na Sugbo! Ang pinakadakong alabing mabulukon nga running event karong tuiga ani-ana. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18, 2026. Sugod na stress sa kadlawon padayon dito sa City de Marais. Pili ang imong hagit 6 kilometers, 12 kilometers, 16 kilometers og dagan para sa tsansa nga makadaog og nindot ka mga papremyo. Upat ka swerteng mananaog og makadala sa balay og brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus makadaog usab og tig upat ka mga iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers o Huawei Free Buds. Ingon man, dagan pang uban pang mga papremyo. Magparehistro na, bisitahang imong registration booth sa Abelia Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan. Ang mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 17 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong nagan sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting Morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Sun and Time, mga katropa, alas 6:54 na...
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Importante palangga tas Ginoo mga katropa.
1: Mao gid na, mo man ingon ni kagawad blando. Palangga ka sa Ginoo igsuon.
0: Mao na dili ta mag-guol mga katropa sa mga butang nga dili nato kontrolado.
1: Correct. Buhatan nato pamaagi ang butang nga kaya natong kontrolon.
0: Pahita sa ibang bagay. Uy, muramag ka ng...
1: Naog, di ano sa...
0: Samok, mga ayun.
1: Okay na, okay na.
0: Muramag ka... Oh, tali, tanawa na, naog, mga
1: ayun. Luod, mga budayo, mga. Ayos. Ayun, pang luod ba? Ang luod ay kayo. Eh, mahal na ba ni?
0: Ala, luog siya. Na kay ano, that chip? Na kay... Kanang Allen Rains.
1: Oh, naog man ka.
0: Pero sige na, madunggan po man ka.
1: Okay na.
0: Pakusgo na natong pick up na rin.
1: Okay.
0: Kusap ko na mo pick up atong mic. Kusap ang tanaw ni mo na lokal? Kusap na ikari?
1: Bitaw. Di na pwede mo lokal.
0: Ay na pagduko-duko. Kaya naanad mo ka nga gina-um-um ni mo mic.
1: Di, kabalo ka kasi karaan nga mga kuan. Karaan nga tagiyang microphone. Umumon kita ng microphone.
0: Ang imong mic dili man na pang video key.
1: Ay, kakuan yung gada. Ako, baby.
0: Sige, pagot. Pasaka niya, pagot. Ipasaka sa daan. Sige. Adi lang mga katropa.
1: Okay na. Isa lang ka pindo to.
0: Di ba? Siya ginaingon nga para-paraan lang mga katropa. Sige, mag-welcome sa tayo. Welcome sa itong pagpanag-uban sa itong programa at tulong mo noon kina ang Bullseye. Dalang kanawalang background. Daara na. Siyempre mga katropa, inyong makaubang karabuntaga at laong sa katakaroon na
1: Miyerkules.
0: June 17, 2026. Tayo buntag, yaka rin yung tanahin. Kini yung mga makaubang katropang Roel Dumantay.
1: Og katropang Chris Legaspi. Good morning.
0: Tayo buntag sa itong mga kagilaan sa 26 ka barangay nining atong syudad. Kumusta? Okay ba inyong pagkatulog? Wa na ba tagitay og mga katropa?
1: Kalawis gino, wa na magin ba no?
0: So far, ginagmay na. Nahagyapon, patulagan nag-ano na. Naabot ng 6,000 ang mga aftershocks sa mga katropa. Pero kanang hinay lang. Wala kay kusog mga kaigalaan. May buntag ha, kaninyong taran na sa ito mga katawan, Dres Jensen, good morning!
1: Hi, good morning, usap sa ito mga katropa sa Makima area, Maitong Kiamba, og Masim, kagapong adlaw, ni bisita ko, og Masim.
0: Ayoy!
1: Nahinabi na to ang kugihan nga Mayor Diaz Maasim sa Rangani Province.
0: Naabot na ikag Maasim to, hana ka?
1: Abot ko, sa tabang sa Ginoo. Dili na mga asulog driver niya. Diskarte.
0: Na may tricycle dari, asa man itong tawhana, punabot.
1: Yan naman siya. Basta importante ka na yung mga informasyon nga doon. Naka mangita pagkwala. Mangita kumaagi.
0: Ayan ka nag-trending, no? Ang atuan
1: mayor. Trending si Mayor Cyrix Pacquiao. Pero nag-explain siya. Kaya lagi na
0: yung... katong kahit kayo na mga
1: interview. Lagi.
0: Kaya na maguna ka na mga dagko ng mga network. Dugay magun mo gawas ang ilahang... ang ilahang segment.
1: So
0: naulahin ang segment na itabang niya bot
1: kani. Asya nga naulahin man gitoga. May kay syempre kinsa may maka hatag nagtabang nga nanagan ming tanan. Okay, ingon pa di ha, kung nahitabo gidong tsunami, wash out ang Maasim. Ingon gid niya.
0: Hayahay ang nasa tinuto kita asman.
1: Bullseye! Pero salamat sa Mayor Cyrix Pacquiao sa pag-abi-abi na mo gahapong adlaw. Nakahinabi yung karami. Sa holiday gahapong adlaw na siya dito sa Endrim Sea.
0: Gipakaon mo?
1: Kawing pastil.
0: Pastil?
1: Siya pait ron, pre. Huwag yung pagkaon rin, pre. Kanina sa pastil sa pre. Mamagin na si Mayor Cyrix. Kung unsay na amo, may pagkaon mo niya.
0: Ako amiga si Vice Mayor.
1: Bisitasyon
0: ng Batak. Okay. Pati ang iyang anak niya na amigo kayo na kung nandako. Huwag ka na mga ubang staff diyan sa Maasim Municipal Hall. Sila Juan, Lantixi. Talagang sana man tayo mag-inimigo, pero ka na mga gwapo-gwapa.
1: Lagi-lagi. Ngayon na, mga dikalibre.
0: Dikalibre na ito mga amigo. Pero mga trabante na sila sa munisipyo, mga kagilaan. Si Juan, dati na siyang anak, paano mo gusto yung inahan. Dati na siyang anak sa ano. Ang iyang mama, ano na siya, kanabang municipal councilor. Diya sa Maasim before mga katropa. Tama pa ba niyang Facebook? Pakita lang nato sa imo ha. Paday lang. Uy, di man ba akong pangalan siguro? Nakalimot mo ko sa spelling sa pangalan ni Mujo. Friends ko ganyan sa Facebook ha. oga sila John Ray, o kato mga kauban niya, ang ilahang municipal accountant. Amigo tana. Si Sir Bonnie Hamora. May buntag niya ka ninyo. Basta, maabot ko din ang maasimpon ka tropang Chris. Welcome ta kayo dira.
1: Mabuta ng mga tao niya.
0: Oo, oh, okay.
1: Kaon yung kawaw. Di yung ka ma... Kanang nga ma-left behind.
0: Mura nag ka ng akong computeran dati. Black Array Computer Center. Be updated. Don't be left behind. Kaya ako yung pangalan no, Black RA. Mawagin ako na pangalan ako sa radyo ko. Kaya ang nagpangalan niya na katong dalit nga si Rick Lobster. Kailan mong Rick Lobster na diyan siya dati sa Barangay FM Campus Radio para before.
1: Black RA, hindi yung pangalan siya mo ha?
0: Black RA, kay lagom lagi niya. RA, initial man na sa pangalan. So Black RA. Nagbot na mo!
1: Ano, magbot? Kailan mo kami ng pangalan?
0: Pagka itong gipigit, nagtukuntag ka na bang computeran, Black RA Computer Center.
1: Sub to yung computeran sa una, di ba?
0: Kamerang chismis ni mga katropa, sa Kiamba to. So, kung bukan to mag-Kiamba, pangitara niyo, niyo, dito ko ina Black RA, kailan na diha?
1: Kabalo na sila.
0: Wala ilaing, gwapo diha ang alagum. Alas 7:02 sa ngatong oras mga katropa. Siyempre ha, sa itong mga kaigilaan nga nagkatanaw niya sa itong social media sa XFM 95.9 Journal, Cero City. Good morning, niya ka na yung tanan. May buntag kang Angela Canary. May buntag, good morning!
2: Good morning!
1: Oy, good morning, kaninyong tanan. Labi na giyon sa Makiwa area, Malapatan, Malungon, Glan, o Alabel, Sarangani Province. Good morning!
0: Wala pa din na ito. Wala na ito. Bakit ka pulumulok kong tupi, may buntag ka?
1: Yan.
2: Good
1: yan.
2: Morning!
0: Sa mga nasbon sa YouTube channel na ito, XFM Jensen TV, may buntag po niya ka na yung tanan, mga kaigilaan, ha? Good morning. Ato ng timbayaon po sa ito mga katropa nga nagpaminaw pinagi sa ito ang app sa Android. Android pa lang ni mga kagilaan. Pinagi sa itong app sa Android. Ang XFM Network Philippines. Pangitaan ninyo na diyan mga katropa niya. Pangitaan na ninyo. Pag na-install na ninyo, pangitaan ninyo ang XFM Jensen.
1: You know.
0: Okay. Alright.
2: Okay.
0: Alas 7:03 ang atong oras. Sino ito maglangay ka, Tropa Chris? Karimbahin na, Don Chris, Santo Plus Gold, Kauban ng Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, Santo Vitamin C. Aray na karoon ang atong word for the day.
2: Bullseye!
1: Ang atong word for the day, karong adlaw mga katropa, mabasa sa Ecclesiastes 4, 9, o 10. Nag-ingon, two are better than one
0: of
1: because
0: course.
1: They have a good reward for their labor.
0: Yan.
1: For if they fall, the one will leap up. He's a fellow, but woe to him that is alone when he fell, for he hath not another to help him up. Uy, bahin ni katrupa sa helping one another.
0: Yun.
1: Kinahanglan ni mo kauban para mo daog ka sa usa ka panag-indig or kanabang battle sa kinabuhi. So, sabi sa yaan ni katrupa itong hubaron, mas maayo ang duha kaysa usa. Tungod kay duna sila'y maayong ganti sa ilang kahago. Kay kun sila mapukan, ang usa musapnay ug mubangon sa iyang kauban. Apan makaalaot sa usa nga nag-inusara sa diyang siya mapukan. Tungod kay wala nay laing mubangon kaniya.
0: Tinuod gina.
1: Na, murag timing nga man aning word for the day karong adlaw.
0: Two is better than one. Oh, gina pinaka the best mga kay. Murag gud sa usa ka kumpanya, we work as a team. Pero
1: correct.
0: Sa sulod sa usa ka team, di ginamali kaya nga doon na ginay black sheep.
2: Okay.
1: Dili, ang sundalo ka tropang Ruel, tanawag ko ng pag-dispatch sila. Kung namuwato sila og misyon, dili ipusugtan nga usara. Nagyo kay ka, body system. Kaya nga naman, kung madagma ang usa na pa'y mabangon, kung makusila ng usa, na ay mo report sila.
0: Basta yung sa kapulisan, dili na sila pwedeng mo foot patrol kung wala na sila'y body.
1: Correct.
0: O, naging ay body mga kagilaan. Okay, mamaw ko na yung pinaka-importante sa tanong kay protection, protecting each other. Maraming na sa magtiayon.
1: Oh, dili pwede.
0: Dili pwede nga, ikaw rin po na magdesisyon sunod sa pamilya.
1: Correct.
0: Kinanglan duhagid mo mga kagilaan.
1: Mao di ay, kaya wala na siya'y bana, wala na siya'y kanang partners.
0: Wala partner.
1: Oo, mao na yung lisod. Oh, di ba? Nakatibo agya ginhinaw ang dagan.
0: Oh, kung wala tayong partner, pwede man imuang partner ang imuang anak. For example, sa yun, may panaw ang imuang bana.
1: Oo.
0: Sa yun, may panaw ang imuang asawa. Naman kay anak na sumbanan. Kadang so, sila ang ibuhon imuang partner
1: sa kinabuhi. Tama, tama.
0: Sa sulod sa panimbalay. Kaya dili pwede nga ikaw lang nag-inusara.
1: Correct. Dili ginal mo kaya. Munang perminti imong desisyon, yabu.
0: Yabu yun.
1: Kay wala magkaitimbang.
0: Mag-away mo sa imuang anak.
1: Oo.
0: Kay kumbaga, ikaw lang permi ang tama.
1: Oh.
0: Wala na'y, kumbaga, dili pwede nga walay tingog ang imong bata.
1: Na, lagi.
0: Nagi tingog dapat na. Kaya, at the end of the day, pag masipyat na imong desisyon, nga gitudlo sa ilaha,
1: apektado sila,
0: o ikaw ang sisihon pag-abot sa panahon.
1: Dino na. Tulog ka butang, gusto na itong pamalandungan karong butaga mga katrupa, bahin sa itong word for the day.
0: Mm-hmm.
1: Bas dako ang abot sa panag-iusa kung synergy and reward.
0: Correct.
1: Ang Dios wala mag-umol ka na ito aron nga magpuyo nga murag isla.
0: Mm-hmm.
1: Kung magtinabangay ang duha, o mas daghan pa, mas dako o mas mapuslan ang bunga sa ilang kahago.
0: Correct.
1: Ang tagsa-tagsa katalento o kusog, kung tapukon, makahimo o mga butang nga imposible na ito magkabuot kung mag-inusara lang kita.
0: Oh, every one of us have different talent.
1: Correct.
0: Gaspil, hey, talent. Si talent kapag kagbagag naong. Mabitaw nga usahay, magkakuha yung mga commercial mga kailangan. Baka magdaong! Kaya mo na yung talent niya.
1: Bagay na.
0: Di ba?
1: Gihatas ginoon eh.
0: Kaya mo na siya. Iyayat ang talent mga katropa. Si katropang Ivan, napunihan ka o galingong talent. Si Chip, na ikaw galingong talent. Maya kayo mabuting ting.
1: Na.
0: Di ba?
1: Na.
0: Di ba? Ang si katropang Ruel ninyo, ano lang ni siya? Jack of all trades, master of none.
3: Okay.
1: Di mayo siya mo arrange. Mayo siya mo kung plastadas tanan. Kay kung dili niya plaster ang tanan, makitibu agya po bitri sa sibianan.
0: Dili kayo sa kalender mo kung dapat makaibaw ka sa tanay mga function sa usa ka kumpanya. Kaya kung di ka makaibaw mga katropa, magkulang imuang knowledge.
1: No.
0: Pwede bang kung kang mailan sa imuang mga subordinates? Kabalo ka dapat. Kung sao na pag create ng balita. Kabalo ka sa technicality. Kabalo ka sa... Basta, di lang kabuang. Wala na pinang kabuang. Mister, kayo bang kang kabuang imuang mahibawan mga katropa?
1: Adagan kayo
0: po. Mga subordinates mo sunod bago na sa imo
1: ka nang timan ang duha ang kinabuhi duhay dunay duha ka panagway ang ngit-ngit nga panagway o ang hayag
0: dito ka sa hayag
1: na
0: dito
1: kay mubuhat kag mga kahayag pero ga dito ka sa ngit-ngit mubuhat pug kag mga buhat sa kangit-ngit
0: pero atong balikan importante gyud kayo ning nga word of the day nato. Two is better than one gyud kay dili magit pwede mag-inusara gyud kita kanunay.
1: Tinuod na
0: maura gyud na mga kagalaan kay kung ikaw na kay sipyat at least na yung makasaway ni mo.
1: Oo, makapahinumdum.
0: Makapahinumdum
1: para ma-straighten up imong dalan.
0: Diba? O siya po na sipyat, mapahinumduman po ni mo siya.
1: Correct.
0: Diba?
1: Say, makalimot magunta, magawas ang atong emosyon, makamasubraan ta, mabuyag na po ka, oops, sobra na, wag muna.
0: Baby, kalma.
1: Ikaduwa.
0: Baby, kalma.
1: Ato nang iskutan, ikaduwa, ang kamahinundanon sa safety net kung kinabuhi, ikanang mutual support katupang Ruel. Walay tao nga perfecto. Kitang taraan, makasinati, gayon, o kapakyasan, kaguulog, kaluya, mapukan kita mga katrupa. Ang tinuod nga panaghigalaay, o pag tinabangay, magsilbi nga salud o safety net. Kung doon na kay kauban, dali kang mahadlok nga masayop o maluya. Tungod kay kabalo ka, nga adunay ka mot nga andam musapnay og mobiswal kanimo pag-usab.
0: Yan.
1: Ano ba kanang diba? Nga kay extended my lifeline.
0: Kumbaga buhata ang imong trabaho di ka mahadlok nga masayop. Kay naay mulantaw sa imo ha.
1: Correct.
0: Naay mo tan-aw sa imo ha, naay mo giya sa imo ha. Ano lang dili na mao pwede iani lang sa siguro kay nabuhat na nimo before dili siya epektibo. Naay magpahinumdum ba?
1: Correct.
0: Okay, kung ikaw lang pwede man good nga imong solusyon nga pagkabuhaton, magbalik-balik. Diba? Kaya wala pa yung sulti sa mga katropa Chris, dili siguro tayo kaya gibuhat na nino mo dati, di man siya epektibo, ngita taglaing pamagi.
1: Kana-kana. Diba? At nag-guidan ka.
0: Oo, guidan ka.
1: Ya, lami kay paminahon ka nang naay mo ingon siya ba, okay, ato ba nga imong problema, I have your back. Kalami ana.
0: Okay, dili man pwede nga ang imo hapong kauban ang mautubang sa problema. Problema mo man, ha?
1: Ako ba nga, nalang ko sa imo likod.
0: Mugiya sa imo, ha? Warag, sayot na, pre. Warag, sige, dari ka agi. Kay, kibuhat na before, dili gina siya epektibo, so dari ka agi.
1: Correct.
0: Diba? Ingon, ana na mga katropa, simple. Anong pakomplikatahon man na ito itong kinabuhi?
1: Kinabangay! Ikatulo, ang kakuyaw. ang kakuyaw sa pag-inusara. Naaday danger ang isolation. Gipahait sa bersikulo ang pulong nga pagkaalaot sa usa ka nang inusara. Ang pagdumili sa pagpangayo og tabang o ang pagpalayo sa kaugalingon sa uban kun isolation, delikado kayo kung maabot ang mga unos sa kinabuhi. Ang garbo nga nag-ingon, kaya na ko ni nga akura. Kasagaran mao'y tinubdan sa mas laom nga kapukanan. Kinahanglan nato ang usag-usa aron nga kita mulahutay mga
0: ang Ginoo timan ininyo dili direkta nga nagistorya kanato. Nigamit siya mga propeta.
1: Tinuod na.
0: Kay dili niya kaya nga mag-inusara, perting daghan ang tao sa kalibutan, di na yan na maisa-isa. Mao na giagig mga propeta, mga kingsunan. Di ba? Napansin ninyo? Biblikal bang ni tanan ang atong kinabuhi? Nakabase ni tanan mga katropa, natay guidance. Okay, kung wala tay guidance mga katropa, wala, magkatibulaan kita. Di ba? For example, ang atong presidente, di niya kaya mag-inusara kung siya rin sa nasa mga cabinet members. Di ba? Ang mayor, di mo na kaya mag-inusara. Naagyo kay mga executive secretary, naagay sanggunian, nga kaabag di mo sa imong pagpanarbaho. Di ba? O, sa usa ka kumpanya, ang supervisor, ang manager, di niya na kaya kung wala'y mo tabang nga na kaniya. Mora, importante ang teamwork, importante ang pagtinabangay. Hindi mo na kaya kung ikaw rausa.
1: Ang Ginoo siguro katropang Ruel, kaya niya siya rausa. Ginoo man siya. All willing, almighty. Tanan man kaya niya. Pero kay grabe man yung gugma. Iyang gi-extend ang gugma sa uban.
0: Siya gani nga, Ginoo na siya, di ba? Nangigamit pa niya siya kaabag.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Ikaw pa.
0: Ikaw pa ka. Tao, tao rata.
1: Di kanang kung paminaw ni mga kaya ni mga kaura sa in danger ka katrupa. Muna pahinumdum, ayaw taon og palayo sa imong mga kauban. Ayaw ihimulag imong kaugalingon nga imong ingon kag kaya ni mo ikaw ra mag-inusara.
0: Dili ni mo kaya. Mauna nga balik sa sapakan sa gobyerno.
1: Ay, mga kuwan man din mga NBM na nito yan. Dili, wala ka nang balik sa panudlanan sa gobyerno.
0: Sa barakawat.
3: Atay.
0: Balik sa grupo. Ay nasa kunya madamag ka niya, why mo salo ni mo.
1: Lagi-lagi lisod kay katawan pa ka sa publiko.
0: Basi mahulog ka sa bangin, why mo bira ka nimo pataas.
1: Nga timan nga di nimo pwedeng gubo ang imong kaugalingong balay. Ayaw guba imong kaugalingong balay kay panahon magkasunog asa magkamuli sa imong balay.
0: Correct.
1: Panahon og ganang kalamidad dito magkampasilong. Muna kung maggubaon imong balay, sultihan takandaan, wa kay kalainan sa sukataong traidor sa imong kaugalingong pamilya.
0: Di ba ka na, di bang gani ni mo gustong, di ba kita, di ba na to gustong gubaon ng atong gigikanan?
1: Correct. Alam don't bang, break don't, bridges.
0: Don't burn bridges, ang tawag di anak mga kagilaan. For example, gikan ka sa laing kumpanya. Ayaw gyud awaya mong kumpanya. Kaya on the first place, nagtrabaho ka dito, dito mo ka nabuhi. Natabangan mo ka nila. O nang di ni mo angay nga mahayon sila kung unsa ang gibuhat nila sa imuha. Pasagda, ipa sa Diyos na tanan.
1: Correct.
0: Importante, nga gikan ka rito, mapasalamaton po ka. Kay on the first place, nga ka rito, nabuhi man mo pamilya tungkol po sila. Diba? Yun na ng mga katropang kinabuhi. Dili na to angay nga kumbaga ipakomplikado ang tanan. Mo na, kinahanglan na to kaabag. Kay kung kita lang nag-inusara, wala ay. Atong desisyon, di kinuha ni Mao ba?
1: Gani. Ang pare, gani sa magmisa, kinanglagay kaabag, kinanglagay sa kristan.
0: Oo.
1: Di ganyan kaya si Rosa.
0: Di ba? Napis sa kristan, nga hapit mo sunugon ng kusutana. Present. Sa kristan ko elementary, di ko kalimot, sukuha ni Padre Roy.
1: Sindihan
0: niya. Nag-run out, man, God.
1: Niya.
0: Siyempre, pag-run out, nagdalamig. Kandila eh, para pagpangalawat naman. Sige ko ka na, sige ko sa tawag ka rin ng pagkalawat, kidinip pa man kamot dati. Isubo pa ang ginsi mo ha. So naatoy murag ka ng ano, lapad ng plato, sa tawag ka na.
1: Isalod, isalod din mo.
0: Hindi, pag tunol sa pare, musalod ka na.
1: Lagi.
0: Mukana man tong mga lawat. Paman respikas kamot ang kandila. Ala ko. Ala siya. Akusta na. Hapit na din ako masunog.
3: Atay.
0: Kalimot ako sa kinsa nga pare to. Lagi kapiso.
3: Atay.
1: Father, nasa dre, father.
0: Ako to, father, ha? Ang hapit na kasunog sa imong sutana pa sa ilo. Alam ko, elementary pa ko to, father, grade 6. Wala pa ibo.
1: At least wala kay kalimtan, father.
0: Di yun ako to kalimtan. Kay embarrassment kayo to, nagaling tao.
3: Atay.
0: Basta lagi pagkasunod Domingo, ako ni server. Pero ipatawag ko dahil niya pagkasunod na Sabado. Patawag ko niya, ano mo makani? Ulaw ko ni mo pader kaya hapit ang pasunog yung sutana.
3: Atay.
0: Ay, dako. Now, wapata ka balita.
1: Ari na, balita na, balita na, balita na, mga tropa. Ari na.
4: Bullseye! Bullseye!
0: General Torre, po, nag-offer ko ng trabaho 50K sa mga kaning Marines. Bailo sa ebidensya. Sa flight control, anomaly.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Iuyog kagapong at dawa mga katropa ang kampo sa investigasyon. Humanggi, kalaya, gilayong, gibutsyang, nga nagtanya kong trabaho og 50,000 pesos nga disturbance fee. Si kaning PNP Chief Nicolas Torre, ngadto sa mga kaning Marines, nga kaning nagservisyo isip bodyguards, ni Saldico. Kiningalakang gihimo ni Torre isip bailo aron itugyan sa mga iskutang kaning sundalo ang gila mga cellphone o gikaingong naghupot o bukat kay ebidensya. Dungan silang pagtistigo sa pagbutsyag sa tinuod kadagan sa mga anomalya kalabot sa flight control project sa tuang nasod.
4: Bullseye!
0: Ano itong silang kanang ano papirmahan ko noong kanabang affidavit na panghimakakan ang ginasulti ni Gutesa. Morning a time.
1: Wow na.
0: Morning a time.
1: Gisulti na sa 18 Marines.
0: Matod pa sa bagong ebidensya nga nakuha ni ining kagapong adlaw atol sa press conference.
1: Eh, wag gapon. Dapat naman tatoy. Kanang blue ribbon. Pero wala madayon.
0: Wala madayon.
1: So, gihi mo ng press conference.
0: Wala yung senador nga nag-adto mga kigilaan. So, nahimong press conference. Kagapong adlaw, perting lingawa po rin tawon sa mga nag-attend. Nagsyagitanay kay mga pro-DDS. So, halos na rin to.
4: Bullseye!
0: So, normal na yung mga pagsyagitanay. Sige, 7:17 na. Sa line pa na ito mga balita.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Malita nga punog kwarta, gihatod ko no sa balay ni Senator Escudero sa kaning bodyguards ni Saldico.
0: Agay!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Gipaubos karon sa mabusising mata sa publiko ang kampo ni Senator Cheese Escudero human gipasangil sa pipila ka kaning bodyguard sa kaning kongresista nga si Saldico nga sila mismo ang naghatod og mga maleta nga puno sa kwarta nga tumismo sa balay sa senador. Isip kabahin sa ilang mga taas kanitong security detail pa sila samtang parang pa nagulbo ang maong kontrobersiya nagpabilin ng hilom og wala pa giluwatan nga opisyal nga pamahayag og kumpirmasyon ang kampo ni Escudero aron tubagon ang maong bugat nga mga aligasyon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Grabing ginawa.
1: Kaya pala. So,
0: ang pangutan na kinsa magigasulti sila ang kamaturan.
1: Gani man. Ako, nalilibog na rin ako.
0: Nalilibog ka na rin. Tingnan mo. Tingnan mo, nalibog ka na din. Ay, tako
1: hindi, kagabi. Nagtataka ako.
0: Kahit ako kagabi, sinabi ko na sa aking Facebook post, matulog na ako kasi masakit na yung aking ulo. Grabe talaga. Yung mga kontrobersya na ito, mga katropa, pakang nakakainis man isipin kung totoo man yung sinasabi nila. Pero unsaon taman eh, kaya ka rin mapamatuntan sa 18 kamarino nga sigurado ko, katakot-takot kaso nga ilang abuto na ini mga kigilaan.
1: Lagi-lagi.
0: Libel, cyber-libel, tanan-tanan na nga kaso, magandam na gin mo.
1: Pero, ang kong katingadaan, pero ting isuga yun yung mga tuhanan. No?
0: Eh, makita ba po kundi mo sila ng statement ka, tropang Chris, mga kumurabag ka ng straight bang kung nilang pag-istorya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tao bang kung nga mamakak, sa bagay kung anand naman kung mamakak, straight yun mo istorya.
1: Nakikilala?
0: Naadagan. di lang sa kasamtangan, mga before pa. Tanaw yun mo, katuhan yun ang tayong gina-istorya ba, pero wala. Ay, usara na ito ka-fiction.
3: Atay.
0: Walay fox. Di ba? Fiction ba? Kanang imaginary lang niya sa iyong utok mga kagalaan.
1: Okay.
0: Oh, naipait mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako. Eh, sige, padayon sa nato niya. Tuloy paspasa ni Katulo.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Buwa ka, Senador Gibungan, matod maritulbo nga bumalin sa iyang black ka. Yako ni Senator Turpo nga dunay labing menos duwa ka mga senador gusto bumalin sa ilang black. Apan gipungan ni Senator Alan Peter Cayetano sa interview mga katropa gibutsyag ni Turpo na nakip sa gustong makintambayayong kanila ang usa ka magbabalaw gikan sa Mindanao. Matod diya na hadlok ang maong mga senador sa posibleng backlash o dautang panat gikan sa mga vlogger o online trolls batok silang pamilya kun madayon ang pagbalhin. Kinsa may taga Mindanao?
1: Kinsa day?
0: Si Senator Bunggo na lamang nabilig, Senator Bato.
1: Mubalin sila?
0: Niya, si Subiri, Mindanao man na, pero tuwa naman sila daan.
1: Duha naman lang ang...
0: Kisa pa ba yung taga Mindanao? Chip, kisa pa ba yung taga Mindanao nga, Senator? ang existing karon Subiri, Bato, o Bongo. Tuno na naman na sila taga Mindanao. So asa sa si Subiri na naman sila, alangan naman si Bato.
1: Ah, wala man si Bato.
0: Alangan naman si Bongo.
1: Samot nang di.
0: Si Tulpo, na naman siya sa ilahadaan. Na naman siya sa ilahadaan. So, katawag mo ba rin sa lakin? Sa, mo na yung mga dagkong pautana. Sa bagay mo to, papakatang Erwin.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, hawa na ni Scarty na. Sige lang.
0: Yan na na. Imo na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Are, Ombudsman, Rimulya, pakusgo ng investigasyon sa flood control projects. Di paspasan sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kalabot sa mga irregularidad sa flood control projects karong tuiga. Gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga dunay 209 kareklamo ang ubos sa fact-finding investigation o upat ka kaso ang opisyal nang naasoy sa korte. Sumala pa na kung hagit sa maong sa maayong pagdumala ang maong isyu mga katrupa. O sumala pa na kung gihimo ni Rimulya ang pamahayag pinaagi sa video message sa Southeast Asian Ombudsman Forum dito sa Manila.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Mutuo lang ko sa imuha kung mapasakaan na nimog kaso si Martin Romualdez kaya sama sa imong giingon. Nga mapasakaan na nimog kaso si Martin Romualdez pero after sa paggawa sa video ni Martin Romualdez nahilom ang ombudsman.
1: Bullseye! Wala siya mahadlo. Nahilom lang.
0: Nahilom lang. So, come on, bahala kung unsay kasunod ni Ana.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.22 sa abling pre-trial sa impeachment ni VP Sara gihangyo sa Bantay Senado.
4: Bullseye!
0: Kani karoon ang nanawagan ng Bantay Senado sa Senate Impeachment Court nga pag-aabrihan sa media o publiko ang pre-trial conference ni Vice President Sara Duterte karong Hunyo 18. Kiniuman nagabiso ang korte nga sirado ang maong tigom aron katagaan o kagawasan ng duha ka partido. Matod sa grupo, ang transparency usa ka obligasyon sa konstitusyon. Dili kay option lamang. Kaya tagad o gibukaton sa tigpababa kasi Professor Clevy Argilies nga ang maong proseso dili pribadong lalis kung dili alang sa interes sa katawang Pilipino nga no bitaw nga dili nila ni i-broadcast.
1: Gani, kinahanglan mo si i-broadcast kung gipangayo sa katawan?
0: I-broadcast ninyo na, baga kay mong nawong diya.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero,
0: wala ka kapamino kagapong, kailangan ka sa maasim, no? Siguro, on travel pa kapag sugod sa Prescon. Wala, oy, pati si Arnold Clavio, gidamay, oy.
1: Ha? Bullseye! Gawas yung pangalan?
0: Gawas ang pangalan ni Arnold.
1: Di ba na stroke patient man si Arnold Clavio?
0: Okay naman siya, ulian man siya. Kisa pa itong, pati si Mark Villar, damay, oy, igo, oy.
4: Bullseye!
1: Senador?
0: Senador Jesus Escudero, igooy.
1: Oo, oh, nahadlog siya.
0: Erwin Tulpo, igooy.
1: Ah, wala na
0: yun. Giapil pang isuong nga din ni Senador, si Muntulpo.
1: Oh,
0: tama, lagi ko tulog ka mag-isuong yun yung ano ba, kanang nag-ano.
1: Nagkahiusa.
0: Si Bintulpo na lang yung nabiling tao.
3: Atay.
1: Si Bitag.
0: Ay, nako. Ang bote niyo riyan. Ang tama, kahuna-huna na magtarong kay makaulaw na kayo mo sa katawang Pilipino mga katropa. Alas 7.24 atong oras. Rigabahin, hatong karinyo sa Santo Plus Coffee Mix atong magbalik, kinsagyod ang mas ginahan o gagrupo sa pagkabot sa kadaugan, lalaki ba o babae. Sa atong ka na pagbalik, kinigabahin, hatong karinyo sa Santo Plus Coffee Mix.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: Nationwide.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
2: Exciting. Santon Vitamin C

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: I kinda like you.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: Oras mga katropa, alas 7.32 na. Oras na ka para maulakaw kasi yung panimalay kay para dili ka malate na.
1: Habi na mo, may trabaho ron?
0: Nagtrabaho ko, taka ka lang. Habi niyo, ga-holiday. Walay holiday, oy.
1: Gapon, no?
0: Hindi po holiday ito ng gapon, oy. Ang, city, ang city lang, ang city.
1: Pili, no? Pili.
0: Alas 7.32 ang atong oras mga katropa. Kanimbahina atong kanil Santong Plus Gold. Abalo mang ginta karong panahon na mga katropa. Medyo pigado yun kung ikaw ma-hospital kay pating mahala.
1: Oh, mahal na tanan.
0: Pila pa lang kakaadlaw. Labing pa kung nakas privado mga katropa. Doa tulok kaadlaw. Imong billing din. Daga na nagkurinta sa isinta. So pili ka. Protektahan ni mo yung kagalingon. Aron di ka magkasakit. O pasagdan ni mo yung kagalingon. Aron ma-hospital ka.
1: Nah.
0: Doha mong choice mga kagilaan. So dirigyo ka sa pagprotekta. Unsaon man pagprotekta? Balanse nga pagkaon ng gyud. Mao gyud pero importante sa tanan. Ay mga kagilaan, kumbaga ang atong kinabuhi magdepende mag sa atong ginakaon.
1: Oo.
0: Oh. Diba? Kung nagpalabi ka diha, sigurado sakit gyud imong ang dangatan.
1: Correct.
0: Diba? Siyempre, aram ka mahimo kag ligon, puno ka sa nutrients, puno ka sa vitamins, take Santong Plus Gold.
1: Mm.
0: Importante karong panahon na mga katropa ang karibang mga herbal. Eh nga naman, ang atong ginakaon usahay, puno na kayo ng mga pesticides, puno na kayo ng unsa pang ginaispray
1: mga free radicals.
0: Free radicals niya. Gikinahanglan nato ang protection gikan sa Santong Plus Gold. Antioxidant ang atong Santong Plus Gold. Mao nang dako kay ning tabang sa atong kalawasan mga katropa aron dili kita basta-basta magkasakit.
1: Bitaw mga katropa ang mangustin magud ana. Mao nay panang ginatawag nga tabi nakataas og antioxidant content.
0: Yeah.
1: Wa na katropa nga imong lawas kung naay taas nga antioxidant makabato kabisan sa cancer nga pinakagrabe nga sakit karong panahon.
0: Yon. Santong Plus Gold, ha? Santong Plus Gold! Ikaw lagi ang una! Mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kanang batasan ni mo, di na gid mao, di na madala.
1: Kanang batasan nga murag cancer?
0: Cancer? Wala na, di so na ka na usbon.
1: Ikaw lang, panikamote ba nga ka? Kayuhan ra gyapon ang imong itanom kay ikaw ra mugoy mo ani sa imong gitanom.
0: Oh, kana bang sa nagkataas sa tong edad katropa nga for example kita ako karon 46 na ta. Di na nato kinahanglan nga kana bang magpasigkat pa magunsa pa diha mga kinahanglan. Ang kato diri unsa ato mabiling gato sa mga musunod sa tua?
1: Lagi. Legacy na atong ginaisip.
0: Ba? Oh, legacy
1: na. Dili na siya about survival, about pasikat, wala na.
0: Ako
1: musalop ng adlaw nimo unya pasikat gyapon imong nahuna agay.
0: After 4 years, after 5 years, okay ra ko eh. Di ba? Mahal paabot na lang ko kung karos ako mo retire.
1: Lagi.
0: Na itong kinabuhi mga katropa kay nagatiguang man tayo, nagkaedad man ta?
1: Lagi. Walay forever sa kalibutan. Timan eh, kunya yung mga higala, nagabago, ang mga kaoba nagabago, pero kung yung kinaiya, dilima o, maugya po na yung mga kinabuhi.
0: Na. Kinsagyo na mas kinahan! O kagrupo, sa pagkabot sa kadaugan, ang lalaki ba o ang babae?
1: Agay! Atong sayron!
0: Ala, are-are, paminaw.
3: Kinsagyo

0: katropa! Katropang Grace, kinsa na gyud ang mas ginahan o kagrupo sa pagkabot sa kadaugan, lalaki ba o babae? Bullseye! Mga katropa, kung atong isgutan ang dulas kinabuhi, negosyo, politika, kinsa man gyud ang mas haod o mas ginahan makikalyansa o makigrupo aron makabot ang kadaugan? Ang lalaki ba nga na ilang nga manasigon o sa kumbate o mga babae nga na ilang suwito sa strategy o solidong sirkulo? Atong abrihan ang makapainteres nga binayloay sa ideya karong adlaw, kinsa gyud ang mas team player lang sa kalapusan, tutok ang paminaw sa itong programa diri sa Bullseye.
1: Yun na! Unang rason niri mga katropa, ang rason sa tribal mentality nga kinatawag. Nga nung mas ganahan ang lalaki. Kabalo mo mga katropa, ang mga lalaki doon ay pamaagi sa kinatawag nga male warrior hypothesis.
0: Oy.
1: Sukad pa sa karaang nga panahon, ang mga lalaki dali yung magpundok na bisan sa dili nila kaila o dili nila kaayo suod.
0: Okay.
1: Basta na iklaro na ginatawag nga external threat o kaatbang nga grupo. So mas ganahan sila nga makigrupo kay makahatag kini kanila og pagbati sa gahom og proteksyon aron daling mapukan ang kaaway og makuha ang kadaugan.
0: Tawag ato is male warrior hypothesis.
1: Yan.
0: Karon ka kabaluan niya.
1: Diba? Mora kasagara di mo makita mga katropa. Halos tara mga leader, halos mga lalaki yun. Talang sa lang kita ang babae.
0: Lagi-lagi.
1: O makita mga kagbabae, wa gina anak, wa gina nagminyo.
0: Alam ko, basiha ko doon, sa mga grupo sa entertainment na ay boy band, wala, pero wala girl band.
1: Naana o eh, naana girl band ron.
0: Bro, wala sila gitawag yun doon, ganang gi-identify as girl band. Kanang kuan lang sila, kanang popular, pangalan lang nila.
1: Ang bini, K-pop.
0: Pero sa boy band, mo man ang pinakauna sa unang panahon, di ba? Mura, giderive lang sa babae po. Ikopiahan na po nila. Pero trawa, nagmadaogon ang mga nagrupo ng mga lalaki.
1: Now, Spice Girls di ay.
0: Na, day. Sige. Na.
1: Na, kung na Backstreet Boys na may Spice Girls.
0: Di, kay, may preference
1: na. Tell me what you want, tell me what you want. I wanna act. Ikadwa, imo na.
0: Are. Bullseye! Ang rason sa emotional trust, nga nung mas grabe mamili ang babae, nairason na katropang Ruel.
1: Nga naman.
0: Alang sa babae, ang kalidad sa relasyon sa sulod sa grupo ang labing importante. Dili basta-basta makikalyansa ang babae kung walay laom nga pagsalig. Marites ng Japan eh. O emotional connection. Kung ang lalaki makigrupo para makigubat, ang babae makigrupo para makigkonektar. Mas ganahan sila sa sirkulo, diin protektado o solid ang matag-usa, kay mas dako ang tsansa sa malungtarong kalampusan kung naay panaghiusa.
1: Bantog ra! Nga ang babae, yun ay masip-sip kaysa sa lalaki.
0: O ba?
1: Oo! Nagyo na yun ano, psychologically, emotionally, nagyo na yung pagkonekta. So, okay. Pero magdepende naman kung gyapon na talaga kung saan yung pag-deal sa sitwasyon ko. Ano naman ko na? Walay gender para sa kuha katropang Chris.
0: Pwede.
1: Diba? Kaya lang nimo ng kontrolo ng tanan.
0: Lagi.
1: Ang kalainan sa hierarchy o consensus. Sa lalaki, dawaton dayo ng hierarchy. Naiklaro ang leader, naitigtuman sa order, paspas ang dagan, kay sundon lang ang command sa nagbando basta makadaog.
0: Okay.
1: At sa babae, mas pabor sila sa ginatawag nga egalitarian o patag nga dagan sa grupo.
0: Okay.
1: Mas ganahan sila nga naay binayluay sa ideya o consensus din ang tanan paminawon sa dili pa mo disenyo. Mas dugay ang proseso apan mas lingkod ang pundasyon sa grupo.

0: kon sa bahay nga dili kay apil aron malikayan ang Bikel.
1: Ta.
0: Bullseye. Dili lagi yung babae lagi ging nanta ka.
2: Sa ato pa di ko lucky.
0: Eh, depende siguro na. Wala po na naging absolute po na siya.
2: Binabayi ta.
0: Okay. Po rin,
2: binabayi usahay, no? Nagabayot na ba ang tanna? Short term victory batok sa long term sustainability.
0: Okay.
2: Mayo kayo ang paspasang kumbate. Dinag ko nga sirkulo kani para sa mga lalaki ni kani tinatawag nga large collisions o habubong target. Ang motibasyon mao kana ang pagkuha o sa premyo o corona.
0: Okay.
2: Karon.
0: Mm.
2: Sa babae pod mas maayo ang pagkatiman sa mas gamay apan mas hugot nga sirkulo. Small cohesive network.
0: Mm.
2: Ang ilang motivation mao ang pagpabilin sa kalampusan sa mas taas ka panahon. Pinagi sa padayon nga kooperasyon o pagtinabangay.
0: Managlahi sila pero usara gihapon ang tumong. Mm. Nga gusto gihapon nila mapailawom sa grupo kay naalang sila ilain-laing nga rason.
2: Emotional ang babae, Mangkod.
0: Oh.
2: Ang sa lalaki, more on hierarchy, kumbaga ka
0: na. Goal-oriented.
2: Goal-oriented ba?
3: Oh.
2: Maghugpong ta. Bayalag, basiun sa panadiha. Para importante, mauna itong goal. Anak, gday. Okay, noted. 7:42 na. Balik kita mga kagalaan, relax na mo niya. Ay, nindot kayo na itong diskutanan karon.
0: Na ay malita?
2: Malita sa pagduda.
0: Kari.
2: Na interview kagapo kadlawa ni katropang Chris, si Mayor Cyrex, kaya nag-trending magod ni. Pero kaya na international?
0: International BBC News.
2: Na international.
0: Pero kato, gipanghimakak niya nga wala sila ng action. Naa siya action gihimo. Medyo delay lang. Kaya siyempre, agad masis national nga pundupod.
2: Alam nga kung ikaw ang usa ka lugar nga apektado, mga katropa, makalihok, makakahumakay tabang sa gawas.
0: Correct.
2: Diba, kung saon paglihok, sa usa ka pang gobyerno kung ang gobyerno mismo apektado. Lisod yung kaina. Di yun nakalihok mga katropa. 7:43 ang oras ka na. Tanahan sa itong pagbalik. Kinigabahin. Atong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Chantown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Chantown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Chantown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Chantown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Chantown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Chantown Plus Gold og Chantown Vitamin C.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Chantown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Chantown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
0: Premium Dairy, ang bago.
4: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago ug masakit akong tabang nako ang pag-inom sa Premium Dairy. Karon pa to normal na akong pamati.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para

0: always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Diba, di kan makang Japan?
8: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kong nauyab nga Haponesa. Wapo ko ko sa unang panahon.
7: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
8: Kukara.
7: Kanang lubi.
8: Kagura.
7: Kanang cute.
8: Oh, akura.
9: Exciting!
1: XFM.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
10: Oras! 7:49. Yan.
2: Bullseye!
10: Ang kape na ginom ni Katropan Chris Perting Lamiana.
11: Oh, siyempre.
10: Santon Plus Coffee Mix, mga kaigalaan.
11: Mahunang dili na mawala gidiri sa muha.
10: Ako, nahutdan ko, nahutdan.
2: Bullseye! Bullseye!
10: Isalaman ko na akong balay. So, huwag ko kabit-bit. Kalimot po kung bit-bit ka ganina. Mahunang gining wala tayo asawa sa itong tapad karun. Usahay ba ka nang malimtan yun na ito. Mahunang kinangla lagi na itong partner.
11: Single ka ngayon.
10: Two is better than one as always.
11: Lagi-lagi.
2: Bullseye!
10: Heights pa itaan ng gwapo tagbana sir, daghang kayo gachat og cute.
12: Atay.
11: Good morning, dia kang Tristan Wyatt Gulay.
10: Mao'y problema sa gwapong bana. Mama Angelica Neri. Kaya nga sinasabi ni Andrew, humanap ka ng pangit.
12: Atay.
11: May ganit, kinakitaan ko sa asawa.
10: Ala, sige, ato sa kantuan, si Katrobang Filipe Oligario, kay nakaungkong na ni sa line number 3. Ay nasa'y balitang bit-bit mga katropa kay kanilaging baho diya sa Seymour Kalumpang ba?
11: Oy!
10: O purok Filomena sa barangay Kalumpang di ay boti pasulta sa mga residente kay naadag baho di daw.
11: Basig na ipatay ni nga.
10: Kasi natabunan diya.
11: Wala mang account. Basig giroora po na.
10: Hindi, dapat mang god, ang mag-report niya ni number one is ang mga pariente kung naba sila missing o wala. Ang government, hindi naman kung sila magkaibalo kung wala'y madeklara nga missing.
11: Mura, magwala'y purok diha nga dili ma-audit ng kinsa mga nawa silang pamilya.
10: Oo, hindi mga ang purok, di po di mo mamahay. Kaya klase-klase naman kung nag-abot.
11: Gari, di mga borders po no, no?
10: Kawasulod ba?
11: Oo.
10: Na atong siren ni mga katropa. Sa linya, ato makauban, Katropang Philip Oligario sa iyong report. Katropang Philip, imo na!
2: Live report!
13: Katropang Romelo, Katropang Chris, managlain karon ang komentong suwestyon sa publiko human ang retrieval operation ng ipaygayon sa mga otoridad o human nga nakuha ang mga patay lawas sa Save More o sa Purok Filomena sa Barangay Kalumpang Nindakbayan sa General Santos. Human ang magnitude 7.8 nga pagtayog nini aging semana. Sa pagkakaroon natong gibisita ganina lang ang Save More Kalumpang human kita nakadawat og reklamo nga dunay paho gihapon sa kasamtangan ang basibutan katropang Romelo, katropang Chris.
10: Okay.
13: Patuan na to ang mismong Savor. Mupark ka sa may atbang niya nga gasoline station. Walay baho ka nga masimhutan katropang Ruel o katropang Chris. Pero kung muadto ka sa may overpass, dito na masimhutan ang baho. Kuman nga matod pa nga isarado ang nasampit nga supermarket o gagihunong ang retrieval operation sa ato mga otoridad, adunay mga baho o kusog na baho ang nasimhutan sa mga residente, labi pa ka nga lugar ting kuha og mga pasahero o nahimong terminal sa mga tricycle o sa mga multicab katropang Romelo, katropang Chris.
11: Oh, diha kanang sa may Jollibee.
13: Yes, oo. Mo nang masimhutan gyud sa mga tao. Pero as of now kay pila ka adlaw naman pud ang milabay, wala na kayo baho. Pero kung adtuan nimo ang mismong overpass, ando na pa'y nahibiling baho katropang Romelo o katropang Chris.
10: Dinikahana katropang Philip kay Save More man, no? Base unya kato mga manok nga...
11: Oh, base mga, ano mga expired nga mga karne.
10: Nga nga bulok na, base maunay na ni Maho. Pero kanang sa Pilumina, ang itong istoryahan, murag diha, magduha-duha kita diha katropang Philip.
11: Oh, murag ko na, pader na si Pabi ang nahugno.
13: Oo. Ang mga residente dito o mga sika driver nga to nakahinabi ka tropang Ruel, sila kumpirmado na gyud or gikabutyag nila no nga sila kontento sa gibuhat nga retrieval operation. Posible matud pa nga nahibiling mga frozen products lang ang nahibilin dito mismo sa maong supermarket nga nanimhaw na. Kaysa to pagsuta ganina adunay mga likido nga nagagawas gika sa supermarket padulong sa kalye o sa kalsada. So posible nga karne ra gito ka tropang Ruel o ga ka tropang Chris nga nabilin sa sunod. Kani nga gibisita usab nato ang Purok Pilumina kundi in sumana pa sa mga residente paugyapon human ang retrieval operation og nakuha ang mga patayng lawas adunay nahibnabiling baho pipila ka adlaw na sa kasamtangan wala na dayo katropang Ruel o katropang Chris o gikabutyag sa mga security guard ingon man sa ilang purok chairman nga ulahin nang nakita nga adunay nabiling patay nga iro na datogan usab paong hinungdan sa baho dito.
11: Ah, okay. Mas maayo, mas maayo.
10: Mas maayo kung yun, anak, katropang Philip, at least, dili tao. Kaya wala man po yung nag-report nga missing ng ilang pamilya, di ba? So, dili yun na ma-identify kung naaman. Pero at least, pero sige lang, Atty. Talawon, kung naamay na wadan de pamilya, pareho, report lang ninyo. Kaya base yun niya, napbilin pa diyan, nadatugan, wata kay balo mga kagalaan. Di ba? Tama, katropang Philip?
13: Exactly, katropang Romelo, katropang Chris. Sa pikas bahin, usab, atong nga ipaabot kaninyo ang mga nahisgutan kagahapon sa press conference sa RDRMMC or sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Office kauban ang managlaing ahensya, ang Office of Civil Defense, DILG, ang Department of Energy na usab ang presensya sa FIVOX o sa managlaing opisina pa o hintundang ahensya na adunay kalabutan sa ginapahigayon karon nga paghatag og mga hinabang og operation sa atong mga otoridad. Labing gihisgutan kagahapon katropang Romelo katropang Chris ang pagpaabot-abot o pag-apod-apod rather og mga ayuda dili lang sa Jensen apan sa Sarangani province. Tungod lagi adunay mga higayon na ginagamitan na og mga helicopter kika sa Air Force ingon man bangka sa Coast Guard ang area sa Glan Sarangani province nga digyapon na adtuan o digyapon na hatagan og mga hinabang. Sumala pa sa report sa OCD katropang Romelo katropang Chris aduna na 13,192,415 na kantidad sa mga hinabang ang napod-apod within SOCS or within Southern Mindanao nga apektado sa linog. Gawas ana ang DSWD Region 12 adunay 107,343,956 kandidat sa mga hinabang og family food packs ang naapod-apod dinhi sa ato syudad og sa SOCS Region alain pagbahin sa SOCS Region region. Ang panawagan na nila karon katropang Ruel o katropang Chris na binasa ato a nga dunay plano nga muhatag og muadto gyud sa area. Ang ilang panawagan muduol una sa mga Incident Command Office or POST sa managlaing LGU. Makikoordinate, mangutana kung asa ba ang area nga wala pa naadtuan o kung safe pa. ang tumong ani sa taon o sa abdina ang mga hinabang daladato o garon mata mahatag ta o mahatod kita sa tama ang lugar sa mga nainahanglan yun gamaaptan aning mga hinabang katropang Ruel. Kay kaybaluan lailay mga private sectors, mga vloggers ang niadto diri sa tong lugar. Iaiya na sila kanto katropang Ruel o katropang Chris. May mga instances nga mahapitan nila itong mga lugar nga naa sa dalan ang mga residente kundi mga yung tabang tungod kay mga vloggers lagi o mga private sectors maluoy pod hatag na lang po sila katropang Ruel. Ang punto nila nga muadto sa area para itunol kato mga hinabang wa na noon naadtoan naadto ang ilang mga hinabang dito nga naa sa dalan biktima o mailad sa mga dunay kaugalingon nilang mga kining interest katropang Ruel. Posibleng apektado sila pero compared dito sa area nga supposedly adtoan nila dahil ang sitwasyon katropang Ruel o katropang Chris.
11: Daghan na sa puting bato katropang Philip na makita mo ni gabi manggawas na sila. We need a coffee, we need corned beef.
13: Diapod sa may gi-compare po doon sa may maasim katropang Ruel. May mga area pag buantog ka sa mga sunog na area. Highway pa lang makita na ninyo mga residente dito nga nagtalaog mga placards nga we need help, pangayog tabang. So supposedly may antuan o sa kagrupo pero ang mahatagan na noon o ginabang katong nangayog tabang which is sa dalan. Atong mga salagyo katong naa sa sulok-sulok di man noon kaantuog highway di na noon matunulan o ginabang katropa.
11: Tinood na.
10: So kanyang mga nasa highway usahay ginatake na nila ang opportunity dili man tanan katropa nga Pilip ang obandia tinood yun ang nangayog tabang. Ang obandia ginatake na ang opportunity kay dagan magon mga pribado nga nagadiritso na o gaalto sa mga lugar-lugar. Mauna nga wala na yung coordination so kung na'y makita sa dalan muhatag na lang diritso so mauna'y ginatanaw sa itong mga gobyerno unta ma-check na ay para din magdubli-dubli kaya base unya naanan na sila yung napulo ka hinabang na dawat niya nguban wak pa yung tawon katropang Pilip pa.
13: Exactly concerned usab sa OCD katropang Ruel na ang epekto ni inimang sa publiko posible nga negatibo tungod kay gitunulan katong mga nasa dalan posible nga mogawa sa social media na ginapasagdan ang mga nasa highway mao na ngayo mao nang nagsigik pangayo og tabang katropang Ruel o katropang Chris.
10: Normal siguro sa gobyerno gid katropang Pilip advice na lang gid nila nga kanay mga nasa dalan di gid mo matagaan unless otherwise mag-coordinate mo sa inyong mga purok mao lang pinakasayon o pinakanindot nga buhaton katropang Pilip.
13: Exactly, katropang Ruel o katropang Chris mao po na ang mulo no sa Office of Civil Defense ug lain pa mga hintun ng ahensya kagahapon sa gipagayong press briefing mao lang ito ilang panawagan sa mga buot kay syempre may mga nauna na nga mga vloggers katropang Ruel o katropang Chris.
10: Correct.
13: Wala gyud na coordinate tong tarong maunang may mga reklamo, may mga pagsaway nga matud pa sila na lang gani daw ang nitabang, sila pa noon ang himong daotan. Ang tumong yun or ang bulog yun sa OCD makikig-coordinate una sa mga LGUs kon mga incident command post para matudlog yun asa tong area kay para masaysay pod sa mga butabang kung safe pa at tuan mupungkos sa mga ilang kinahanglan kay karon katropang Ruel pulos mga relief goods ang napanghatag pero ang hiskutanan kalabutan sa vitamina, mga vitamins, mga tambal, mga banig, ang uban sa ilahan, nangita nag-charging, most of kinahanglan sa mga apektado as of now, usa ka semana aminabay ay ha ang human ang paglinog, punos na mga gamit sa panimalay, katropang Ruel o katropang Chris, panglutoan, kining stove or uling para pangluto nila katropang Ruel o katropang Chris. Pag-abot sa pagkaon, sumala pa sa OCD o sa DSWD, sila na nigurado na puno-puno o sobra-sobra ang ilang padawat. Pero as of now, may mga area gihapon nga sulok o lagyo, kabundukan ng area, mga mountain area, ang wapa na antuan as of now.
11: Katrong Philip na nangayo o gun solar.
10: Solar.
13: Yes, oo. Sa barangay San Jose, katropang Ruel o katropang Chris, may nakita tanga post. Kundiin ang usaka content creator, digyo daw pagkaon ang ilang kinahanglan. Solar ang ilang kinahanglan dito. May panig. Kay tigbas man ang solar. Umusaon na na.
10: Salamat sa report, katropang Pilip. Pag-amping mo riyan.
13: Basta na ang report, ika sa patrol lugaran magpabili healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkayon sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang